tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, wa sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4.

0: Opa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagiri yero ka matedi letso ke selwana se maipo.

0: madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe bana ha o ka tswa o ka tsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena emotona wa hankopane ya mathunya re ke tlekele boejwa la makana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phefemeluo yona e ntsenyetswa bjalo dinkontsaka yana ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitla ga ena a tlanke boli ya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a ena tshebeletso o theoa odimodimo o ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolwa ke le bojalo yena ntate moruti ya o nkileng ga monate go tloa go renga yane e ya botshelela o nyolosetsa go rengetsane tsa boborobonga a fitlha a teana le wena ka mmino o monnate mmino wa difela a nyolosa le wena jalo e ka sitana le go theosetsa go renya ena ya rona ya boraro a o sebeditseng tate moruti tsa ga o ile o phomola jale e na nnako ke ya rona re mmathelebelo lebelo moshimane ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gaolapeng mo o ditseng lona teng mosebetsing wa gago ka o fapa kana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke moshimane wa ka mono ka kwading ga sodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlwebitse ka gore ke kwading Highlanders stadium hantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bomatswalla mo tenga ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgwabanetheko ena ke morena wa thaba mototleeditsee la borraro ke ntata rona ka ona kgotso pula nala ke manta manta ga kwala tshelela kgweding ya rona manta ga kwala rrobedi kgweding ya rona e ya botshelela selemong a sa ketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re kotsometse gantle odima matsatsi a lekgolo le mašome a mahlano ka motso o robileng a monna o le monga 159 bopaki bwa go buitsaletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi ka metso e tsheletseng pele re ka ga kodumetsa selemo sena a kenyane beke yona ke ya mašome a mabedi ka metso e mehlano ele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa monne ntse re diketsa tse dingwana teng bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 o tewa ga tinyane thuto yona ke ya seketele magolo a robonga mašome a mahlano ka motso o le mong 1,950 na 51 esale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PCF ama lenanong le monnate le bitsitsweng fela selemeka morning drive show le mo e4na ke wa bona bagwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolo ka go lenaneo lena ona metsotsong yona ena yeo re seng re e o fetile e ka nna barrobedi ga ke bua le wena ya e barrobonga jalo re furaletse ya monnate o reng ya gona e ya borraro o monnate o monnate mrena waka ga re etse thapelo mrena masisi
1: modimo re boka wena gobane tsotlhe di etswa ko wena ntata rona ya lokile ke a leboga gobane re ne re gobetse re sa itsebe
2: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: WhatsApp yaka le Facebook hadiyo. WhatsApp number yaka kapa WhatsApp yaka eka sitana le Facebook hadiyo. Ka hona mohahlelong ona re futsela ka letso re ja ka lebese eka sitana le re ba ha o morena re ntse re ile e futsela ka letso re ja ka lebese o tsebe ha ke tshwa jwale ke ya ke tima ba ka nqena jwale ke fa bana ba gwale ke ha ke tima ba ka nqena empa ke fa bana ba gwa empa he ha ke le fa ka ofela ke hore ha re futsela ka letso re ja ka lebese re sebedisa mehala life re kena moyeng re sebedisa mehala ya rona life e seng re etsa matsikitsane ha re bua ka matsikitsane re bua ka di SMS e ka ba ke di mane di Facebook e ka ba ke mane di di WhatsApp ka o fapa kana ho teng kwa no rona ga di bitsa matsikitsane ke ka mogwehe re buang a ka teng ga le moifa bana ba gwale o bane bana ba gwale ba bitsana ka melodi melodi ya go ne ke yona yeo empa le wena re ntse re sa o kwalle ka thoko empa ha re bokane ge le bang e hlile melodi ya rona ke yona yeo ho feta mona kamane ka mafting ka mohale suku e ka sitana le kacha snack a e mohale suku mafting mohale suku le kuthi radio e teng ga mong me ke la nna ka utlwa gore a ka nnete hlile sentse le ba monate le be banga ba ne ba swetsebe ba tsibiseng gore radio e teng ka mono he 95.6 a e ke masego mona empa ha re mathela ka mono ke 104.3 ha re mathela ka mono ke 104.3 le ka mona ka thabatseka ke utlwile gore 102.9 e boetse e khutlile hape hape re teng ka mona ka bothabatseka ka mono banna o santsane o saletse ka mona ka botshabela empa he ho ntse ho lekiswa ho elela ka mona ka bo le ribe le leng ho elela kwana bo botha bo thwelela kwana bo mogotlong kwana taba tsa tenga di ntse di lekiswa pepim bana biso ha ke tsweleng pele ka lenane la gone ene le tsona ha di tsebiso tseneng ke re ho tloa qalo mona ke hlenne ke qale pele ke o fe tsona ya ke pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wana e le wa difela o di mapisi FM ya le go tlala gasola ntatai o tewa hantle avani hotel and casino. Ke rumilwe ke moya. Ha ona ho hong. Ke rumilwe ke moya.

Lentswe la mphihlela ke le ka mono ka morija ka makgwagane. La re hoja wa tsoa wena bulane. Wa le ba PCFM. Ba re bana ba kgwale ba o yemetse. E moifo bana ba kgwale.

ntsusa kamiso le ntsusa o ringa tsane tsa bopile le re ke tsuwe ke tle le ratunga la mo ifo o ba ne thabenye ena yona ke mo tinga ke kgolangatse mo le mo ona teng o ba ne thabenye ena ya sione yo hona mo re fumananga le ntshela mo kana modimo hona teng ile nga PCFM tshebeletso ke monnate tshebeletso ke re ba ho morena mo tinga re ka atamelanga ho morena modimo mo ka ditemana ka dipesa leme ka mantswe ya thapelo ka mmina thoko tshebeletso ke re ba ho morena Nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956 re futsela ka letso ho re tsa ka lebese ha kena WhatsApp ha kena Facebook

0: PCFM ho tletse megolo. Ba bamba ya fola. Ha o ntate modimo wa ka. Moifo ona wa bana ba kgwale. Moifo ona o tletse megolo. Ha o ntate modimo wa ka. Ha re yeng. Re ile mo rapela. Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Ngo a fa. Re
1: ba le la wena o ba le go futsa. Ke wena go wela ba tswa ye tshe mela. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ngo a fa fa mo ha le suku ya ntate mo le goe.
1: Amen ga tsala.
0: Morena mo di mo matsiri so le khanya le kgotsa ba ba lele ba ntlo ya ha. Amen. I'm Samai. Reba ha o morena.
2: Ba o morena.
0: Manis.
2: Morena. Hola. Amen lo ke se se se le nya ka sama ga se. Ha
0: bo
2: tlo ba ka ja go se se bo se le sa sama ga se.
0: Ba o morena. Re ba ha o morena ntate le hloka qime ya ntate molopita.
2: Amen ke tlo ba le.
0: Morena mo di mo matsiri so le ganya le kgoso ba ba lele ba ntlo ya ho ntate wa ka. Amen inniso. Re ba ha o morena. Ngwaneso. Re ba ha o morena. Banna mohala wona wa ha o fatse nkgono wa maeba magago. Ya iputsa mohala wona wa ha o fatse nkgono wa maeba magago. Reba ha o morena.
3: Reba ha o morena.
0: Morena masisi.
3: Morena o nthute hore ka mehla ha ke kopana le bothata bofe kapa bofe. Ke shebe ho wena sepotano moo thuso le matadi di nkeng. Mme wena. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena, morena masisi.
3: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen inniso. Wa utlwa he. Ha re etsa tjena ke a re itlhabolla. A re tsa tsena ke a re entana ka ente ya le godimo. A re tsa tsena ke a re lwantsha se ga di ya bolosi. Ka ba ha o morena.
3: Ka ba ha o mogaeng.
0: Ngwaneso. Ke
3: le le tsama sa ka di tsare. O tsa ka eta tsa teng ka ba ha o mogaeng.
0: Ka ba ha o morena mme chicha.
3: A le no ga tola.
0: Morena mo di mama tsiri so le khanya le khotswa ba balele ba ntlwino nneso. Amen.
4: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Re ba ha o morena.
5: Ba ha o morena bo le bo le.
0: Morena a masita.
5: Ja ho ya ka thato ya ka ntabe ke ga se dalo a tsena se mpata ka ke go pa thato ha o phetha le a ntate bo le bo dina kwa tsia go nana kwa ja ja go pa tsere ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena a masita. Amen in this. Reba ha o morena.
6: Reba ha o morena.
0: Ngwaneso.
6: Empa ha e le nna ke tla kadima ho Jehova. Ke lelele modimo wa poloko ya ka. Modimo wa ka o tla nkutlwa. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena nkgo wa tshepo.
6: Kwa
0: lavata amene nka. Amene nkhono waka. Reba ha o morena.
7: Wa ha morena ntate.
0: Mempho.
7: Ke se ke la le bala ho amohela baeti. Hobane ba bang ba hobane ba bang ka ho ye ka jalo. Ba amohetse na nyolo ha bona. Ba sa tsebe. Reba ha o morena ntate.
0: Reba ha o morena mempho magema ka mono ka ntate mo lo shedile.
7: Amene ntate.
0: Amene ngwaneso. Reba ha o morena.
8: Reba ha o morena.
0: Maki.
8: Oh, modimo ga o hele ka le rekula hao o sentatlele go le sefahlo tsa hao ke nya ka go nna moya o tile ngwa hao ke ba hao
0: re ba hao morena morena amaki he ba
8: ha ma bo ke
0: o tlame o sontso ng gabogena tlame ng gabogena madi a ho e ka ga bogeni e ba ha o morena
9: ke ba ha o morena ntati
0: benji
9: ke mo di mo o go ha o hela me so nye na le tsatsi e se bile re tswa dipitiri ntati o go se ma ha o ke ke se chabelo ke tsatsi morena wa gona amen ke ba ha o morena ntati
0: re ba ha o morena benji benji
9: ka se di ame re ntati
0: fola nnaki
9: da fola ntati
0: thank you me wa fola niso re ba ha o morena
10: ba ha morena
0: morena tlo
10: ke nana ba ba nga le ga tola bi a na ke ho bula a pa ke ma tlo mo la ka pa di
0: ke ba ha o morena morena tlo
10: a le o sa le manda ka me le ho
0: amen ngwaniso e ba ha o morena
11: ba ha o morena ke ka nka morena
0: se a bat
11: ya nka le fatshe bo se e ba bolelle fageng le ba dimela le ba kolo le se ka le bitse ba tatela la mogalla ba balla e ne le ka nka morena ba ha o morena ka morena
0: ke ba ha o morena se a bata ha ntate mo lo boss of
11: amen amen ka nka morena
0: wa botshabile ampe a o pala me morena tlo wa banya ka letse ya mpe ya palame mogana tlo let wa mogata mogana tlo ba gatana ba le batuna ke ba ha o morena
12: wa ha o mogana mo
0: ntate thatu
12: empa ke ba kholo e mo ha ka lona hana le ha le matsenyo a ga tsena ha thabile a le mo di se wa ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate thatu ma le fane
12: ka ho ipa nna
0: morena modimo wa matshediso la kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya
12: amen
0: amen nes ke ba ha o morena
13: ke ba ha o morena wa le
0: ngo wa ngapo
13: to moya o halalelang moya wa nnete wa tshiseo ena a dipelong tse batang o di pikisitse ka lerato la gago ke ba ha o morena nna
0: ke ba ha o morena ngo wa ngapo
13: amen e kgolo le ka
0: utlwa amen le ka utlwa ke ba ha o morena
14: ke ba ha o morena wa le
0: morena wa ka
14: ke
0: ba ha o morena morena matshepo ntori amen nneso ke ba ha o morena
15: ke ba ha o morena
0: mme mamope
15: jesu ke ha isa neng ka kgotso bona re ratang jesu ke rataneng ba heso
0: ke ba ha o morena mme mamope e kgomare
15: hata mantate
0: mogana modimo wa matshediso le kganyela kgotsa wa ba balele ba ntlo ya ho nneso
15: ke a leboga ntate le wena go bejwa
0: amen nnake ke ba ha o morena
16: ke ba ha o morena wa nneso
0: nkgophuthi
16: a botlhoko bo okela botu wa sheba jeso sapala sa kgolokgotho ebila sa matshedio ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nkgophuthi
16: amna
0: ke tsegatela e mene tlhongono wa ka re ba ha o morena
17: ha ba ha o morena
0: ga nes memma sibole
17: o gate wa le lugolo ka ha o ithata ga ba ha o morena
0: memma sibole lo mo happy
17: amna ke tsegatela
0: e mene nake banna ke na latella ne masiphudi ke ba ha o morena
18: ke ba ha o morena
0: o hlatsisitsweng tsa ona
18: ha le la ka tsa ho tseba ka mo ke
0: pulusitseng
18: kula tie tie tsela e itsang ha e ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehlo
18: ka khona o
0: tsi thank you nake bonyane letsatsi nena o hlakile nna ha o betere nne ge ba hao morena mohaisan he ka tolla le sobaleno ka tolla le sobaleno
19: dilela mogala se tla se se ja go ba le wentse se se ke hang ka ba hao morena
0: ka ba hao morena wa mohaisan
19: ka ba mela le ngwane
0: mogana mo dingwa matsiriso le ganya le kgotsa ba ballele ba ntlo ya hao thank you nak wa ukwa go ke ne ke utlwile go ka tiele soba gale a hlahla ke di hantle motho mo na tla botsa go na utlwile bua mbuliano go ka tiele soba ka re ka tolla le soba le eina ka ba ha mo rena ka ba ha mo rena
20: ka ba ha mo kana wa neso
0: masale
20: botle ba ne amohetseng le ba ne le tlhokelo ya go bana ba motsing ba ha mo rena
0: ke ba ha mo rena masale re na modimo wa matsiriso le ganya le kgotsa ba ballele ba ntlo ya gago
20: ka o tsana lona go ya ke
0: amen in this o go utlwana o hlakile a mona diwa ke ba ha o morena
21: ba ba ha o morena
0: ntate di mphompolo
21: ke fa se ke la go ho fala tso se ke go lona ke ba ha o morena nna ke tsadi di mphongwana amen
0: amen in this e ba ha o morena
22: wa ha o morena
0: ra ga di wa
22: o se se ka lo xi aneng ho le le matshenyeo o se se se ka le teng ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena ra ga di nthumeng a matete
22: sa ba go tsa moneso
0: amen in this ga ba ha o morena
23: ga ba ha o morena
0: maneso
23: le mahambe le bona ka mokana wa mme mo
0: go tsa seyo mo re ba ha o morena mwana ditsela a o bana neso e fola nna ke mo gala modimo wa matsidiso le ganya le kgotsa ba ba lele ba ntlo ya ka nge nna ke fola neso bana ke utlwile go le mwana ditsela le yena e ka ge lentswe lena ke ba ha o morena
24: ba ha o morena
0: nna ke
24: a le tsirimile o ne ha boroko lala ke mo tshepile ntate ala gato ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ngwaneso
24: ke nna ma pesane ma pesane ka mahobong
0: amen e hle nna ge
24: e mme le kholong ke

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: maniso
1: thaba di ka shutha magala ka tsiye empa mo ha wa modimo o hlola ka ho sa feli ke ne a le sima go ma motlong le ngoto
0: amen e suri
1: amen e nish
0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: magoba
1: je le o di ha se ke la se sentoko
0: ke ba ha o morena motlhokwa motsiadi
1: amen o mane
0: mo kana modimo wa matsiri so le kganya le khotsa ba balele ba ntlo ya ha o nneso
1: o bolu ke o le kele bo tsaba bana ba khona mo le tsaba sa ba sotho
0: amen amen motlhokwa ke ba ha o morena
2: tsala ba bo
0: ga tin tlhane

0: Namoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. E re ke di bua jalo ka Sesotho. Re qala pele ka code ya naha ya Lesotho. Plus pedi tshelela tshelela. Hlano robonga robonga hlano tshelela. E ka sitana le pedi nngwe robonga robonga hlano tshelela. Banna ka se bua ka Sesotho se monate. Ka se pshak. Metso tso nyena ele shimele motso le monga ka tadi me monate ho renga ya gona ya re bone. Hori matsebeletso e monate e bititseng a re ba ha o morena. Hore atamela nga ho mokana modimo wa gona ka ditemana, dipesa le me mantso ya thapelo ka sitana le mmina thoko. Ho morrorisa. Ho monate ya kakang o ka tsoa ka meso ka morrorisa. E sa lo senga ka madungwa dungwana. E ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Ngwaneso.
1: Morena o lwantsha ba ntantlhang. O tsekise ba ntsekisang. Nka thebe le thejana o nna molomo. Ba ha o morena.
0: Metsidi.
1: Ba pita mokwena.
0: Amen in nake.

0: re ba ha o morena
1: a o mabeng
0: a o sile
1: ke se tlo di wa ka ke tlo ke ya mala ka ho ntse ne ile go phi
0: ka ba ha o morena a o sile mogana modimo wa matsiriso la kanyala go tswa ba lele ba ntwe ya honnes kangina a ga ke tla le hulanya fela ha ke sebeletsa mogana modimo wa ka ke tla le hulanya fela ga le kwa motho a sa ga tsa ke tshwere ke sifuba he wa tsaba ka dite ke ya kula ka dite ke le ke se fa se ga di ya bolosi o ga o kenel o tla o kenel ke ke re le thokolosi ka o gama ntso sa mme bebele thokolosi e ka o gama ntso sa mme bebele e ka o gama ntso sa mme Jesu ngwana pagakwe thokolosi ha fela o sa tsebe ditaba tse ka mono o sa latele ditaba tse ka mo e ka o gama ke ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: morena masisi
2: wanaka e re ka ha o dite ha ga di ga o futiela ka nna tsohle mme ha o sa kobe ka nna tsohle ka tsela ya boiphapanyo o keke wa etsa nako e telele o sa tse kotsi mme o keke wa hlola boima ba ntwa empa ha o ka beya tshepo ya ho ntwa ke tla o hlolela kore ke Jesu Kriste
0: ke ba ha o morena morena masisi
2: ka pontsho ngwaneso
0: amen nna

0: ka ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: ka tithato
1: ba go tla ba ha ba morena na ga tsaba sena o se kutse ka ha se le matsatsi a magago se le mona le selile mme ha o se o ka ba fantsa na go ba pelaje ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena nta tithato o malefane
1: ka go di tsena
0: mo kana mo di bua matsiriso la khanya le khotswa ba ba lele ba ntwe a ha ganginess banna puo e nngwe fela ana jwale ke o re re go isa mo kana modimo banna le lapa ke ya le rata lena la le ka bala le sheba jwang ka le jwang motho mong le mongwe na le ditshito tsa hae empa le lapa ke ya le rata lena mo kana modimo a le ya tleise bana beso dikabang diteng mme di dulela wa fatshe di agagollwa jale o kua motho a sa ga wantlhodi ya wena a wantlhodi ya wena e le yane a loketse o bolela ka mane go a tsaya nako ena e tlile ke nako ya ka gore ke gorise mokana modimo a ba sa shwelelela le modimo o tla shwelelela ka go wena

0: ba ha o morena
1: ba ha o mogara wa le
0: mhaisan
1: o ho mogena ha go se ke hela ma ntse a ka sebe man o ma mera le tsero ya ka ba ha o morena
0: ba ha o morena wa mhaisan
1: ka ba le ba le
0: morena mo di mo matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya hao
1: wena o le ba ka tsanka wa morena amen
0: amen nna

thabeng ena ya PCFM ha re reng re ilo rapela thabeng ena ya moifo wa bana ba gwale na wa le bona lesedina na ha isale o kena tshebeletsong ena ya re ba ha o morena e sale o tsamaya le moifo wa bana ba gwale e sale o ba tseba na wa le bona lesedi ha e sale o ikokotlela ka mogena modimo na wa le bona lesedi

0: nanka e mamona ka le vetsa mehlo hai sale ke kopana le mo ifa bana ba kgwale nka le vetsa mehlo Biblia ka ere le ka majoana modimo wa ka o bopela bana beno Biblia ka ere le ka majoana modimo wa ka o bopela bana beno ka ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: morena masisi
1: bana besh e ka khona go mamelle tshe ka pele tsho ka le bakala go ngatola mogana modimo me sebetse le masoko me le kwa le di khathatse le di pilaeng go bane di ntshozana tshe di fumantsa mo go fapa so wa khalale go ya le Jesu Kriste se ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: a pontsho ngwane
0: mo ha
1: mo ha o morena go na Jesu Kriste o pano le matshidiswa mo ya o halalela mahau o ne tshidisi bana ba Israele wa tlele le fubedu ka ntsha Joseph wa mo pulo sa le melele na di setse ke bana ba o be le gona o tshela Jesu Kriste a khutlwa pe ke ga ke ha e ka bophara ba mfase go kopa tsene re tshepile le bitso le matla la ntate mo ga le mayo halalelang amen
0: amen morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nak

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukeng ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi, temana ke leshume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Banto dielwa sebuping sa mollo. Mantaha letsatsing le mantaha kwala rubedi kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng. Wena o ka re re bohareng ba selemo. Re ritse hantle odima matsatsi a le kholo le mashume a mahlano ka motso o robileng a monno o le monga ke bo pakiba go hosetse fela matsatsi yane a magolo a mabedi le metso e tsheletseng a thinyane beke ke a mashume a mabedi ka metso e mehlano. Atinyane thuto yona ke a sekete le makgolo a robonga ka mashume a mahlano a motso o le mong 1951 e sale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PCFM enanong le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo E4 ke wa bana ba kgwane le bitso la ka le tlo balwa bukeng ya tsa

dinke a ditlalehele marena magoba o tla nka ditaba tsena e a ditlalele morena wa hae morena wa hae ena a dinke a ditlalele morena marena marena a seletse ka taba yeno jwale ho ntoba hantle ho re tsebe ho adula hantle re le hantle ka mane ka St James Primary School ho feta mona ke batla ho hlwella ka mane ka sifikeng ha maboyane ke batla ho hlwella sifikeng mane ha maboyane ha di nthotsa ka dikatsa ntumella ka mona nke ke matheke lebe ka mane ka wa botiga modisana mmokose re ile ka tseba hore be ke na ho feta o ile ba ka mona ka moreneng moteng ana nga bile ditse moreneng e ka se susa ke hore ha hlwekisi mabitla se susa e ka e ka re o ile a rema patsi me ha re me patsi na go ntsena tsa maria e ka e ka re motse mono ma phelang e ka e ka re bana le ofuwa monyetla wa hore ba reme patsi ya sechaba jwale itse ha re o rema patsi hwa hla ha ditaba tsengata go wena ha o go o hlwekisi mabitla me ha o se go o hlwekisi mabitla ha wa lokela hore o fumane patsi yena ke se chaba seneng selala ka yena ho morena ho qeteletse morena a qeteletse a mobitsa ke ile ka botsa abutiga modisana ditaba tsena tsohle ka ofela o kana abutiga modisana ke ditaba tseo di tsebang ho go bohlwekisi mabitla a bolele a re ka nnete e hle ke ditaba tseo ke ditsebang ha nke be ke hlwekisi mabitla ke mo botse le baka o kana ha o go bohlwekisi mabitla ho baneng ha se chaba se hlwekisa mabitla ankarabele are ngwaneso ke le abutiga modisana mmoko se ke le tjena o ka tseba hore ha ke tsebe le mo le bitlala ntate wa ka le leng hona teng hele ke nna yenu hele ka gabelo ena na e thata haholo ha o tsebe le bitlala ntate le mo la mo ntate wa haholo le nteng jwang a re ngwaneso o no le teng ha o no ho bolokwa ntate waka o bolokile ntate waka o tseba hantle hore na se baka se ho boloketsweng ntate waka ho sona na ke se baka se jwang ka mogwa wa tsamao ha ke so fihli ka mono ka lebaka la ho bana wa tseba hore na ke bo emong bofe ke ka lebaka la hona ke skabeng ke e ka mono ho ya hlokisa mabitla ke ka kabelo ya botiga modisana yenu jwale ke botse o rena morena o reng ka ditaba tseo ho thuetsa le bang ka ditaba tseo a ga tshingwana mme ho thwenna ke reke patsi empa ke saya moreneng ke tla batla ho utlwa o rena ho thweng ke tla utlwa o rena ho thweng mme ha e sale re qetela ditaba tsena di le jwalo mme ke ntse ke loketse ho utlwa hore na ngwaneno wa borona hore na be na o tsamaile jwang e bang bothata boleteng a se bothata ba hore re reke patsi e bang bothata boleteng ge le moifu wa bana ba kgwale a se bothata ba hore re rekela botiga modisana patsi jwale a tsebe ho futhumala a futhumallwe ke naga a nna nomoro polate ya hae ei ana jwale perene ke e palameng e ntšha nomoro polate ena e ntšha ya perena jwale la hlile dinomoro polata tse ding ka hlole ya ho fihla sefikeng ha maboyane empa ke tla etsa leotwana la ngwana-ngwana ke sele le leng sele hore re be re ile ho fihla ka mono ka re utlwa ditaba tsa botiga modisana mmokose ke tsona tsa ditaba tse ileng tsa etsahala e re re hatele pele hodima PCFM ya le khotlala gasola hantatae ho thewa hantle avane lesotho le tla mpha nomoro plate ya botiga modisana le tle le mphe nomoro plate ya botiga modisana morena brasa ka mono ka abia ka mono ka ofela ka mono ka abia ka mono le tle le mphe nomoro ya botiga modisana mmokose ke le mphe nomoro plate ya botiga modisana mmokose re tsebe ho buisana le yena ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o tsebe fela hore
mayena o ya loya ba bitsana ka melodi ke boma ke bana ba gwala ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba gwala sepio le morero wa mogahlelo ona ke hore re bitsana bualo ka melodi e le hore re utlo rena bana ba borona ba ntse ba le teng re ntse re phitsenye hantle a se le go bane ga be ke ga bapala a empa kwano lenane lena o ntse o tseba hantle go we mix education with pleasure lenane lena la selemela we mix education with pleasure ke ka mogo lenane lena mo rethitho wa lona o tsamayanga ka teng ha kwano hantatae wa tseba your pulse our beat ba bitsana ka melodi ke boma ke bana ba gwala nomoro tsa mohala +26659956 le 21219956 ba bitsana ka melodi ke bomang ke moifo wa bana ba gwala.

0: e senjalo ke ya feta ha o le siyo mo kana masisi e re ke fete ha o le siyo mo kana masisi ke ne ke hloma hore o tla go hopotsa hore na re ile ga reng o monate
1: ile ba thabisa
0: ne ha ke batle batho ba startang ga brush
1: ha bo ja sa ja tena ntse ke re ke ke ja ba
0: oh
1: I can't make a mistake.
0: I'm going to go to the house. O tla ka bophelo bo ho kae?
1: Bo tle.
0: Ho kae?
1: Ho mali.
0: O bo teng ba tshwetse. O itseng? O mana o tla yona.
1: Ba re no bo le tsatsi.
0: O leki.
1: O di tsa motho a ke bo.
0: O lekile. O lekile. E ga tla go hopotsa gona o letsitse molodi feng? Mealis go hopotsa gona ha le ditse o feng? Go hopotsa gona o letsitse ofe nne ke ya tsema go letsitse ka bomo ke ya tseba go letsitse ka bomo we mix education with pleasure re ya bapala nne ke ya tseba go letsitse ka bomo o bapala o ka o letsa ha o batla empa o letsitse ka bomo o bapala go hopotsa gona na o letsitse ofe mtlong re ya feta ha o le siyo mealis re tle re fete mealis Go bana nguno sa thuba bitsana ka nthwetsedi nkwa bana ba gwale empa o kgethuwe molodi go monate bile o ya thabisa go monate wa bona na itibile jwang motho emang a re eisa wa tsiba go bona ke e bona go na itibile jwang ke itse we mix education with pleasure lenanong lena la selemelo go tswakile papa di le thuto re tswakile papa re bana gone ga bapala empa papa ding yeno ya gone ka go yona o tsebe re tswakile thuto ke batlana la botira modisana mo hey mtloelle ke batlana la botira modisana pele re ka ga ya o tsene tsa mafelo a viki na ono lo kae batlana la botira modisana mona go utlwa taba tsena tsa ngwane no wa bo gona go utlwa taba tsa botira modisana ena le ya tseba he jang ka palo hola le ba bang empa re re matle ena re matle go utlo rena o sebeditse wa ngotsa maile jwa nna ke mo bothata bo leng teng re tsebe o thuisetsa re tsebe o thuisetsa ke a matla a butira modisana tshwara mohala wa hao tshwara kienwa ke mofumano ho monate he ntsha hloka go bo o ya go kunyolla ka mona bophelo abo mo ha bo botle e re ke le ke ho nyolla ka mona e phepi ka bophelo bo seng botle empa re sentse re se ga di ya bolosi ya balele ho le le wena a ye thutentse chileng kwana
2: a Amen ngwana yeso.
0: A kwa ke fefela ka bogutshanyana o kana be na o ile wa tsa mabu a mogeneng ha o no bileditswe teng.
2: A tsama la ke go gete. A thabelo. A bana ba kgwane. A mede ya tsi ile mo flo wa le ba pone sa madi a le teng ala mangata o ba di.
0: Mapolesa a le teng a o tsheditse.
2: A mede le ba noba. Ba di ga dira tsana le go kwa le bona ba le demand.
0: Mm. Peter Hub. Pepi ke nna o gaotseng a botira modisana ne ga le bua se tshaba sa ha maboyane re ntse re tswela pele ge le bua se tshaba sa maboyane ge tswela pele ge le bua morena me re buele ge le buwe se polisa sa sifike ho qala ka boka medi ba sona ho qetella ka ya fase fase re ya le bua re le bua mo khatlo ono wa batho ba phelanga le bokuwa ka gona ha ena le sotho re ya le bua le ntse mo sebetsi ya lona re ya le bua butika modisana re ya le bua goba maikutlo ha fela ditaba di le jwalo goba maikutlo a butika modisana ke itse le modimo ha ke tsala o bona boholo ba hae ke ya ke tsala o bona hore le ka majuana ka o bopela bana beno hore ha ke tsala o bona boholo ba modimo go reng ka ema mona ka bogorisa ke ha ke bona hore le modimo hore le ka majuana ka o bopela bana babo mme ga le bua butira modisana le bohle ka ofela bo u di lenla kana ditabentse na le bona ke le bua ka ofela ha ke le kgetholle ha ke ha ke le kgetholle mo ifong wa bana ba gwale mona ke le bua ka ofela mme magantana o hle ka ofela ge a nkile ga la hlela ka hae ka mmuso le tsebe gene ge kenela abutira modisana dithapelong gene ge kenile yena dithapelong ke tsa mafelo a veke tsa matsatsi yana a ileng a feta e ge ke tla go utlwa gona ka metsotso ene e setseng ena gona ibe na wena o no le ho kae ona le bomang o etsa eng mafelong a veke yona ena Rima PCFM ya le khotlala gaso la hanta dai uthe wa hantle avane le sotho hotel and casino ere ke feletse ditaba tsena ka tsela le mogwa mofuta we ikanga ona ona Rima PCFM ya le khotlala gaso la hanta dai uthe wa hantle avane le sotho hotel and casino bana na hana ho ja moifo wa bana ba kgwaola la fihla ka mo na hana ho ja moifo wa bana ba kgwaola o ile wa fihla ka mono

0: ke ka mogo a etsa mafelo a veke di bileng a ka tenga e re ke fetole mawa jwale ge di hlontsa ditaba tsa dipapadi ntwe ke ratanga ka ngkhono wa mafahla ke tla dula ntse ke rata batho ba bang ke a tseba ke le lontsa bona ba ne se bana hanne ga o tloge tjena a re tjena a re tjena a re tjena a re tjena a re tjena a a a a le ntwe ke ratanga ngkhono wa mafahla e bile ke tla dula ntse ke rata ke itse re bana ga ya bapala ke itse re bana ga ya bapala lenane o lena ke lenane o la PCFM ya sela bulane a sela hao empa ke la PCFM empa ge le kopanetseng a mmoho hore ge le atleise ga le motho mo ke a tsebona sa hopotso ga o tloge jena a re jena a re jena empa he ke ya le boa he ngkhono wa mafahla pheping he le batwa laberia o itse re tshwalo e re re fete re di hlontsa ditaba tsa dipapadi re tshe go utlwe fela hore na o no mafelo a veke yena na mo nngwe lo hona tenga ha go loke shebane wa lo letsena tsa dipapadi hore na be na skipane re se bile dipapadi nya mona skipane o ka re skipane e re ke kana ka ha re ho di hlotsene tsa ditaba tsa dipapadi ka tsela le mogwa mofuta boe ka ngwana bona metsotso e le mmedi fela ka mora hora ya rona ya bohlano ontso mametse hantle PCFM kgetho ya sechaba ena ke kgetho ya sechaba PCFM People's Choice FM yo tlang ha monate e le Avani Lesotho Hotel and Casino re dutse hantle hoteleng ya boemo bo phahameng ha o fihla motse moholo masego mona o bo so sheba fela hodimo thabeng ha o sheba hotele e kgolo fela thabeng mono o tsebe PCFM e teng ka go hotele yeno mme o tsebe ke hotele mona ha ona ntho e sikwe mona ha ona ntho e sikwe mona homonate bile o ya thabisa homonate ruri ya ruri ke thabo fela o ntse itsamaela ha monate le bulldozer kanda kanda steam ruder buli buli hurima PCFM le nanong le monate le bitsitseng selemela re ke potele ke etse sohlo fela uko ke hleke ke ne ka go di hlotsa ditaba tsa dipapadi
1: selemela sports updates
0: ga tshwa fela di hlotsa ditaba tsa dipapadi ga di nya kugela ga ile ga hlokomela hore Lesotho di ile la nkana bua le Kenya ga ile ga hlokomela hore Lesotho di ile la nkana bua le Kenya motenga ntse le dipapadi tsane tsa boithabi tsa boithapollo tsa boithapollo ka patsane tsa setswalle ntse le dipapadi tseno tsa setswalle me Lesotho a leng kane bualo le Kenya ke moo re ileng ka hlokomela hore naha yane ya Kenya ka moka hore di bapale maleka beke yane ao feta beke yane ao feta ke mona moo le Kenya ileng ya kgutla e se lomme molomo o ka tlase ke mona moo Kenya ileng ya kgutla e se lomme molomo o ka tlase ya pshatla ho mmula ho otla e ka sitana le ona o rabella sehlopha sena sa rona sa naga dikwena ka dintlha tse nne ho noto ke ka mokgwa di ileng tsa pshatana ka teng mme ha re tswa ka mono re nyakurela o re na tsentseng a di etsahala ke difenga re tla hopola hore kala le shomele motso o le mong kgwedinga yona ena kala le shomele motso o le mong kgwedinga yona ena ka mane ka Mexico mohope wa lefatshe o tla qala ka mong na le shomele motso le mong no sene shomele motso le mong fela ho setse matsatsi a semaka food mona ha ya Afrika Borwa e tla qala butle ke bona empa ha o sa le matsatsi a le makae ha o sala matsatsi ya le makae mohope 1 wa lefatshe o qala ha o sala matsatsi ya le makae mohope 1 wa lefatshe o qala me basotho ba ile nne ba bua ka ditaba tsa kompone ya mothamahane ka hare ho naha ena ya Lesotho e bona hitsenya e kene jwalo le kompone e nngwe ya mothamahane ho tsietsa dipapadi tsona tseno tsa mohope wa lefatshe jwale basotho ba lla mona ba re hao ya re kompone ena ka hare ho naha ena ya Lesotho e soka ba di kala jwalo ka la leshome le metso e robedi. Lekhane ya go kompone ena e so ka ba e tsietsa dipapadi ka ga gona ya Lesotho ya ba e le gona ba tsietsang ka go reka e ka sitana le hona ho nwa di hlaiswa tsena tsa bona ebe o bane manna ba ile ba be bo fallwa ke o rebe ba tsieditse dipapadi tse tsa mohope wa lefatshe ke tsa tsedinga tsa ditaba so basotho ba neng ba ena le tsona ba le nna ba di bua ka ditaba tsena tsa papadi tsena tsa mohope ona wa lefatshe ikala le shumele motso le mong ke kala le shumele motso le mong o setse matsatsi a semakae hledi ya qala hledi pili e hledi kala kala le shumele motso le mong ke tsena ke di shebile e hledi ya qala go rene se go go sola ha o finyana ho le yes Mexico versus Africa borwa hledi ya qala me a o shebile ke di shebile ke tsena mona ka mathatha mo hana tsona jwalo go feta mona a re di feta jwalo tsena tsa re kopeditse jwalo mono dipapading tsona tseno tsa mohope ono wa lefatshe e ba jwale he bomme le tle le re dumelele ka dithelevišene re le bontate re busy ana jwale re tlo ba busy ana jwale bomme le re dumelele ka dithelevišene e nako tsena tsa lona tsa disopi tsena nako tsena tsa lona le tle ke le re dumelele hanyane ka dithelevišene o tlo ba busy yana jwale re shebelela dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto letsatsing la moqebelo tjee ka ke ile ka tsho re ile ra tswa motse ho phalla ho ya ka mane ka motseng ka Habia motseng o bitswang Halesia batho ba bang bane ba qala go utlwa gore go ntse o na le motse ono o bitswang Halesia ba nagnne gore ke ka mona ka thetsane re re e seng lesia empa re re Halesia ka mane ka Habia ka mane ga o tla tlaelela ka mane ka godima meago eno e megolo eno e metala eno e seng ya gauwe ka mono ka bobae pass megao ke eno mogao ko ono wa matlo a godetsweng ka botala seng kgaka ke setseba sebaka seno empa o buletswe ka botala motse ono o dima teng mono ke motseng Halesia ke mo teng go neng go bolokwa jalo setopo sa mmema thapelo lesia mmema thapelo lesia ke mme wa abuti motlejwa lesia le abuti tshepo lesia le ausi mmamokotla lesia ka ofela bona ba le jwalo ke batho beo ke ba tlwaetseng ka ofela lelapa leno ka letlhogonolo ke lelapa leo ke ileng ka letlwaela ka ofela ga lona mme ke letlwaela dibakeng tse fapaneng ga ko etsetsa mohlala abuti motlejwa lesia ke tlwaelane le yena ka mane ka masiano keng high school re kena le sekolo le yena ka mono ka masiano keng high school ka motseba ka le motsona tseno tsa bo 1993 bo 1994 ka tla tseba abuti tshepo lesia ka hare ho maroto ofisi ke eno kapa ka go phisi ka mona ho na le maroto ka motseba ka go maroto a buti tshepolisia ya tseba halang ka lebitswala tjatjiwane wa letlama a u si mmamokotla ka motsebella ka go maroto ya ba ke le tsebile ka ofela le lapaleno ke ka hona he kire nga tlameya hore bua le ke gwala dieta tsaka ke sale a buti ka pa ke ba sale mogao ka ofela ho bona ya le mona ga di papa reng ke bua ka buti tshepo lesia tjatjiwane ha ka nnete ho sebeditswe hantle le ne re qala ho ba kirekenye ne ke qala ho bona ditshebeletso tsa kireke ena ya seabata mene le mo seabata ka kireke ne ke qala ho bona ditshebeletso tsa kireke ena ya seabata hele ha tshebanna le le sebeditse ke le buetse ha ba le bontate moguti ha re rata ditshebeletso tse jwalo Kore, tsebele tswe tse jwalo ke tsona ile hai number 1 ka gata tsebele tswe tse jwalo me ka bona hore ka nnete ba tletse ka moluta ka bona hore ka nnete ba tletse jwalo ba tile tumelong a buti motlejwa a buti tshepolisia e ka sitana le yena a u si mmamokotla ka nnete ka fumela go ba tile tumelong ka nnete le bana bohle ka ofela ba halisiya beng ka mofule metswalle ka bona go ka nnete le halifule sa tlwaeleya ntwe ile nya nthabisa bana itsa ke re mahlotloa ka fumana bana bo ka medi ba se hlopha sa matla ma ke bona ntwe ile nya nthabisa ka fumana go bana bo ka medi ba se hlopha sa matla ma ke bona hele Watsa tabena ile kore ntate mongodi ka karetso wa sehlopha sa matlama ke tle ke kgethulwe ka wena ntate o bane kidi ka bona wena ntate mongodi wa sehlopha sa matlama hele a tshika nnete ntate wa ka hele u yentse ntwe nthabisanga pelo nya ka mona itsa ke hlokomela ka fumana gore le batsietsi ba tenga ba di hlopha tsedinga ho hlaha di hlophentsedinga ba tlolla moswang le tjatjiwa mohole ba sebetse mmoho ka ho fapakana hwa bona hore na batho na ba sebetsa ka ka nnete le ntse ntwe ntle e nthabisanga ho di atatse kgolo jwatla ye di atatse kgolo jwatla a ho smogo ke nka uta ha o tla mutlwa hangata e tlile ke yana wa le ka uta o simogo nka uta ka nnete ona le teng ka molo ke ka mogogileng ga sebetsa ka tenya letsatsinga lona leno ho itsebeletswa jwalo ha monate empa ditsela tsa ka ha ga motse ka mona a di sinyeile a di sinyeile a di sinyeile jwalo wa bona bo buliane ka tsama re tloetse boqwadi mona buliane ga tloetse qwadi mona wa bona na uya nkwadi di pavement go ga tloetse bo jwale wa bona rene ke kwetse bo buliane he jwale o tsanetse go o ghetele seeta motsamao wa bona a o tsama mona o ghetele seeta motsamao bana a di sinye ile tsela tsa gone ka go motse mme ke le boa haholo nka etsa phoso e kgolo ho se le boe katiso kori ke mziki wa tsana ke tlo mo le boa ka mziki ke ne ke sa tsebe ha botjatjuane ke ne ke sa tsebe ha botjatjuane empa ke ile ka botsa katiso mziki a re hela ke ka mona ka le siya ka mona o ka pala makolo itsa dia o theuwe mo le mo di fella ngwana mo mo di chekang ga lo go so kenella ka gravel yenu o botsa go na motseng ha le siya go ka botsa jua ka nnete ke ile kaya ke fika ke theuwa mo le setopong ke tsamatsama ke kenella ka go motse mo ntseng ke tsamaka ka go motse ha ke re tswantswang ke utlwa motho a hweletsa ka morao he ka kapa ke nana go hweletsa nna ha ke re ke a hetla ke fumana go banna le le putsa le ba ke lane mo lentseng le tla le teng ka nnete kgathenyane ke mziki ke ne ke sa mo jwetsa gore ke sebakeng seno ke ne ke sa mo bolelela ke mo botsitse fela ga ke tloa lapeng ke ne ke sa le lapeng ga ke ne ke botsa di-direction ke ne ke sa mo jwetsa gore ke sebakeng seno empa ka o ba ke madi yeso madi a llelana gore ga re tla nne re madi a llelana tswantswang a kere ke a hetla ke fumela akgwa ke mziki eno a ka le le putswa leba a nkuka mono helik jwale ampela ha bo tjatjuane kwana jwale anto feta a le ba mabakeng a ga a vetsa moshimane o ga a ka nete hey ditaba ke ditaba ka nkena ntate e ga be re phathahane empa he ha o le teng ke sentse ke le teng ma Jesu ke ka hona ke reng ke le bua jwalo mziki wa letlama ka o ye ma jwalo le letlama leno labo e ha ha ha ha o le ka phatla e ka sitana le matlama o hle ka ofela le bohle ka ofela ba rati le batholetsi ba dipapadi ho sebetswa jwalo ntwa ke ya 90 minutes ka mo ga 90 minutes if fedile ntwa ya go jwale batho bana o mo motho a nkile papadi ya bolo ya maoto ka nama a nkile ka boga epek watsa motho a nkile papadi ya bolo ya maoto ka boga epek go motho a ka ba o bola ke hopola kana ko ngwa ke motho a ka ba o bolela papadi ya bolo ya maoto ba tsietsi ba sehlopha sa majan sa inebele ma inebele ingana happy hearts le majan ga o tla go tla hopola tla hopola o finyane mona gore go bane ngo ka nka papadi ya bolo ya maoto ka braai pack ha ke bua ka braai pack ke bua ka sefuba ka nama a papadi ya ngwika nama a papadi ya ngwika nama hey o tsebe ke ha o le nani ha nka papadi ya bolo ya maoto ka nama e be se go bona fela go hlwenyane ka ye bo go bona na ke bo motamo kubana mo ka izaba papa di abolo ama utwa yezuwa a re dira 90 minutes e fela ka pa re ke ta o shebisana taba mona ha o taba yenu no ifedile ye ho monnati bile o ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ke thabo fe athinya ne letsatsinga hela maobane a isa le ke ituletse ka mona ka tlasa thaba le pantsola a dipapadi letse monnati o tloa hoseng ka mono ka kwa ding ka mono tlasa thaba le pantsola dipapadi letse monnati ge tshebeletse dipapadi tse monnati jwale a ge tshebeletse dipapadi tse monnati nna ka rata sehlopha se teng se thewang ka mona ka tshenola gore ka ga dipapadi tse ntse ne ke di shebeletse ka kwading ka mona sehlopha se teng se theowang tshenola mona ke a utlwa ke bashana ba ke bashaba tshenola mona ba ne ba ikopantse bashaba ba tshenola mona wa bona lekeishi ke uetsa mehlena le mehlena gore makeishine a tsebang bolo o ye kwading o ye tshenola o ye motim o ye mazinot makeishine a magagwano o ye kwading o ye tshenola uye mazinot makeishini ama ka gwanu ka go le sothuka mo ha wa bona he bafa ba ba tsenola mone le ba kha phafa tshosane ka ha ba antsa di tshosantse di tsama wa bona he a antsa di tshosa fela ntse di tsama ka bobebe fela ka bobebe fela ha mnate fela he ha ha ke ne ke utlwelela dibapadi tse neng di le teng ka mono kore o tlo bona go no le monate ba le teng batho ba bakalo ka bo makarantaitsane ke bua ka wele ke se ke ya baneng ba kwadi makarantaitsane a le teng e keketswe Snyders a le teng Moriana setlhopheng sane sa bantu a le teng tatai go tlha setlhopheng sena sa LMPS a le teng motelo wa gemisi o na le setlhopheng sane sa bantu a le teng monaheng ga malefane dija batho mmane ke ile ka moelelelwa a le teng mokone marabe le yena o tla gopola kore wa utlwa gore na go ne go bokane go le monate ha kakang kore ge na le dibapadi tseno ka go motse ka mana jale ka ga bolo go le monate eo ga ua bolo go le monate lebala leno ha e sa le letletse go tloa hoseng go a tswa mantsibua mane meriti re tlosa ka mono papading ya o qetela o tlo bona gore ge rakatsa bolo ka mona ka kwading ge rakatsa bolo ka mona ka kwading go monnate ebile o ya thabisa go monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosoetse ba fela gore e ba ha bo papa ke phate e ba mmae yena o ya loya e shebe nako ya gaone paetseng antle metsotso ke yane mashome a mabedi ka moragora ya rona ya bohlano godima PC FM ya lekgotla la gaso la gantatae radio go monate ntate
2: monate
0: a che banna ke ntate man
2: Hela, uno le tende ka nyane ka moka kwading. La go tlo go na o ka reng ngwaniso.
3: Ba pali ka go na na buli di hlompha mesebetsi ya tso. O ba ne ke di mera di go ke mane neng go ntra ka tso di fuleng ke mo sebeng.
2: Eh.
3: Ha pa sa hala. Mo di ana ka e di ana le yona a go. A go a go deya. Ke nya ntse ba pala yo. Le se tlhopha sa ntse mo fuleng go ntra. Ke mang ka ntse ga dela.
2: Ke selula sa ho le ka nyane.
3: Can you get it?
2: Follow a shed and let's have a look at the shed and low. You can see it. Yeah, I mean, you're going to get it. If you have a little bit of a shed, you're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You're going to get it. You

0: Radio Homonat.
1: Iwambe.
0: Ye la ndate limbo.
1: Ai, idade woraro sotumo na nice ndate kagana kuwa kumwe.
0: Hoba ni ingwa lilwe na ndate limbo.
1: Azwa ke zwa ndate ya ndate wa mokuwe.
0: Ndate le kanyane.
1: Ai, ya kona, intiti zwa le sotumo na uwe de jankaka.
0: O tsebe ka mona ka kwa di nthaba mmalane ona le teng ka mona.
1: Ah, o jentate. Wele ba ba, ha ona ba ba ba cha bo le ba le go ba hlaile mo ntate ga kwa di mo.
0: O le kila u.
1: Ah, go la nna ntse di jina di rate man.
0: O le kile. Na le teng thaba mmalane. Ho hlakwana na hinyana na maybe ya kwana ke re ga tseba gona hinyelana maybe ya kwana se tlhopeng sane se bitswang African Stars ke ka mogole di bonang ka teng ke maikutlwa ntate le kanyane ntate di mphompholo wa motlatseletsa go hela di bapaditsa gona hlomphanga mosebetsi wa lona bane le ka hare ho di kontraka mme ka go se kontraka yenu yo leng ka go yona le se hlopha seno ha o ka wa etsala go o robe mo ka di papaditswana tsena tse ka ga motsitsi hana ho etsale jwa Come on out. Clever.
2: Clever.
0: What in it, clever? Easy, man. Cheese. Cheese. Cheese.
2: Mozzarella.
0: Cheese.
2: Stella Artois.
0: Stella Artois. That's a fantastical food. Daddy?
2: You must not be not to not to that to say, Daddy.
0: Hey.
2: The social baby is not.
0: Hey. Ke o reng o tswe jalo. O le bentse le ka
2: ka ba le yena kae kae.
0: Oh.
2: Ba u ka bua ka thaba mmalane.
0: Mm.
2: A o tsha na ene ba tsala mo rona o ke tau fua wa
0: tike. Ke tau fua wa tike na ke na ha mo ga tse.
2: Ke
0: a le wa tjajua. Wa ukwa he. Ko wa ukwa gona o di buile bua tjajua. Ne ke batla maikutlo a mang e ka ngana. Ne ke batla maikutlo a mang a ka ngana. Mohale o tswa marweleng. Wi da a tjwa tjajua ne ha ne di kwalwa mona ge. Ka buikarabello. Ye jwa ba khutle re tlo bapala le bona mona ge ba bone ho so o lona le di kontraka tsa sehlopa wa uka ba banke ba la ba ka le hlako go nela ba ge gona ka nnete taba ena ge ha ya ge thabisi re bona ka ka ka ba le tabanyana engwe ka ka ha le hlako go le leng lona le bona ka tsela le mogwa mme ha ise le tsena o tsebe ke taba ho so ho tswa ho di hlopa ka nngwe ho re na le sebetsa jwang ka di kontraka tsa lona le di bapaditsena ke kholotso tsatsine ihle ke kholotso ke ya ga le kholotsa tsatsine na PCFM mona lenano lona lena la selemela ke kholotso ke re se re sia le lona di kontrakeng tsa lona le di bapari go na

0: Vamos na, Jay.
1: Ile wa thabisa.
0: Vamos na, Jay.
1: Ke thosela ga tuwa.
0: Ana mgo matumo makara.
1: Tendentse.
0: Ana ke mo le bana mgo matumo makara.
1: A mona tjang.
0: Ana wa fumana sa o tshwanela uniform ba nna mgono wa ka ba nna. Kowe. Ba nna le tshwana nyana. E bona le tshwana nyana e le ntle nyana nyana fela ke ba nna mgono wa ka ba nna.
1: Eh, ke mo gatiwa.
0: Omonati.
2: Omonati uli.
0: Bila uya chavisa.
2: Na debo tsonya la ngadie nge ba na tongi zenze ye thowa.
0: Wa wa ne so ntso pala me pokola. E fa. Bona ke botawa ba radi. Aga tsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe. A tseba ke mbla wa ka. A wa sanga ke la mazimba mo. Wa tseba ke mbla wa ka. A wa sampa ponto mo. E tla o tabo. Ye munna ho tsena di buima mpe munna modusi tlo ho phamisa zwo mo samo. A le ba mo sebetsi. Ota ba bona wena motho a tenga to uetsa ka mokgonga ka itse nga nwemetsi ka teng e mona nga ka ka itse ke nwemetsi monna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo e mona wa motho a tshutumela u tshutumela e mona wa motho a tshutumela u tshutumela wena ipo sa varas kimpa.

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswe a se party daidi ha o tswe a se party daidi.

Hona le bana ba roeng ha ba le monnateng ntho di ba tsamaetse hantle e be ba hopola bomme batswadi ba bona mabitleng ba go ja mme motswadi wa ka o na le teng a tlo bona bophelo bona bo ke bophelangana jwale.

0: Adiohum nate.
1: Udige Rivera la orantati.
0: Eish.
1: Ayera o chai da zini.
0: O chai valu.
1: Aga jo se vera da jere jelo tsa.
0: Ega ga jelo tsa. I wish you could be a one at Solo Pilia. Radio Homonat. How much of us are sorry?
1: Ace
0: and Fantogan Tung. Ace. Hai ba o kena ho renga yane ya botshelela hlokomela nako ena etle ska ya o tabula. Ke bua jwalo ka ma jone. Ke bua jwalo le bo matshekelane. A ke re nna ke le tshiki. Ke le leholo. Jale ke bua ka bo matshekelane. Hai ba o kena ho renga yane ya botshelela hlokomela ho etle ska ya o tabula. O sa buile le tshiki le leholo. Bulldozer.

kantseo diragalang kantseo e etsahalang hantle ho etsala bana tsa ile ngatsa etsala mafelong a veke yena re bone jwalo ntate dikotse anka wa hai Banna di letsa etsala ka mane ka makwanyane mafelo a veke yona ena la bohlano. Mautenya he. Banna bane bane mbale kwetlisonga ka mono bane

ke ntse ke tla batlana le bana boga molao bana ba tsebanga molao hona le taba mona yo mo mamedia mong a itseng a getlere mo thuse ka yona mme ke ntse ke le letsholong la yona letle le nthuse le lona na ho a etsa hala hore messenger ga wa le gotla a ka ngola hudima samane letle le nthuse lone bo ga molao ona le mo mamedi mo ngwa PCFM mo la itseng getle ke re mo thuse na o le messenger ga wa le gotla ile wena ya nkileng a samane ya le gotla ke etsa mohlala samane nya ka mona hungotse e samane ena mo hlompe ho no thukwe ifua ha o thukwe ifua mane hona le ditaba tse dinga tse bonalanga di sa ngolwa hantle ho yona mono na mogumo wa ye wa le gotla o na le tokelo ya ho ngwala samane mo le tla re thusa bogamola ke tla le fa tsona taba tsena di feletse le tla ke le re thuse fela mono rena na ke tokelo kapa o na le matla ho ngwala ho di ma samane e le messenger.

0: Vodacom, Lesotho's best network.
1: Tanko thabelang tau ka ditaba tseo tse badiweng ka nnete ka makgethe. Well done, baby girl. Mme mamedi, ha re tswela pele ka ditaba tsa rona hle. Ei, big gift leng ya mamedi. Ke a bona ke le bua le mente weleng. Ka mane tlhodisanong yane ya Vodapax mamedi. Ka sehlahiswa sa Vodapax tlhodisano e ntse e le yona super unlock a hapileng 30,000 maloti. Jalo o eletlhe mamedi pele la o be leleng ga re tse bone ba re boloka di-Vodapax tsa rona. Very important for us to do so. Goba ga qala ba la bobedi fela he mamedi. Ka nnete di-bundles kapo ese di-bundles, di-Vodapax tse sa sebediswang di a welela kapo tse sa save-wang tse sa bolokwang di a welela. Di-Vodapax tse sa bolokwang di a welela ha e qala e ba la bobedi. Jule ha re tseng bonnete ba gore manta o monle o monnye mamedi, let's do this religiously. Ga boloke di-Vodapax tsa rona mme o ntse wela ka o tobetsa *142#. Ke a Peter, ke *142#. Ga o qeta mamedi ya kgethonyane ya bohlano e leng bank *142#. Ebe ka mono ka mongwe o tsweng bank. Ga go tswela pele mamedi, ke na le tsebiso mona ke lakatsang gore ko balele yona, mme yona ke ntlafatso ya kgokagano le marangrang. Mo re ke gabane re kopa go tsebisa gore go na le ntlafatso ya kgokagano le marangrang e re rileng go tloa ka la 26 go isa ka la 29 motsheanong 2026 pakeng tsa 12 gitla le 6.

0: wa beach.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekileng lenaneo.
0: PCFM. Your pulse, our beat.
2: Ha fela re sa fetolle le ditlwaelo tsa rona tse soto, re tla dula re hamela le tanti. Ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong. Re le batho kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse, a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha, lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.

0: fela wa ana dira la o ka di le mari tse go di boloka ka ya ba tsinga ta mo se na le dimodi go le mo fela ka ga o tsela ngone
1: a
0: ga tsela ka wa u ka ga tsela a itse ga sale mo tsafi go go tsile
1: a ho lukile na de ke le bula ga go
0: ya le bona
1: ke le bona de mamedi metso tso e mashume a mabedi a metso e mehlano re furalese hora ya bo robedi pc dumela pc dumela
2: ntate
1: ha tsona di
2: ya le ntate ke
1: e ntate ke
2: a la mafuzo wa le tsaka na ga hona mo ya ga batlang go mo tsimo le mo a ba palle ka ga ha ya re tya hai a tsna bjet a suka ba khutse ba tsena ine ya bo bona ba bu ba na ha yi aba e tibu ne ba bona go ba re vela ba tsidi o tswe wa mitsi nan de ke ba suka na ba ga ba khutse ba ba fika ba tsaha bo bona bo tsana di ka ba di tse ba tsile tsa mo tsana le di ntse ke se ba tsile tsa ka tsona mo sa ba freka ya ta di fika di tsena mo la di ba tsi mo ga o ba le neng ba so di ba tsiwa ka go di ba tsama ta ba di mbala le di tsere ba mo tsi tsi ba bo e lo go ntse tse ka ma plaza ya ba ntse ba ma tsa go se re se bana se tama lo ona sa le nna ina go na mo ke ana tsela ntika ga go la ke tle wa le bala go le ya go wane le na ha ina la ka ka tsoka le tsanele ba ndi re o ke kwa sa ka dimela o mutsi mo ga te ha ha wa di ka mona la ke dikubu tlhoko tsela go bola ba batho e tsi ya mo tswa tsela ba tla ba tsotse ka mono ka dikubu tse ntse ya hulu tsa mola e le ngore ba ba po tsa wane
1: fela gwele na de tsheng tsa tsena e sa le di bue
2: ndadi
1: ha e sa le di bue ha taba tsene tse tsa bo ipepole go re ba sotho ba khutla go tlo e ketsetsa tlhaiso ya mosebetsi e sa le e bue ha fela phetha ha tsi bole si
2: ga mapo ha e kwala ya re tiwe ya ha ga mbo ba zo tla ba tloa ga mola ba tsa ha bo bona mo bo se utla tsa me a tla e mona ba tsa me go ba le khatu ke ne paedi tsa bona go nta tse ha ke so go tsitse re bena ha e dina ha e la le di ga tsang ka ga na ha i e be ha ke na se o tlo nka go le ya muso ye le mo re ke se le tsere tsa tshaba tse mo tloma ke tse mo tsala tsela go mogotlo mo bone go kwa tswe thaba e nngwe e ka bangela le di ga tswe tsa di teman e be mo ga fa muso ga tsa fa pana le di company pele le muso go fetela tshelete go di ma ba sotho go go phile ha ona ntse ga langa e phila go ba ne di ga ga di nya tse tsa go kwantso tshe le ka e ka e teman e di teng e nngwe ha itwa tima go ba ne nge tsa ba tlo go be le di le mo mo ba tsimo ya mangata go lona go ira seng a saleng a e zuma la dia dia ne ma tsena dia na ntse project ya me ho mo le di jamani go ba ne sikulo e ya na ha e di ga ga tsinga tsa di tsaitse go be le ntse di go ba sotho ba di go phe ka e se be teng e ntse di na ntse di ga se bo go ga be le tsebete ke ke di tsole go di di go le bui ka ka so ba ba sotho ba na ba go ba re tsetela ngore ba e paramenteng ibe ba na le mehopolo ya se ba tlamehang go bona ba tsebe sona ba sena mehopolo e tlamehang go tsheba tsebe yona ga ona le ntse dinga tsa ntate wa ka ke ke ntse tlamehang gore a ba khutse ba tsega e mona pele go batle bo ga matsedi a ke ma tsena a tlile zwithu mo a tsedi a di a bona la ka tsebeni tso tse ding tse ba di etsang o tla itse di project dinga tsa mona na tsa me kwa yo tle ka ofela ka mo go e bapolelwa ka teng ka itse e le teng ba sotwa yo ba tsebe tso tsona e di tsa bo bo
1: a ho lokile na le ke ke a le bo ke le bula ha kholo de ke maikutlo a ha ma medi metso tswe mashume a bidi a metso e robedi re fora letse hora ya bo robedi re sentse re ha ba go hema wa medi taba ena re tle re phethele re kene ditabeng tse ding 2121 9956 pc dumela
3: e ona ke mpi
1: kha tsona di
3: nge tshola ke ko mala le ka ka chasne tika mo
1: ndadi waka
3: e andati a tharollo ya moshelela e ka ba ena fela ya hore ho tswe ka ka di fingerprint e le yona ntho e bobebo e sa tlotla e etsa wang ho ntse ba le motho ya qhikanyetsang ibe phokothong ya hae hore a tsebe ho bonahala hore na ke motho a na enyetse a ba itshwaretse ID ya hae ke a tera maphosa o tshireletsa ba busi ba bang ba entse ditlolo tsa molao go tloa ha di naheng tseo bana ba di etelletse pele ke mo gona a reng o tlotla a etsa

0: le haileno laba laba papatheke kitse tsa mohlala o tata o ntse ba tshireletsa mo presidente ya anwa mihleng wa Zambia ya yentseng di show ya u tsiteng di chelete
1: e yana di
0: e ya u tsiteng di chelete ba tshireletsa babusi ba le fatse bo bolo ba bona tshireletsa na ka bo bona e sona ke le mbagetse a ha ile na ya ntho yona ya hore o tla tshwara batho ba South Africa ba etseng ba
1: ke ketsam o ba hira batho ba tswang ka ntle ka tshoko mo
0: ba tswana a mo lo go imola ntho menuka enke batho ba South Africa ba tsiba ditukelo tsa bona tsa manthatsa botho ibile le mola wa bona ba ya o tsiba ba ya o hlompha empa ho lo ka nnete e sempa ile go etsa sechaba mashana
1: a pinthe ba ba
0: a sa ba tsaka ba tsiba mola wa bona di tsela tsa bana tsa manthatsa botho ba di lwanetse le bona ba suthu ba ba di lwanetse asa khatello yane ya ntho yane ya maburu ya mirabe batho bana ba maburu generally kenela tsela South Africa mo ke sina letho ke fumana mesebetsi ke le bana ba basotho rona ba batho o ntate modimo a se fela e hile go tlile modimo a re fa miriri e mekhutsha ya ba re a ephema miriri ena e mokhutshwane go itse ba o ba iwang ebe melelele e ka ya magoa rona re bala ditopo ntate wa ka ga magoa a bala tšhelete ke a leboga
1: go lokile ntate ke maikutlo a gao ao 2121 9956 PC dumela kgotsa nadi ee ntate tumo o jwang a sealemo ya segotlini a nate ke lebula gagolo nate
2: tumoa
1: ke lebula gagolo nate
2: tumo
1: jalo ntate
2: South Africa nnete etsa tokelo ya yona le bagai ba yona fela ena ya go thiba batho le o lata batho matlong ke tlolo ya molao wa nepagala go lata batho matlong le o thiba dikoloi tsa batho ditseleng mona o ntse o tswana go tsamaya le mang kapo mo batho ba sebetsang teng ke tlolo ya molao o batla batho ditokomane go na le batho ba sebetsang mosebetsi one ba o hiretsweng e se nna ke le ntate tumo ga o batlana go lebiwago empa mehwanto e baka ba e etsang ya boitlhompho e bontshang e leng ya tsore ditaba tsena ga di sebetse ka molao go sebetsa le taba tsa gore batho ba sa kenang ka molao ka gana ga bo bona ba bolo dikisa ditokomane tsa bona e se phoso go so ke mona mo bale ba chesa matlo a batho ba nkela batho dithipa jalo go se go tlhaya mafu kogena naga eo yona ga ena batho ba jalo le sotho mona batho ba tsana go kena teng ga o ka dimine mona ba tena tsa ba sena ditokomane le mesebetsing e meng ya ditaka le yanka go felantsa ba le teng ke bua ka lesotho e se nageng tse dingwe bane motlho mo nageng tse dingwe le go ngata go fela ba ntse ba le teng dintho tsa South African tse di kena lesotho mo disopo tsena tse ngatangata tsena ke tsa masafoke ga o kola sheba ke gole motšhining ke le china ke le india ke eng di lepi disoka ke bona kore na go tlheng go tlheng go tlheng gobane gona le ba bangwe ba alela ka ditokomane ga ntse ba na ditokomane go na le 90 easy tsamaya o na lebemiti bare gona jentho tsa ba lekana fela bankela mesebetsi ko go tlameya go etsa lewa afrika e phela e le nngwe ga o tlo kgoneya empa e tse ba ditekang mmuso wa bona o tlameya go diphete ka gore batho ba sena ditokomane naga tsa bo bona tsona di o ba lokisetsa tokomane tse nepaetse go ba kene ka mono jale nna jiwa ka lesotho ona jale lesotho le etsa eng ne ke bone letona le fetileng le tlhaa le botlhanka mono go tlhaisa thelebišene mono gotho batho ba tlo go sela ka uie gape le o ne o thoo ke tabe ene ke tabe e tlo ba teng empa o tla dira ke soka go empa taba ya di ya ke bona ke taba e tlo wa bonola wa batlana tsa ya di ha e bonolo empa ba bua le yona nna ndo ga bua ka na tsara nda temo du di e se nyina o tsaka na ke mo tshothongo mo lo so bua tla tswa o lo kolo wa o sebetsa taba tsa yo ha ba bua nda twa ka e hopole le yona o ina le ba tlo ba nre ntse la bitane lata ina e mona me hopole hore hanse u kuisa batho ba mo hlokontso batho ba ntse ba etswa taba tsena tse botlhoko batho ba ba etla ga ba kwatana etsa o bona e tla ba mathata le bona ba tla tsa gore taba tseno kore na ba lebeletse go bona ba tshwarelwa mmuso wa re se o tontate mothusi ga o kophane ka maoto ga o patala tsona balanthong tsa tareng tsa kgwebo o seka wa fumana go batho ba nepaetseng kapo ba tlileng kaba tlileng la o ka sheba batho ba bontsha mose wa setedi o tla ga ba tlotseka go rebele mabala le bona mona bana di dijagete ke tsa ke go isa di o kena me ha o ire nyana lo re ke tsa di ya di se bona lo pema go nyana bona ebe go tlo ke ba tsetete go tlo go thata go ka tlo ba ba no ba ke isa go di mole tlase mo na di topo ha re sebetse mmuso wa go tlo ba ba no so tlo ba tla dira wa mmuso wa so tlo tla lenza di chatte nda de ha o go phagala tla go go be bonolo nda de motuti pelo ga bana bana ha ene na ha tsedi ho go be bonolo ho kena ka ga kgwebo chatte ke fumana ha bonolo go be le dipelo tate motuzi ya ba ke na le ntlo kapo ke na le koloi ke beye koloi ena ka pane mona ke kadima bokana ga ke sena yona go be le tsela e nngwe gona mokgwa o fona jete ore o feng wa ore ge kene ka ga kgwebo e se re tloetsa kgwebo ge tsedisana kgwebo le batho bana ba melata ge tlotseka go isa masimpa le makgosa le bona le dikausi le setulunu mmusa seo ga o phagala ga o etse taba tse bonolo gona ge fumana mokgwa tšhelete jwang ba nang ba tlhokang tlatsetso tlatsetso e beiwang ba senang yona go hanghanghang le bona e se go lwale ga ba tlame go phele go e tswa jwang go mokgwa tšhelete o be bonolo ge tse ba o tsamaisa kgwebo
1: ae o tlhakile ndate tumo ke lebule gagolo ndate
2: tanki ndate
1: ke maikutlo a ndate tumo a na ka mokgwa ena a di bonang ka teng o re ntlheng ena ya kgwebo gagologolo 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona pc dumela
3: go
1: tsona teng
3: ndate
1: pasuman
3: ke ka mongaka taba ene e re buang ka yona ge le basotho ene e re wa rešana kana-kana ya South Africa the way actang ka teng gore basotho ba ka South Africa re ke dibadileng tsa bo GBCC le bo bilateral le tsena tse ding tse bileng bilateral commission ke re ke 20 years wale or 25 years since go bua ka taba ena ya cross border le boketo ba basotho ka South Africa ke tshwanela gobane taba ena ya GBCC qadile ka 2001 ke re ke re ka mora 25 years tse re buang thane e tshwanang yane e sa sebetseng e be tlhakollo eo e batlang tate nna ga ke sheba ga o beterebere negotiate to be a federal state America ke ya the man e bitsa United States ka di-state tse gaike nnaga eno ore e beneng ba sebetsana ba kao fela ba le mmogo so le rona e re be federal state le South Africa fela gobana re ka gara yona re tsebe ore re sebedise constitution e tshwanang re sebedise ID system e tshwanang
1: fela bele kere yona yona taba eo ndate pasumane na e bobebe gore e ka e tsagala
3: wa tseba ga dinaga tse di ka tsa dulafatshe tsa e sheba gobane bothata ke bo botsa ka go ona e leng rona gore re accepte pressure South Africa gore South Africa re phela botlhoko ka go lona batho re ka ga lona re phio ka ga lona ke tswa ke na gobane ke ithute gore di-ministera tsa rona di a tsamaya di tsa bogogomone di kopana le tsa bo South Africa o fumana go ketekwa go thwe go dumelano ka gore go tla etsala tsena le tsena le tsena empaneng ga o sheba systemeng ya South Africa mo o sebetsang ka diboda ka jalo go sebetsa taba eo thenye dumelelane e be ga ya dumelelano gobane ga ya feta paramente ka ya etswa molao ka nnete ya modimo jang jetsa ga e se molao e le agreement ya letlona la Home Affairs le letlona la South Africa la Home Affairs go tlho go dumelelane ga e sebetse taba e so nna kere moswa Lesotho o go ntse e formidable team team e tla lo dula fatshe e ntse batho bana go tloga mane mo tsegeng re na le ditumelano le United Nations re na le ditumelano le AU re na le ditumelano le SADC re na le ditumelano le yona South Africa e re neng ka ga yona ntse re phetse taba tsena re dumelane ka ntshintsha e tla etsetsa basotho bobebe ba hore le bona ba tsebe go phela ka gana haeng ya South Africa le ka Lesotho ka mona ka dumelano
4: e fela go le tla ba go gona di atekwa ha

0: di mokeng tsona tseno tsa bo sadak le bo matšhaba a ne a kopaneng kogo ga bue dimokeng mo na di atekwa kapa e ba taba e beelelwang ka thoko go tla bua ka ditaba tsa trade botsetedi jalo jalo
1: ee yangtate mosomong ga diteko ga ke tsholwalo bue ka bo trade le boeng jale ba ba rona ba be ba bua ka bo trade jang fela ba tseba go a bana free movement ke re go wena ntate seeta se o tiisang ko wena o kwang botlhoko go se segolo wa siša selo sa gollwa so South Africa ke tane o re di le yona ka tsela e thata golo e le buse ena go na ha mmuse wa go ne le tsane o bona ha mmuse wa bana ba tsetsa go tswa ba se ba tswa fela go tso jena ba ba cha di PSC cha di tswa ha o sa ba tswa bana ba khale putso go rena e le ne le tsane e teng that work wa go tsisa ndata mo
0: a na de ke u ka hantle ndana
1: ka nnete go bolelle imba sa elugise go tloba le mathata ke shebile mazulu ana kana tala kama ha ba re nao tshwere dikante ga o le foreina le ba o dodola le wena ba o etsa mafatshe so ke batho ba re le bona ba batla independence ya bona ka ntla rona re di bone tseno tse ba di tlekang ka nkane le tsena tsa rona tsena ga re di shebe ga o fela o kgona go tshela ko wena thetseng a yang blotsa tega gota ga o nagane le basotho bana ba modimo ba ntse ba lelekisa ba bolawa ba tlabua o etsiwa lesotho must wake up ke a lebo ntate
0: ke lebole gagolo ntate pasimane ka maikutlo a gao pc dumela
2: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka mimola o petha lo fero be jwalo jwalo ha ke tse jwalo se ke yin tere reng ha ke so di siga se ke tsela fela o ga o sa nka tlatswa ke tse jena jwalo fela go jwalo ka mwana mantwa ding di tsela jwalo go tlo mo ke tana ke tshintse se tsime ya bophelo lo e tsa di ntona le mtutso ke motho o itla nne o ke tla etsa jena ke tla disa molao wa motheo ke tla di ke tla bantsha bobodu a fela a lwantse bobodu mo bobodu o leng teng go utlwe le go ile pita ha mo tena yena wa ke tsaka ke tsau lo lwantsa bobodu e sinyebe ke bona ba to ba e tsone ma to di ke yo mona ga o le tsa tsa di le tsa di o peta di a bo ha na o peta di ga na al foto na di mdu ha na tsho bulela me di a mo ile
3: o lo gile tindo ke le bulela ha holo ndate
2: ke le wanda
0: ke le bulela ha holo e dumela na di mdu si na ke re na ha e gutle ke yona thagollo ka hana ha ke ya ba sotho ba tloriswa naheng ya bo bona ke mothae ke maikutlo a hae ga re ke re rekise re tla gutla.
4: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
5: Artificial intelligence.
4: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
6: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
4: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
6: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
4: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
3: Mama di reje tswela pele hong ka PC dumela.
7: Nela ntate.
3: Ho tsone.
7: E ke nna ho ka.
3: AM.
7: AM ntate. Na nne ke. Ha ka ka tloelo ho tshwa. Ke ba kuvana le ka go tedi. Ne ba tswa nka fatak. Ke ka ba geneti. Wa saka ka ha re ku ke mo le mo mo yo o re se ba ma ma u a na ha e
0: ma empa go le na taba yo e ka tlisa thagollo ya moshwelela pa ke ntsa ditaba tsetsa na ha ya le sotho le na ha Africa bo go ba taba ya gona e hona mo
7: e kae ka ba ne ne ba tshwana a ke go wa hukwa pa busa ka nyele ka nne ke mang a ka o tlamsole mopepa ka ntsha go busa ke batho ba se
3: AM
7: ha re khetse batho ba ka gana ke ba tsenye mahapi ha ba itika
0: o lo gile mema bonang mema bo kantse le buile ha holo mme o ka thagollo ke hore motho a ske ya ba a e mela di kgetho fela ana le tsa kopedi PC dumela
8: dira ndo ndo
0: ka mo ha ndo wena
8: ya ndo di kunga dile bonji ka ma botse ka mona
0: ndade le boha
8: ke yo sa na nna ne kire ke ne ke batla go kala mona mo no ga na khale go kopana
0: mhm
8: le re tabe ene na e dira tsa tsa thagolo e feng a sa nna ke na na batho ba ndo ba kopana ha se rona ga se tsha go bani haka nka e ka re ba politiki ha ndi ba kopana mane ba tswa mana South Africa ba ka le shotu ke ba mhlumo ba go bua taba tsa bona taba tsena ntse ka tsisa thagolo le go etsa mahlala ba ntse ke bua ma South Africa ho nna le tshe ba lwana ntwa tsa bona ba re ka gana ha tsa bona o tlile batho ba melata ka mefuta e fapaneng o tloga ka ma Nigeria ma Ghana ma Zimbabwe ma Malawi ke ntse ke go sela di ba ama ka kotlo ka tsela e tsena nda tloa ka.
0: Mhm.
8: Batho ba nna ho ka sheba taba tsa ding tsena tse tsa o ketela hona. Ha ho ntse o tsamaya jwalo. Ke le batho bana ba mo masipala ba tsena me ha ho nyina. puju wa melagasi. Ugo na jaya. Baki nzini kakasi kati lefo saiti. Nzuku. Limiti. Banji lebo di RDP za batu wa South Africa. Kisa bona. Baki nzini zabona di baji za batu wa South Africa. Ma South Africa hasi huwa. Hawla pila South Africa kwa utawukisa. Batu wano hasi luhuri. Bari. Hababati misibiti. Misibiti ni nziriyeta. Ha ekore. Kia bukoba. Bara muso. Kebata. Mepito epidisa. Kyo batho bana ba ntse ba tsedi go bona banka mela tena e tlwa le so thuma na ba ntse ba ga ba msebetsi. Kyo le South Africa ba ga gona ke dira sebetsa taba tseng. Di company tsena tsa mona di tsa profiting a taka di tax tsa bona ka eng. Ho gona nje. So batho ba so thole batho bana ba na hentse di ha ba utlwisi se go bat ma South Africa a lwana ntwa tsa bona ba itlwa le ntwa tsa so. Ke le ke boela le so thuma na ke renda. Ba so thoba ka me ba utlwisi se go. Na ena ya le so thuki ya go na go le khantse ba tsiya go. E ka lukiswa ke bona. E go tsema sala ke re na le batho ba di milioni di pili. Batho bana ba di milioni tse tse. Ke tsaba sa se thomo. Mhm. Ba so ka go ja. Rena le masimo a letsi. Le so thomo na ndate ha ona batho ba ho bua di kwete me side. Di la tlo South Africa. Ke hanyanisi. Ke di ka politiki. Ba so to ha ba tle ba to go fa tsimona. Ba etse mmoka. Ba tsene go ba na le obligation ya go ba iphepe. Ogusisi. Ha ba ho sotuba ka le mera ba sotuba ba. Ba na ba ya mmeseditsi ba tlaga ka dithoka ba sotu. Ke mana mo ke ding wa bona ka be tshintse ikena. Ogusisi. E be tsela te e security ka gana ba se le tsamba tlaga ka ntse ba batho ba se ditsang. Ndo tsena ka ofela tsa hore e ntse re ba politiki ha ba itse go ba. Ba politiki ba na le mmeseditsi wa bona. Se tsaba sa ba sotu se tlame ho se itse se hore. Ba tshwanela ba khutlela ka gana hene. Ba go pidisana hena ya bona. Le seng go e ha batho ba bang ba itseka ka nkani e le ba utlwisisa gore ba tlatsa maba ya makitse e hona le batho ba ka etsang jwang
0: fela ke le ke batla go pele o chacha nate hona le boemo bona bo ka dina go seding go tla thwe motho tlisa dikgotse kana ga batla dikgotse beketse pedi beke le beke o fumana gore motho eno taba eno ya mohlola jwale o hloka tshietso e tswang ho mmuso le botsietsi bone bo itseng jale e be ga boo botsietsi bona bone ko gona bele tsena shopo tsena tse kgolo ga e kare go motho ge tlhoka nama ya manemane ko dikgomo tsena tse nyenyane tsena beke le beke o re fetse sekete kapa o re fe makgolo a mahlano o tlo tlhola o ga e fitlhele mme o tlo tlhoka gore a fumane support engwe e itseng ga mmuso o sa tshietse ka ditaba tseo na taba tseo go bobebe gore di ka e tsagala gobane o tla fumana gore ditapole tsena kapa tamati ena ga e ka ya kwalelwa nageng ya Aforika Borwa gwatho e se ka kena nne mo tla bona go se shota ka gona ka kwa.
8: Taba go di bua ntate wa ka. Di ntse di etse go gona bua ka ntse di dipakeng. Ke re ba so to ha go ka tlang ga tla dila mfatshe. Ga ke re ke ke gabela taba ya ha o rena.
0: Eh.
8: Ha go go pa. Ka ba ka o tsisa go ntsha ya pile. Se ka etsa mosebetsi ka go iphete. E le jone re ba le di moka. Ke wa tswa di koporasi ka po matsima.
0: O
8: nna ke batla go tsana ka thagolo ya mofelelo. Ya ona a jo batho ba ntse ba gana go ka itsiwa wa. Ba ba ma go bua sa fa se go dubela tlo mse. Ke se le se yelo ntate. Ya go mo plasi. Ya go ka ke a bo goba. E ke a tsitsa ma ha ina thagolo. Ke re ke ntse ne ke re thagolo lo go goba so. Ba tshintse di ma ba. Ke re e le re ke tsa ma a. E le ba so ke se batho ba mmuso. O ba ne o se o bua ka nna o gona. Mmuso o tsamae o tsenwa. Akona hane mosebetsi wa mmuso wa so thusa batho ka ntle gale mosebetsi wa mmuso o timane ke re ntate dikoporasi di tsene di temo di re ba so thusa ba ntse bae mmuso lo ba tataisa gona ba ka ikitisa lwa ntse go ntate ke ntse na batho bana ba bo mme ka nnete bona ke ka nne ke ba tshwaile ba na le dintho tsela tse ba etsang tshepe ka tsona ka bo dipitiki ba iphilisa ha ba tsotse le gona ba bona jole ke nna thaolo go ba so it's high time ke tlo le blima ke tlo le ke kgere na go e fihle le jole ya gore ke kgere ke re go dira mfatshe ba ba tla go etsa mesebetsi ya dikgogo ke dire fatshe le mmuso tla gabela ha o bona go tswa di ka sotse bana jwa le ba mmuso re tlile a gela mbatho di tsipi ba sutisi le batho ka ofela ke ona bana jwa le re go tlile ka ba sotse gore se soka gore le re thuse ke le re hantle re bua di radio ke nna ntate mpusi e be re le tsa mmuso go re tlhile ke bona ba go bana ha ona ha so kae le re tshwa wa ga mabua na ntse ke tsa sentse ma ha ba tsama ba jole ba so tlo ba ntse ba tlo ka go mpolela ke le na ga le ba so tlo ka ofela ke mmeng ke dinga re jole ya yema ke na re muso le ka batho ba South Africa batho ba South Africa ba muso o fotse ho nka taolo ho batho bana ba tswang ka ntse se tsaba se

0: thata ba itumella go phagalatsa go ba bonolo ba tšhelete go basotho ba fumane tšhelete ga ba tsetele kgwebong le ditabeng tsa bo dipeo dintho tsotlhe tsa teamang temo kgwebo ka kakagetsong tato wa ka go tla ba bonolo go motho e mong le mong kapo go mosotho ge a ithele kgwebo ga o bonolo bane kgwebo e thewa ka tšhelete batho ba ntse ba tsamaya ka ganaga jena obane ba sena tšhelete ba tlhoka tšhelete go na le batho ba setseng ka ganaga ka mona tate motutsi ba ntse ba etsa taba tsa bo diplan ba fana ka tsona go tshwarwa di-meeting ga ke tsena ge tshwere meeting tse ka e sale ke babile ke a tsofala gotlwa go tshwarwa di-meeting re gotlwa ka kgwebo gona tšhelete e swaiwang go fikela tsatsing lena ga ke tsebe re sente ya mmuso ye mmuso ka go thusa mono ka reng tshwara mona o konyolole kgwebo yone ya gago bothata bana ga re sotho tšhelete e fanwa mo e sa tlamehang go ya teng e fanwa ka botswalele go ka tshwarwa di-meeting tsena ga di ba fatshe ga ba tshwarwa dithutlelo sotho ena ka go fela ga o ka batla o tla utlwa gore re bangata bo gona bona bona bo fela ga gona motlhaa fumane tšhelete tšhelete re dile fa puiso e iso mo fosaeteng e le go motlha go ka nne tswang taba ya tsamaiso ba phakala tswa dintho ga ona basotho ba tla nne ba tshelang fela kgwebo e tlheka ga matswa gone kgwebo e tlhoka tšhelete ge tlwale go tsekisana o re isa makweng ya lemelata onkutlwana tena
1: kereng
0: ga o bee bonolo gore tšhelete e tle gona tsana ka tshwagola di-meeting fela batho ba tla tshela ba le go batla mokgwa o phela ga ba tlo emela tlala ena mona ya gore ga bane nebe re eme e tlile go tlhoka tšhelete tšhelete kgwebo e batla tšhelete ere setseba go kena ka ga kgwebo ya temo se ka ntho tsena sa tsaya mo tšhatlhana go ya temo mmuso wa lesotho gona jana temobisi ga o tlae ka taba tsela tsa madi gore go utlwana o ntse geng tabe ena e fosaetse mane mo baka la ga emiswa ga ke tsamaya le lapa laka kapo le motho e ke itsamelang le ene o tlo utswa gore nake motho ene ke mo tsamaiseng ke manna ke ya kae re amana luang le ene ke boemong bo mmuso wa lesotho o thotse o tholetse eng o fikela gona je
1: ga ke le bula gaolo ntate tumi
0: ga o phakala tswa kgwebo ke bone ke tsebo o phela
1: kale buandati mamedi ha o sheba ho latela dipalopalo haholo the global economy ha e bua ka taba tsena tsa tlhahiso ya ditaemane lesotho wa tseba lehlaga dinaheng tse hodimodimo haholo tsa tlhahiso ya taemane ka hare ho dinaha tsa Africa motlho mo le lefatsheng gobane ha o sheba Africa mona ke Botswana, Angola, Congo, South Africa, ebe Zimbabwe, Namibia, Lesotho le hlaha boemo ba bosupa, Sierra Leone, ebe Tanzania, ebe Ghana. Ho tsena tse le shume fela. Fela na ha Lesotho e hlaha bo le shumeng. How about the global economy? Me di palopalo tsena ha mo Amerika ho tloa ka selemo sa 2020 le metso e mene ho isa ho selemo sa 2020 le mashumo a mabedi a metso e mene. Mashumo a mabedi a metso e mene. Le hore ke 2004 ho isa ho 2024. Fela wela ha o sheba dinaha tsena tse o re di bapisang le naha Lesotho tse ding tsa tsona se di hatetse pele haholo ntlheng ya kgodiso ya moruo. Fela naha Lesotho yona e santsane e kikitlela tabeng tsena. Fela taemane eo thweng e hlahiswa naheng ya Lesotho mona e balwa matšhabeng dinaheng tse ding e le engwe ya ditaemane tse hlileng di le ntle haholo ebile di le kgolo empa jwale ebile naga ya Botswana go tho e hlahisa ditaemane tse ngata tse nyenyane naga ya Lesotho yona e hlahisa tse ntle tse kgolo tseo e ka be ba ke tsona tse hodisang moruo ho ya pele ho feta monamo empa ga go be jwalo momamedi empa he re tla ke re tlotla ga diqoqa nakong e tlang ditaba tsena e re ke re ho wena ke mo re fihlang pheletsong ya lenaneo lena la thameso ho seng hona kwano PCFM ha ke ntse o re hema wa medi ho bile bohlokwa hore re ke re tsepamise maikutlo ditabeng sena batho bohle ba nkileng karolo ho hlahisa maikutlo a bona ba mametseng fela hema wa medi ka ofela ha lona ke a leboha ho fihlella nna le wena re kopana hape mo wa medi nakong e tlang lebitso la ka ke hlale for motutse ke Mswati ke Mshengwe wa Shabalala re lo mokgabodisang tsa leteng o tlo ba le wena e moamedi lenaneo ke 912 Street ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi. Thabelang Tau o re fa ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya borobo momamedi e tla ba jwale e sekile ha ke etsa tjena re tla kopana le wena hape boisa ka nako e tshwanang dikgomo.

Ke a leba motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Komisi ya ikemetseng ya dikgetho e tla moela MIFO wa Tanzania o kwano hae boithutong ba tsamaiso ya dikgetho Lesotho. Banka ya Standard Lesotho e tiisa boitlamo ba yona ba o tswela pele go tshietsa dikgwebo tsa Basotho le go atleisa mogopolo wa go bega maseru boemong ba matšhaba ka mmaraka e megolo. Mekgatlho le ditlhopha tsa mabelo kwano gae e re e na le tshepo ya gore Lesotho le ka atlea le go feta mabelong ga fela botsetedi bo ka eketsega. Go tsa matšhaba monna wa fora ya tlositsweng ke mmuso wa sesole wa Mali ka go ba le seabo mo mmoreng wa o tsosa merusu naheng eo o atloletswe dilemo tse 20 tšhankaneng. Ke bonyane batho ba 50 ba bolailweng ke lenyora ka morago go qabellwa matsatsi le gwatateng la Sahara ka lebo ya go Niger. Tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gora ya pele.

Pula Ditsela, Malay, Amanda Black and Tangayam. PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz, 6200-9956. Ke WhatsApp line awana mo retlene re qoqeteng hore nya le shumela motso le mong re tota re fumana dihlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso le mong tla go ketsentse di etsa hala mo mamedi tsentse di hlahella jwalo e bile dile molomong wa batho ba bangata ba ne e tsona dingata tlene re di shebe re qoqe re bua ke tsebena wana ke eng yo ntso tsa maka ro yona yo o reng ene yona rilo nka fumana keletso ka yona e ka re ba mamedi ba kampa hore na ke sebetse jwang ke yatamele jwang ba nona le dinthotse re fetang ho tsona mo mamedi tseo o tshore botsa bakeng a ke ba tlile ba thotse ba le bitso la ga ke mo hloka le bitso fela ke hloka keletso ntse ke tsama ka ro nthwena ke hloka keletso tla romela jolo moletse wa ha 62009956 le potso ya rona ya letsatsi mo mamedi hore jetsena wena o batla keletso ho eng o batla keletso ka eng

0: Jahaba. Sana ite vela kile tule kile bwa kaka pato kuti kiki kiti yote na khala khala vela kifika. Kiaruma la lenzi imposa lo mama reho na kinti kibo bote chena kibo bokele kieni mbale tule karabo. Ahela. Aisuma yanje mmali ho nya mo hale ntodi a igetsa hla e tshole pela e seka fumana mo hatla e seka ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebara ke lo reka hachi ya dumela ke ipuntse mpaolo le mahlalela o mona mate e re ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM ha di ba
1: PCFM your pulse our life
2: ke a bitsa ba botsa le ba ke tlhaga le mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswang ya ho di matswa
3: Tanamase Uko Terana Muni Taban, Anta Taikun Bonze of Wheel. Wait,
2: Uma,
4: ah, this is ah,
2: ah, oh, let him at all. I'm not
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Ready or not, here I come.

ya kgwedi mo mamedi ke a tseba ela naba e ngwa dintho tse buang haholo ka mono ka Afrika Borwa batho ba ga ehle e tlhoka gore kenye molaong le fiena re tseba gore motho o ya lefi na go nyeno ya kgwedi ke tseba na wena o ka itsietsa mo mamedi o le mosadi ya mametseng ka pole motho ya mametseng fela ya reng re a sebetsa le bona ra mi sebetseng a fela go tlhoka go hloka hala e mongwe re nna go tlhoka go hloka hala rilo ba bang ba re a tshe a ke drama fela go ba dramatic e mongwe re o tlo re ke drama go ba ne o sa fetse go yona ba ne o sa tsebe gore na nthwena ke bohloko bo bokakang ka po ke bohloko bo bokakang bo motho a fetang ka re bona ke tsebe maikutlo a ha mo ba medi ntleng yena le tabeng yena ya hore na go nya kgwedi le kgwedi yo ba sa di ba fetang go yona banana ba fetang go yona go kobele lefi matsatsi a phomolo ba fuang gore ba se ke ba ya mosebetsi gore ba se ke ba ya sekolong gore ba ke ba phomole ba ikoke ba nke nako eno ya gore fela ba ke ba be hantle o ka itsietsa wena mo mamedi a o soka thuhlile kenywa e kenywa molaong ntata gauta Mamedi eto nje tsare ikot kare shebe 6200995662009956 o ka itsietsa wena mo mamedi tabe ya hore ho be le menstrual leave mo re reng basadi banana ho be le nako e le horeng re kgweding motho hai hile ke lefi ya ifuang ho ga a ke nako ya ne ya kgwedi he motho a ka ikoke a ka imamele a ka pa tshoko shebelo ka mogomo.

0: mona ke mafikizo la batsama le java 10k e dula metso tsenya mashume a mabedi a metso supile mpela ka fihla hore nya le shumela motso le mong ba re ah ri that's madness sorry to say Kitty Maseru West ka bana mletso tsa ntaba tibla ore rilo dumela beke mana to hoena ore ke le boela bophelo ore rilo jalo ho tloetsa hala eng ho bane ba sabeng le tsona di period pain le bona batla ba le leaf how do they judge it le hore na e ba fair jwang batho ba nka matsatsi a fapaneng mo teng ba isebetsa jwang okay all right but a good morning rilo ore na ke itsietsa ore rilo o tseba ke na le ngwana ro 17 how ka bona ha ile on her periods o ka mo ha u hela ore o dula a sotlega ka mehla o dula a lokela hore a no di PDC ore apart from that o tseba ha ka misa sekolo e ba bothata nna ke re rilo ha o be le lifieno bonyane motho wa tseba hore o tlo bontsona le nako e itseng yo tlo no phetha mabaka a mang a ke tsimba ikutlwa ho ka yona mo mamedi tabeng ena fela he ke ngwa dinthotse o hle Africa borwa bantse ba isisinya ba re ene yona go lokela hore re bone hore ke nya jolo tshebetsong bantse ba etsa jolo ditshwantshiso ka yona ba re ge batla hore e kene tshebetsong ge batla hore re bone na batho ba fumana jolo thuso ka mogwa mofuta ofe bona ba sa di bana bana ba banana ba fueta ba yeno ya hore motho ha ile matsatsing mo mamedi me abale di period pain afwe matsatsiano alif jolo ka ha motho a qeta go ba le ngwana a ba le maternity leave ka mogotswanang na go yenu ya kgwedi le kgwedi o thapo mole
1: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

mamadi o tla gopola he bekeng ena e fetileng ke mane mo re shebileng nyewe ena ya teko ya go dia muso ke mane mo o tla gopola he wena mamadi wa PCFM gore paki ya leshome e leng ena monghadi mokete ditulo kapa sergeant mokete ditulo o ne a ntse a fana ka bopaki mo mamadi wa PCFM ka tataiso jalo ya advocate re thabile setlotswane ke lakatsa gore ketle ko fe tsa nyewe ena gore na e ntse e tsamaya jwang mo mamedi wa PCFM mme ga o mametse Midday Life o tla fumana ditaba tsena ka kotlologo tsa magotla jalo ka ga e le boitlamo ba rona gore re o fe tsona re ka tlhoka mathele ka mone ka legotleng o tlo utlwe gore na nyewe ena ya tekego e ya go dia mmuso ka selemo sane sa sub-inspector Mogiseng Ramahlong.

0: pheko yona ka nnete e sa le teng ebe bothata bokae na se se re batho ba sa tsotella dikahlolo ha ba tshabe gore ba ka iphumana ba kopane le magotla ka ditaba tsa mofuta o na ke matswalo ebe ga ba sana letswalo mmamedi batho ga ba sa tshaba gore e ga ke tsa tlolo ya molao e jena nka qetelela jwale ke tobane le magotla ke ntse le potso gorena ebe motlhomong ke o bane ba tlhokometse gore a dikatlholo motlhomong jwale di batla di le bobebenyana go jwale nka e tsang taba tsa mofutono ya ba ke ya gutla ke gutlela ka ntle go sena bothata ba letho ke tse dingwe tsa ditaba tseo he momamedi di bonalang e le ditaba tse sa jeseng di theoelang morago tjena ntsomametse midday life o PCFM mme dibitso la ka ke tladimakutle ne ke laka tsa gore ke tle ke putle gore na ebe he o ka reng ka ditaba tseno empa he ke a tseba gore o ntse o tla ba le maikutlo godima tsona ke tlo tla ke buisana jalo le letona Mpotswane jale ka ga ke ile ka o tshepisa re tle ke mathele ka nqena fela ge tlo tla re gokagana ge buisana kapa re phura lesetla le yena he mongadi le tsone Mpotswane la o le jalo mamedi e re ke tle ke potele ka mana ka gora matheola fela ke ya gutla ge tlo tla ge tshotla ditaba tsena lebitso la ka ke tladimakutle ntsomametse midday life ho PCFM your pulse our beat.
1: Na mokgwa wa hao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Maikutlo a mangata tabeng tsena tseo ke di beileng. Ke le tshwara ka mane ka qwadi maikutlo Basotho naheng ya bo Ailane. Maikutlo Basotho ba tlisitswe mekgweng ya bona ya boiphediso e leng temo ka mefuta yohle ya yona. Ya ba ba fuwa kutlwisiso ya hore ka kgiro ba ka araba diphepetso tsa bophelo athe ba jeswa lefa la bokgoba le bofutsana ke maikutlo a ntate le tshwara ka mane ka qwading. Kgotsa ntate makutle, ha o bua ka ena ya Basotho ba dulang Afrika Borwa, ha hona bothata bofe kapa bofe ha e se mosebetsi, empa bothata e le ba ikarabelang. Ke bothata ntate, ke ntwane ka mane ka madimong. Ntate ntwane o ngwala hantle o iketle. E le hore re tsebe ho bona ditaba tsa hao. Utlwile na ntate le tshwara o ngotse jwang? O ngwale hantle jwalo o iketle. Ntate ntwane ka mone ka madimong ntate. Ke lebohile haholo. Ntate ntwane hore bothata bo teng fela ke taba ya tlhokahalo ya mesebetsi hore jwale ebe. Basotho ba tloha mona ba ya Afrika Borwa. Mamedi, ke lebohile haholo ka maikutlo a hao. Ke tlotla ke buisana jwalo le letona la matla le merafo, ena ke monghadi le Johnny Mpotjwane. Ke dumela gore o sa le malala laotswe hore ke tlotla re gokahana le ena ka kwano. Mamedi, kwano mohale sentse ke na le monghadi le Johnny Mpotjwane, ke letona la matla le merafo. Monghadi Mpotjwane wa moetse kwano PCFM.
1: Ya o dumedisa ntate, ke dumedisa le bamamedi ba PCFM gotlhe mo mamamelang ba le gona teng ntatwane.
0: Ke lebohile haholo ntate ka sebaka sena se o se fileng Mosotho gobane tsena tsotlhe re di etsa molemong wa Mosotho.
1: Ka nnete o bjalo ntate, tshwane le basebeletsi re lokela ga le re go ile etsa ntate re hlae re tlhalose bjang.
0: Ke lebohile haholo ntate.

Ke le bo juve mo medio PC ke o dumedisa. Mui fodi tsebi tsa mahlale le marandrang a komisini ya dikgetho Tanzania o teng ka rona ha. Ho tla ithuta ka tsamaiso ya dikgetho lo arolelana malebela le komisi e ikemetseng ya dikgetho ya Lesotho. Ketelo ya mui fona e tla fihlapheletsong ka labohlano mme e reretswe kapa yetelotswe pele ke mookamedi wa dikgetho wa Tanzania le ofisi tsa lefapha la dikgokahano le mahlale la naga eo. Puisano le PCFM pala ya IEC monghadi Tuwe Hantsi o itse hara dintlha tse tla ba ka setlhogong tseo moifo ona o tlang go di tshotla le moifo wa kwano hae ke tsamaiso ya dikgetho le go tla ithuta ka ngodiso le pokello ya lenane la bakgethi ka marangrang le o arolelana dikgolotso tseo ba tobanang le tsona e ka setana le o thakela IEC ka malebela a tshireletso ya lesedi la dikgetho. Hantsi o boetse a re iketelo ya Tanzania kwano Lesotho e boetse ke karolo ya matlafatsa tsamaiso ya dikgetho dinaheng tsa kwano Afrika. Banka ya Standard Lesotho e tiisa boitlamo ba yona ba go tswela pele go tshehetsa dikgwebo tsa Basotho le go atleisa mogopolo wa go beya maseru boemong ba matšhaba ba mmaraka o mogolo. Ga bua mosebetsing o thakgolwang morero wa dikgwedi tse tharo o tlo tshehetsa dikgwebo tse tharo tsa dijo tse sebeletsang LNDC maseru, mookamedi wa Standard Lesotho monghadi Samuel Seboka o itse le ha leeto la kgwebo le sebobebe le go bona e le batsetedi, banka ena e tla tswela pele go leka go godisa dikgwebo tsa Basotho gagologolo tsa batšha. Seboka o boetse a re bagwebi bana ba bararo ba fumane tshetso gape ka morago go mamelela diqholotso tsa kgwebo go tloa morerong wa tshetso ya dikgwebo wa batšha o a reng banka e tla tswela pele go tshehetsa batšha ba bang ka ona. Go bethetse ka o ipiletsa go dikgwebo tse ding go tsetela bonyane megopolong ya batšha ba Basotho molemong wa kgolo ya maseru le moruo wa Lesotho. Mekgatlo ya dimathi e bile makwanyane square maseru maobane go lakaletsa dimathi tsa Lesotho tsela tshweu tse ilo matha lebelong la mokoka la Comrades Afrika Borwa mafelong a beke ena. Batlhophisi ba re moketona o reretse o tshehetsa dimathi tse ikwetliseditseng ka thata go itukisetsa lebelo lena. Ba boetse ba re ba na le tshepo ya gore dimathi tsa kwano hae di malala laotswe mme di tla gotla le tlholo. Se seng sa dimathi Paul Machachamise se ananetse boikopanyo ba mekgatlo a kgothaletsa gore boikwetliso le tshehetso ya mofuta ona di tswele pele. Dimathi tse ding di bontshitse ga di le malala laotswe tswe ka ha di le tsa qalella go ikwetlisa. Go feta mona monghadi Mohlomi Rangkgone wa komiti ya mabelo ya Netbank Maseru uri lena ke lebelo la pele leo ba le tlhophisitseng selemong sena ka morero wa go gothatsa dimathi. Ke Basotho ba 50 ba tlong ka karolo lebelong lena le tlo tshwarwa ka la 14 le tlogang Durban go ya Pietermaritzburg. Go tsa matšhaba lenaneo la lefatshe la dijo WFP le re dimilione tsa batho di tlokotsing ya go tobana le tlala ya boja dikata ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele e botšhabela bogare. Go ya ka boithuto bo entsweng dinageng tse tharo ke dimilione tse 2.5 tsa baagi ba Somalia tse tobaneng le tlala, tse 2.3 Afghanistan, ha Sri Lanka teng e le 1.3 ya baagi ba o tlalo e leng gore ga bana dijo tse lekaneng tsa letsatsi ka leng. Go sa le jalo WFP e re e gakanya gore go tloa ka tlhakobele le mafelong a kgwedi ena dimilione tse 45 tsa batho lefatsheng di tlo ba tlokotsing ya dijo. O re mogatlo ona ke gona o lokela go fokotsa dithuso tsa ona ka lebaka la kgaello ya ditšhelete. Ha re diphethela mamekgatlo wa mekgatlo ya matšhaba ya dikgwebo o phatlalatsa Zimbabwe lenaneng la ona la dinaga tsenkwang di hatikela ditokelo tsa basebetsi lefatsheng. Ka phatlalatso ena Zim e kenelela dinageng tseo tlalo e leng gore basebetsi ba tlhekefetswa, mekgatlo ya dikgwebo ga ena bolokologi le go se ikobelwe melao ya bosebetsi ka kakaretso. Tlalo ya mokgatlo ona e boetse re Zimbabwe e sa le e na le nalane ditabeng tsa bosebetsi empe go tloa ka 2014 ka ditlaleo tsa o thibelwa
kapa go gatikelwa ga ditokelo le go thibelwa ga megatlo ya dikgwebo go tshwarwa megwanto. O re mogatlo dikgotlhano dipolotiking tsa Zimbabwe le tsona di ka diaisa go phethagatswa ga ditokelo le tshireletso ya ditokelo tsa basebetsi naheng eo. Ditaba tsena di felela mona tsa sengsemane di tla latela metsong e 25 ka morago gora ena ya pele.

0: ile ka ba conferencing ya sadake ya metsi mono ka bana se le motse mbaba tse fitileng go ne go bua gona na tsena se ka tshimolo ka mona ke di sebedisa metsi ka bo di baballa metsi a tsona ga kae nao wa tseba ntate gore le gona yo tsena metsi ao a metsing a ditlaba ke 25% kore naga ya lesotho e baballa metsi 25% ya ona e aga le ano a metsi a ditlaba 75% ka e re ko bontsheng jeng o e tsebang ka go naga ya lesotho ntate matamo a bile teng pele go ba letamo la katsi ka go naga lesotho ntate dinoka tse ne se re nang le tsona ga di ka tsaagelwa matamo ke dibue kaa eso e thaba bosu ya phuthia tsana fela sheoso gaoe metolong ka godimo but le tlala semona ka gago go phula ena ya thaba bosu mo ntate wa tsewa ka thiba letamo leo le manokananyana nokana eo le dinokananyana tse tse theowang thabeng mono boqadi nna wa tlhomela go sona le irrigation system e natural di tloa fela wa bona go sona le ntho o tsweng ke aquaculture o sojetse ditlhapi gona moo maseko e ja ntho tse tswang moo di-vegetable ga ona lega e le tapole la e le lengwe ke kenang e tswang Aforika Borwa capacity ya iketsetso ga o tloa mono o tla etsa yona hydroelectric ga o tlhoke le tswantle but thuto ya rona e re montse borona e re file maikutlo a gore re bathonyana ba modimo fela ba keeng ba etsa letho ka borona basotho ba gale bana ba etsa dikanone ba gale bana ba etsa dikanone wakutlwa ba mosheshe e kaya thekenoloji e ne etsa dikanone e kaya thekenoloji yeo ntate le pele mago a fitlha moo basotho ba nentse ba etsa marumo ka tshepe ke mosotho ofe ona ditela tseba go phibidisa tshepe le sotho mo re kareng ke na le mo phibidisang tshepe ka moo go tla etsa stofu so ga re bua ka letsheng ka ditaemang metšhini eno e ka mono botlhoko ba basotho ko ga ba tse gona lesotho le etsa bokae gafa ya basotho e etsa bokae ka selemo ke o kae mo ntate go sa tsebeng gore ga o na le mobu e baneng o batla gore lesotho mone re bue ka taba ya housing finance akere dibanka di gaela ga o na le sesa fela banka e tla go gaela ntlo a ke ke tla go gaela
1: ntlo
0: e be ga o phela ka mokgwa o batlang ka teng wena o e patale ka kgwedi and-e ga o sa e patale a ke ke ba tseba gore e tlatla ntlong mona a kere ga o naganagane go nagana ka mokgwa o tlakileng date ke le batho ba naganang ka go tlaka di-mine tsa lesotho ge na le timane e le yang gona date ge ne re setiswa ke eng fela gore bene re tsala pele ka go kgwetlhisa bana ba gona geology e babileng le letaba gore re na le timane ma 3 years from now 5 years from now re batabe re bona le mofuta wa batho o tla sebetsa moo mafapheng otlhe e be ga re qeta re re banna ba eso gana e sa lekana re kwetse motlhala o mo pele ke tla moo a re ipeteletlekitle go
1: yoneya
0: ethiopia ena re reka metšhini a itsenyeitsenyeitsen re eletswa ke bana ba basotho ba re ba kwetliseditseng thwena e beneng date re order-a metšhini ona ke go le wena dikoloi tse ntse ke dipatela ga kgwedi fela ntse ke dikotola ka kgwedi e be re patala metšhini eo ka kgwedi ke be se re sa e tetagela metšhini ya rona e chekang ditaemane tseo ge le setšhaba ge le setšhaba bane ba tlile fela ka e le di-investora ka mokgwa gore re le kadimme tšhelete ya rona e bokana re batla be kgotlhile kana ko itseng jalo fela ka motho a reka kolo ya sebetsa mmuso mo a reka zupi a e patala ka kgwedi
1: akere
0: so Ethiopia mane go na le ntho o tlenke the grand renaissance dam golo ka ofedisgrand renaissance dam
1: ke kopantshwagale fa ndena ka mogula um ke tlamehile gore ke rekise mona jale ke kopantshwagale fela o mfamentsetse mmedi o seke wa tropa mogala metse mmedi fela ke patele dibili fela ge tle re tsebore

kele bo juvi mamamedi khotso le kala la malao le toka ka komisi ya malao ya dipheto ho e kopantse bana le seabo sa hloba melao e ka nang ya ba e felletswe ke nako e ya kgetholla kapa e se e sa tsamaellane le maemo a ha jwale a setšhaba dipolotiki le moruo Sisi sa lebese sa tiatiane mbereya se qadile hape o amohela lebese ho tswa ho dihwai tsa sebaka seo ka mora hore se kwalwe dibeke tse tsheletseng ka lebaka la lefu la tlhako le molomo. Bakganni ba amohela tukiso ya nakwana ya ditsela e ntseng e etswa ke lekgotla la motsemoholo Maseru ha Tshosane ka le reng e tlile ho ntlafatsa maemo a tsela le polokeho mebileng. Tsa machaba mmuso wa Kenya o phatlalatsa hore o tlile ho falela paka leng le lahlehetsweng ke morutwana mollong o ileng wa qhoma sekolong sa banana sa utumishi matshediso a tjhelete e ka hodimo dikete tse 50 tsa maloting ke bonyane batho ba 32 ba hlokahetseng ha ba lekgolo le 34 ba lemetse ka mora hore ke tla ha lefatshe sehlekehlekeng sa minana Mindanao se ka borwa ho Philippines bejana ka jeno. Fumana ditaba ka botlalo ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

a golelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: 437, Cheers Galaxy 411, Mike AC 406. Kwame George Fowle. Most yellow cards are Stellenbosch 61. Cheers Galaxy number JC Dinali 60. Ebe Obi College in 59. 195 for Stellenbosch, 147, KZ Chiefs, 143. Jolo Uche touches in opposition box. Landa Diago Panya, Kari 18 in Zabarigen, Olano Pirates, 894. Mangalore Sundowns, 787, KZ Chiefs, 688. Most take-ons, Badaba Unganda, Gamona, Bita Gata Maya, Golna Rosa, 531. Olodu Pirates 521, Kaizer Chiefs 514, Enzong offside Tsingata, Marumo Gallant, Otuke 113. Marumo Gallant 113, Obayeka Ebuberinke Procon City 83, Soga Ugwaye Pena, Kibogayeka Ofela 30, Marumo Gallant, Fetanya Buberinka, Ebuberinka offside. It's a fair check of 113, Pulukwane City 83, Golden Arrosa 82. Come on, we're going to get a FM. It's a Daba. Have a fair time of Fisher FM, Erita Benza, Jerry Sikosana, and Motagi of Palasto Passau on the Pirates. Jerry Sikosana, and Mobra Fisher FM. Hey, give me a tour on the Pirates, and come on, I said it's a 14. A happy demo of Paris, you know. Aye. Tsara ya khotso khotso fala tjena ka nete ke 2 on goal sitse hore hai a ke tsile ina le khwaonya ina le khwaonyana hore ba fana bana e bile aba tata u igora ba re ba bontsha a ba sa tsotelle e bile ba betsa ka smile ba betsa ka matsonyana se hlopha fela sona ka mona se ya relegation eng a ge ha ke sa a kwa ke tlwa ke ipotsa hona ho ba nentse re di etsa etse le rona Monday ine lo feng empa re cheriste ka kena hakalo di tabentse thata ka mogodi di tabela di ka teng ke Jerry Sikosana mabre PFF ke mo bile lantsa di bua di taba tsena hore yana go bona lwa lo ha kon hey mona e kare something is fishy here ka mogodi di tabela di ka teng lwa le ga tla bona mabre PFF yana di tabela tsama ka tabo tofenga ka khiso di gatswe ka bana ka sopeng sa Golden Arrosa ore ai kona chine e ba ha ileng le mongadi mangoba mnitia raikon ke dumela hore se dire nye tla a re to challenger for me hope re a for me hope go ale next season re a for me hope ka mogodi tabela ka teng ra re a for me hope ka mogodi tabela ka teng next season are se dire nye na ga ba Paris se di ba Paris tsengata tse tswang di tla matlameng re le ba fana bana hona le experience e ba e gaining next season ha fa re ka keeper squad tsena this players are the same team a go dimela go ka hole ka mo go di tabela ka teng a khona a le to goroba keeper bo a ba to le ntsetsa Golden Arrows di gatwe a bo 5 6 e tabela si yo next season a re bua nnete tabela si yo next season ka hona a re no khona bo keeper taba e tsena ka mo go di tabela ka teng ke re ka bona ha hore na tabela tsa ma jwang stopa sa Captain City ba le bang ka stopa sa Milford ka 1-0 Musa o shapile go le mona ba e betsa 1-0 le go bona bana le 3 points ka mogadi papadi tse kae tse tharo tshiba sa le tsogao tletela ke bone Milford e sentse le tse tsheletseng papadi tse tharo out of 9 bana le 6 Magesi out of ai Magesi ba petse kae bona le mpedi ka mogoketse banka teng ina le 3 jole ke ta bona haelo Magesi ka hapa etla ka be Magesi le Milford re ta bona ba Milford ona jwale ka nnete ha re bua ke yone e boteng ba gore ka ikumona e hapile ka mona ka di-playoff e ile jalo go betwe premiership ka mokgwedi ditabadi ka teng le bona ba tshulo ba re a monyetla o teng fela ke Elia Holo gore re ka qala go betsa di-trumpet ke Elia Holo gore ebe re ka qala go betsa di-trumpet ka mokgwedi ditabadi ka teng mabra PCFM go nna le dikgetho ka mona ka setlhopheng sa Real Madrid le dikgetho tsa bo-presidente ka mogodi taba le ka teng jale go no tsekisana mongadi Florentino Perez le Brian Riquelme Riquelme o na le ntho yana e buile a re nka mona ke batla go ba sona e torele ke itoka bana Riquelme le yena o tlane ke mo tshepile goba Perez yena o itsofale jale o itlela ka ditogo tse dingwe tsa mofuta o mongwe ga ke tla mona ke tshwara ke batla ba sona e torele ke itoka ke bana o na le ntho tse dingwe tsore ngona ke daydreaming ka mogodi taba le ka teng jale Florentino Perez ba boetse ba mogetsi di hape lo ja alla madala ka imagine o bona afutse ka imagine o munyane mme ha e mogotso fatse taba na moholo moholo 79 I'm a Lena. It's a in my Jana Jana. I'm a piece of fame. I'm going to get to the inside. I also question. I'm going to be strong. Florentino Perez. I'm going to show you. Elor Jose Mourinho. It's a man. Mukutisi. Come on, Castro Pinsen. No, sorry, I'm a traitor. Over the girl, no, I did. Nagi Shabida Kai Kai. I guess Shabba Jose Mourinho. Valer Bonor and Florentino Perez. Sabida, you can net to hurry. Michael Olise. Walk 150. Kanete ya tiki mo na di yoro ei ngatao lo Mauritius FM wale president kamara ka stopping sa habeta kamara ka stopping sa ben munika uite ho hanga ai kona opo itse ifele yona chelte ro sara itjale na ko bane ha re rekisi Michael Olise tata bana ona da brikatsa ma ka tsala mo stopping stopa sa Barcelona ntse se batla se ba president cha Julian Alvarez wale o samola tira salwe ka Alvarez ona ba Perez are what la uta de le bicha mo shankane no rally why ba ka hetsa jina he ka mo khodi taba re ka tinyo re ta bona bona di tsama ka tla mo fetse feng mo re fitse fa mai on toringa ta ona rally ta ta bona na di tsama ka tla mo fetse feng ka mo khodi taba re ka teng le tsena ka ofela rally so ba parisa ne ne sei leng ka sto pensa men ka sto pensa ba slona se tswang ka ho o ka mo re fitse fa mo godin ona ba tlo tsho passa pa nne dali aya ka Barcelona e la tse tse dinga tsa Barcelona le yona ho mfana eno dali ona le ba batla o tekena Rashford o ba ona le ka loaning o tswa ka mara ka stopping sa Manchester United dali ba ntse 15 fela million tsa di euro dali e se le teng ba money go tswe batla ba re ke retaliation dali e se le teng ba tla Rashford go gore ga ntsa 30 ya e dabola dali re tae bona le yona go na e tla fella jwang ba Rashford o batla ho ya ka mono ba tsaka na ke tlhitsa le ka mane ka so pese no sa ba mone ga ha ile Manchester United e ka dumela ka 13 ka bogodi tabere ka teng yo re ka tamana mo re fitse fa mana tabere tsama ya ka tsala ya mo fitse ofe he di nga ta ta re sheba le ka mane ka magoeng le ka mane ka Bundesliga ho gona di ka tsala mo fitse ofe ka mane ka Bundesliga di tsentse ndi etsa la tsebana te ka mono le ka magoeng ka mono ho ntori ngata mo re fitse fa mpa he ke tlo re bona tsatsi la osane o bona di tsamaya ka tsela mo tlo feng tla be se re fela re setse ka letsatsi dipakeng la la bora roba la bone tla be di tsha go wa dipapadi tsa mo hopa la fatse tsa le mo sa 2026 ke bona hore monga di Hugo Grossa o itse di papadi tsa ke betsa tshoha aba bona le watle la batsietsi ba se fopa sa Mexico ba tletse le bala re o tlo ba le watle mona la batsietsi ba se fopa sa Mexico lonasti ka mfe game planning skibela tswala watle re se tla beng se etsala di stand man ka bakho dikta ka tsama ka tla mo tlo pemba re fisha pemba fella ona mona ke tla bua tsatsi la osane e le mo bieke e la bobedi bekeng se re fela di pakeng se tsetsa tsela ba gago la bone e di a tsama re fisha pemba re tsile hle 605
1: o tlo tswa o tshebelle papa tsa mapalo fa se mthwati
0: a bona ka tsela engwe motho a tie ke tshwanela hore ke shebelle ho di mo tlase che nnete ko gore o na le tse tla nne dimthete motho a tie o na le na tse dintse o tla bona ga che ka nna le mo na ke rata di skiba ei a se ke khatetse jina ena yona se ke tata ke shebella di highlights ha o na le tse tla di highlights motho a tie ba boholo ka nnete ba tsena tse tlwaile ileng tse tume motho a tie tsa tshwanela ho di sheba ka mo go di tabela ka teni ba pa di tlohlaella mono no no nes makanti o a re go tloba mana tusa
1: Hey, o tsebela le tsholega le motho a tete ta go pola bana bana motho a seng isimane o thwe it will be a deafening sound, deafening.
0: Amo
1: a ikwalandi.
0: Amo na te motho a tete. Ke lena le re nga lo ota utlwe tsebetse na se dikwaleile. E se ka ha o sa utlwe motho a tete o ba o taisitse o e qetile motho a tete. Ba o kwala ditsebe motho a tete o go tsho gae. E ka ga ke sana go utlwe go ba o taisitse motho a tete. O tlo ba jwa lo.
1: Putso o tla checka o sa kwa. Putso o tla o tseba o kwala checka se 605 e bolelang ke botswa mona mola etse wa gona 605 motho a tebolelang
0: e lo tati e ono ei motho a tie jo koma ho jo koma ho
1: ela ke ona 605 motho a tie
0: yo koma motho a tie bi ba holo re tla e shebela di ke re tla tla re fa solla ka yona motho a tie ona ba le sa le buima ei ga e tlaile setšhabeng e sa le koma
1: le ona tee motho a tee wena gantle mogono wa tee o tswa ka empagetla e tlotsa le nne ngwana mme
0: ene di bata ditshwana u ditori tsa yona motho a tee di bata ditshwana
1: kankosi
0: a ona te motho a tee
2: aola meke
3: ao ndo ndintsa ke gore wa tuntso so
4: hai munna ma wanne ke ile tlabonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepella bo sibuka o fela a ja tswae kho
3: a ja ka mara bona sa wara wa bona ka rena ka cafe no stress no fear ja
5: ba cha ba ka jeno le ngalematla itsireletseng le bokamoso ba lona le phele ka thaba lena ka cafe ke mogwa mo cha ngwa u tshibela HIV ka mogwa wa ente hang ka mara di kgotsi tsireletseng se ba boema ba hawo ka la le ka jeno phediso ya HIV e kana ka thibelo
6: mola e tsa ona o utlisetswa ke lekala la bophelo
2: aola meke
3: ao ndo ndintsa ke gore wa tuntso so
4: hai munna ma wanne ke ile tlabonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepella bo sibuka o fela a ja tswae kho
3: a ja ka mara bona sa wara wa bona ka rena ka cafe no stress no fear ja
5: ba cha ba ka jeno le ngalematla itsireletseng le bokamoso ba lona le phele ka thaba lena ka cafe ke mogwa mo cha ngwa u tshibela HIV ka mogwa wa ente hang ka mara di kgotsi tsireletseng se ba boema ba hawo ka la le ka jeno phediso ya HIV e kana ka thibelo
6: mola e tsa ona o utlisetswa ke lekala la bophelo
1: alright mabelo PCFM le shebelo se mefela ke le re nyane ya botla ya botshelela hey mabombumane le ba bamba o mana hey channel haki haki ba tlo tshona eng channel
7: choma le mo kale ba yana maikutlo
1: maikutlo a sento
7: a sa PCFM
1: PCFM
7: yeah
1: mo tlhola nna
7: a ne se ke tshe ke re mpa ke a motho ka po company
1: okay
7: yes
1: Let's go.
7: Kinako.
1: Yeah.
7: Asina
1: kwa mutsako. Mutsako.
7: Yeah, yeah.
1: Let's go.
7: Aibo. Fast so.
1: Yeah.

0: Mamela ha ke tsebe ka nnete go bana impine ntse thola mo ha ke tsebe ka nnete why ntse thola mo na fela pele mo metsi pina DJ ya DJ Ken tsa mo le murder le band in praise tsa fela hon in the sun mamela ka nnete ne matso metsi ha ke tsebe bana impine ntse thola mo na mamela ha fitla bana fela ya thola mo like ba pala ntse mo ha ya thola mamedi ya thola ha khone ya thola mamela ga tlele bona tsa go ka bala tsa o tla fela ga bona bona behem mele tsa re mamela wa PCFM yo go mesa kwa 6200 tabona 56 re buitse fela potso gona o imetswe ke ngwana gato le mamela ke ntlo logi o hey nna ga ntse ntwana eng ke metsi na nda buitse man lento eng ke menzi man ke ya go kwa nda
1: ga lento eng ke metsi
0: lento eng ke metsi
1: ya nsinda
2: Kutsong mabuza le DJ Butino.
0: Hi.
2: Nna ga itse. Ke metso gore ke wile ka go ya loto and e motho so le stack fela ka tlong so ke tsiwe metse mo hla o fodile.
0: Eish.
2: No span. Ha o tse motla fola ni. Eish mara ke ntho tsa botle. Hi. Shapo guys.
1: Utlwa hantle.
0: Ga le bo mo gatu wa tle speedy recovery
1: to
0: follow the sharp.
1: Yeah.
3: DJ Boots le ma bom bom. Ha tawa ga ke utlwa go manna ka sa straga mo. Ke ba tla nna ke tshwiri mo yeng fela ka go tshwiri ke dabena na. Ke kwa lona le foko ba tsena go itse ke le manne dire ntse. E ma tsama ga nga mona na ya se tshwenseng sa ona sa sona sa go tshwenseng go di so mona ga nne. A ke tsebe na ebile rona le batho ba media ha le ema ka maoto ka mmele le ka go bontsha ka po go bua ka thata ka po ka matla ka sena se etswang ka ngwaneng wa motho eno DJ Botsi bana mabombo ka nnete taba ena ehlile nna ka nta ya ntshwaga ga monate kapo gantle gobane ke le motho ke bona tlhekefetso ya semoya kapo emotional ka nnete le go modia moya kapo go modimo utlwa gore a ikutlwe a feelega kaga ga se motho kapo a se karolo e letabeeile karolo ka gago go lefapha la lekileng karolo go lona so kutlwisiwa ka ke go fela mabombo go na le batho ba media ka nnete ke na ba fale ba go kaketa pele kapo go supa tsela kapo gone ka go feletsa go ka nnete oedi dikgoso tse tsena le dinyefolo kapo taba tse ka ntse tse etsiwang ke gona ka le basotho na ka le nna legato la rona ka le bana ba basotho na le feleletse ka ka bona go etsalang gantentle ka gona ka le bana ba basotho ke a leba dile ditsimo go tsenyana ka mafela.

0: Ba gora PCFM sentse ke motswere Dr. Clifford Molefe e le yena phala ya bana ba cricket Lesotho. Re bua le wena tjena a le kamana ka Eswatini. Mo ile go bana ba papadi papaditsane tsa Tri Nation o tla tla re fa dinthatsena ka botlalo. E le go tsebe go na team Lesotho ka mana ka cricketing yona ntse e sebetsa ka mogofi. Dr. ngwana mme o phela hantle ngwaneso.
1: A ka ntse ke ikela hantle ntate ka nnete a re ya monate mona mo re leng hona teng mona Eswatini.
0: Hey, ntse ke tshwa ke jwetsa Basotho ga ka nnete doctor morao tjena e hle passport ya ha ke a gola e tletse jwa tletse
1: se ntse ke batla wa batla e mo mhlompe ha ke tletse tempetse la di tletse se ntse ke batla ga ke a Nigeria be ke ya ka e ntsha ga ke re la Nigeria ka tika October.
0: That's a bomb.
1: Ke be ke batlile ntsha jwa letlebe go ya Nigeria ta fela happy le mono wa o ntse ba le mana e wa tsaka go jwetse boteng e teng ona tsena committee ne teng ta teng tsena ha kona e hle go jwetse itjwetsitso ga
0: eh
1: so pasiya tsa maya
0: eh
1: ona le dikidits wa sebetsa ba ba ka hore so sa bona gore ka moga nako e seng kae e bile gore re na le sopa se tileng se matla mme se ke ke sa ba matla sopa ntse se dutse ha mo nsina mo sia e hlile ba bona e hle ba kentse dinala fatse ntate o bona gore ona le maya so a le ma
0: Doctor? All right. Eri ke etse tjena fela marandrang a ntsa ka lahla empa he ke a tshepa gore ke tla mo fumana. Eri ke etse tjena mamela PCFM ka pele ka botlhago fela ke bona gona ke mo fumana jwang ke tsebe o tswela pe. Doctor? Doctor, a tle re kene ditabeng tsa rona ngwaneso setlhopha sa rona sa team Lesotho se bapala dipapadi tsa kapo se bapetse dipapadi tsane tsa Tri Nations e le gore o tla tshwa rona Basotho dipapadi tseno di tshwaretswe go kae ke ditlhopha difeng kapo ke dinaga difeng tse e kenetseng dipapadi tseno le gona re tle re utlwa rona team Lesotho e ntse e sebetsa ka mokgwa ofeng motlho mo tla bo se go refa rona setlhopha sa ileng ke setlhopha sa baroetsana ke sa bahlankana kanjani.
1: Ke a leboga tlhomphe ya ka tlhopha se ne tle mo nang tlhopha sa bahlankana ke senya national team le ya bahlankana mme ne se mo na ka mo isa ba di papadi ya papadi le di official le pedi le coach nja coach ke na le tsama di ho am tsimane sa di le ya ka tsa ka complete mme ha ne ke tle la ga tsamona ho le tsatsa qala ka di two mo teng re la ratara ba pala le tlhopha go se bontsha go tlhopha tse di Tri Nations ga ntse ke di na ga tse ka go ke se tlhopha di tsamaya ke di tsamaya
0: doctor akwe me hantle fela ngwane Yesu e ka go no so le ka ga
1: ba tsane ke di tsing kae le mo
0: go wena
1: ke di tsing kae le mo le ke di tsofatse
0: ah o hlakile jwale
1: ya le go mhlompe ya ka jwale ne ke le mo ke reng ne le tlhopha sa le Sotho ile Mozambique ile Eswatini jale ke bontsha gore la hlaga tsala ka ditshoga ba pala le Mozambique ya go tla 110 rand ya ba papadi ya bobedi ba pala le Eswatini ya ba ba pala le tlhopha seno hafe sa Mozambique ya go tla ka 22 rand ya ba Eswatini
0: doctor unsa nyamela doctor ka ncino unsa nyamela doctor ka ncina impa irigete tshina fela ah une pa itse ngwana tswela pe
1: ya le bua he ke mona pala ka na 16 date bone re le Mozambique e ka na 6 a ke ya ba Mozambique e go tla ka 49 rands ka la 7 pani ke mo go la ga bapala he mona ke eng la ga bapala le Eswatini e leng yona the host ebile ene le papadi ya rona yo qetela mme re la ga otla Eswatini mona he re la ga emamola ka 18 rands ke mona mo hle bahlankana ba le hlaba ipabola haholo nka bua mona le bona luka o ke e leng yena e ba ba a pledge.
0: Hey,
1: o tsi ha holo ya ba he papadi eno e ne le ya o fetela yeo he ne re ba o fetola e Swatini ka di rane tse 18 ka o fela. Mme ke tsona ditaba tse etsa etse mhlompe wa ka. Ha ke tsebe ha ba ona le o tso tse ding tso ka mpotantso.
0: Doctor ditaba tse nka hlaga dipapadi tse tsa Tri Nation ene le dipapadi tsa tse hlophelang eng ene le dipapadi tse le go mhlomong lona le team le sotho e tlotla e re fa di point kapo e tlotla e le benefit ya ka mogwaofi e kapo mhlomong ene le di qualifier
1: and that ke dipapadi tse hlophuweng ke naha ha e bona e ka ba ina le mogwa wa ditšhelete jalo e ka mema dinaga tse dinge a tla tshwara dipapadi mme ke naga ya Swatini e ne re memme go na ba Mozambique se na le Lesotho ba ne ba re memme e ne dipapadi tsa bona tse tlhophitsweng ke bona empa la lo jalo di editsiwa ICC ya tseba ka dipapadi tseno ebile e di authorisitse go ba tswang ICC ke batho ba teng ka ICC gore ke bona ba ka etsa authorization of our ICC. Ke sona se itseng khompe wa ka empa he tlhopeng ya gona re tlhophelana and re tlhophela dipapadi tsa Nigeria haholoholo gore ditaba tsa dipapadi tsa mofuta ona di re thusa gore re kenele re thusa gore re lokisetse dipapadi tse kgolo tseyang go tsona ka October e leng tsa Nigeria mo teng re tlabe e le di World Cup qualifiers mme sentse re tlo ya mono jale re tlo kenele jale ga ntse re tla kena kapo re dumela ga re mengwa ke dinaga kobane sentse re nka monyetla e le ona boitlhophiso ba dipapadi tseno motlhompe wao.
0: Le kgotsofetse go le go kae kapo ga le ya kgotsofala go le go kae ke tshebetso ya setlhopha sa lona gobane ga ke utlwa le le nkile boqowa mono doctor le nkile boqowa le kgotsofetse go le go kae kapo ga le ya kgotsofala go le go kae
1: a ka nnete mokotlisi o kgotsofetse gagolo gobane le ga re tloa gae ka send off president o ile a tlhafana ka taelo gore ye lo emela Lesotho fela le tsebe gore ntho e ka pelepele kgolo ke o haga development go santsane rona o ya ine process ya o haga jale tsamayang le bontshe kgolo le bontshe o haga taba ya o gola e tlabe se le bonase fela e se ka la ba under pressure ka tsela efeng kapa efeng ya gorena Lesotho kapo le a gola fela di tshebetse ka thata gore le hlole empa ga e ba ntho kgolokgolo kore re a haga re batla go haga setlhopha sa naga se maatla in 3 to 4 years to come. Minda tekanete go tofetse go tlisona tsa bontsha go taba yo papadi nye ngwe le ngwe una bona golo una bona o sa tshwane le papadi ya pedi mme una bona o bona o bone go na le mo ba yang ibile o sa ya ni ya utu ha kwa bisi.
0: All right. Ke a bona marangrang a ntsagela a hlala le Dr. Clifford Molefe. Ke bua le yena tjena a le kamane ka Eswatini. Mo e le gore ba ne ntse ba bapaya dipapadi tsa bona tsa Tri Nation. Ka motsotso fela Dr. Letheuwane.
1: A re theo mo nna nna ke nase ntse itusetsa wa botla hae. Sentse ke mo re go ya handa. Ke ona ka je ntse ga theo wa botla hae. Sentse o bona ga ba go tlhoka mona bo switch nna ntate ya o ka fitla mono a go seng ka go tsana ntate mpa hentse le hantla ke ga re fitla le motse ya go di bapadi di tloa go itse ba go di ya mahile le ya sant go ba ntho go lwa pe go re o tse mo nna ntate ba tswa di ntho go ba tswa di ba tshe di tse papadi ena wa ne o tse gana le ba go ka ke ga ha o tse gana le bana ba ka tla so dilemo tse 18 e le go sentse o pisisa go batlang gore ga re tsamaya le bone la ba gotlha gae ba fitlhe gantle ka nako mme le batswadi ba fitlhe ba fitlhe le motsheyare mme ka nte sentse ebile re le boa le batswadi ka gore be ba re lokoletse bana ba baka le sana le ba bang ba bagolo mme ba tshwana ba malapa ba lekang ba bona ba ba lokolotse ba fa dipapading tsena mme ke ga ona tsietse fetang ele ke ba tsietse ba crickete batho bano ba bagolo gore be ba re lokoleletse dibapadi.
0: Doctor re atamele ngwana mme re atamele e le gore le ka mona ka cricketeng re rekise doctor re atamele re rekise ebile nna jwale ke batla ke bone ke matha mane leaking ya lona ya cricket e nationally e le go Basotho be kang bo go na le kgaitsedi ya ka bare ke Thato Mafantiri ka mona o ntse a go batla go bapala cricket jwale ga a tsebe go na o tla joina setlhopha sefeng.
1: Nna a ke ditaba ya tsamaelo ka mo fa tsho ka tsho pa nyata mono sewa ka se bang o raketela ke nthomong se wena se gatanga ba pa le o swana ke le tlhopa pe di ntse le tsa sekolo e bile a di atisa mmeli go tla fumana go bona
0: ke tla etsa ba di tsena ke motho a di over fela ke motho a di over fela empa ke tla etsa jwalo se
1: ha le motho a di over fela e be ke a re ke re ka batla re ke motho wa di 6 le di 4 ne ke tla utlwa gore na o reng
0: o go apetsa ha e tla fela o e lahlela ka nqano stadium
1: okay ke yona 6 ke se bisa ke re o ke yona re batla e le tshwile mmane ha ke go tseba go hantse re le kwetlisa mo lane re le boetsa rona le be mo bo ka fumana gore ya tshoreng e le fan ka ntle ka kwana a ka nna ga o le ke ya fumana tswa mo akiba ka mabuti
0: I don't know. Can you take a one? I'm really taking my telecom and I did half past 6. Can you send a girl to Latoy? A 2-1 little suit to one of me, everyone of an
1: hour. Thank you.
0: Baba PCFM ki Dr. Clifford Molefe re bua le yena a le ka manaka Eswatini di papa dintsane tsa the Tri Nations selo re ne di tlhopitswe ke bana ba na hayane ya Eswatini ha o di tsena Thato Mafantiri o santse a le tinkwane o tlo tla re balla ditaba e ke tsa segoa communication education fantastic.

ka o dumedisa ge ke na lenanegong la setlhotlholong re le kala gona jwale tsena ge le ba gorenyane ya borobong ka lona ya o dumedisang ke tebogo sotho ke seodie ola mabidi motle empa ga ke mong ke tle o tima gore na ke na le mang fela ga ke mong ga ke mong ebile ena ya o tsamaya ke le moloalue ke batla e fele se ke le mogolo nna kannete se ke le mogolo se ke tlameya ke nne ke bele ba batšhababe mona ge tsebe gore re nne ge kenyeng sekolo e tle re ga go iphomolela kwana magae kwana ge se re ba mamela re dutse ka ntle ka mane ge be re ikotla sefua ge wena moamedi motlo wa PCFM ke tla ofa gore na ke na le mang e ge le gao le jalo ke tswele pele dumela tlhe moamedi jalo ka ke bontshe ka jeno ke manta ga mmekgwedi ena ya phupšane e na le matsatsi ya robedi 2026 ke selemo ke molebohe motlatsi rapita ka lenaneo leno la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena ge ba entse wa bona mosebetsi mme le rona ge okela re itse wa rona ge ya gorenyane ya borobong he wena mamedi motle wa PCFM dumela tle la o le jalo e ge ntle le o senya nako ke ge go bile jwang he wa bata gona wa utlwa gore mantswe ana a rona tle ya sona gantle serame se nantaramane tle ge tshwere e re tshwere ka nnete empa he go tla loka wena moamedi e motle wa PCFM go tla loka re tlabe re tshwane le ba bang le rona re ga o le tsena o le tsena ka nnete re be re sa gotlole dinko di sa kibana tsena jalo ka ga dikibane mme he ke na le tshepo ya gore sebedise gantle mafelongana beke wena moamedi e motle gobane jale taba engwe motho o e gopolang ke gore ka mane ka haiso banna ga seiso o ne o bolokwa mošhanane banna tumisa mantoro leponesa la motlotlei le ne di tsamaela le le leng fela ka mahindra ne di tsamaela ka mahindra fela mošhane mosetlha eno o na rola dibogene mongaka o na rola dibogene jalo ka nna tsena e le o setlha o nyenyane tsena e fela ga bane ba re he mantoro he la me mantoro mema mantoro he a ka nnete o tshedisege mongaka ka moo ka seiso tshedisega le botlhe ba amanang le ena le lona ditho tsa sepodisa sa lesotho tshedisegang gobane jwale mona leetswe ke monna ya neng a tseba mosebetsi wa gae leetswe ke monna ya neng a tseba mosebetsi wa gae kore ga o ka utlwa otho nyeo ke eo o tsebe motho eno they feel his presence they feel her presence na le mme mane ye ke mo fetang a le lekgalwaneng mane ga ngata mme modiei he makgwabenyana a wa e tseba le ena jale ke bone go rona le mong a seng a tsamaya le ena tsena wa mme le ena o se a mo tshwaeditse ga o ka bona a di laola go seng go feta moo le ga mmamorago tsena o tla bona gore motho ena o tseba mosebetsi wa gae advocate broad sheba-sheba motlhe ga o ntse o nagana di-promotion sheba-sheba motlhe o ko iseise odimotlhe ge ke re bona bomme mane bomme morai ba seke ba ba ba mane ba be le batho ba bomme pele a bona mo godimo ntate brotho sheba taba eno ena ya bontate pele ena o ko e belele ka thoko sheba mono bomme bano o tla bona ba etsa mosebetsi wa bona ba fokotsa taba ena dikotsi tsa mebileng ga se a ngata ga ba le teng mo o tla ukwa ntse motho a tšhaiswa ke koloi lekgalwaneng jalo jalo ka nnete a ko sheba-sheba mono mongaka bontate bana ntshwareleng bontate o ko ba shebe o ko shebe kwana o ko shebe ka go le letona ebe ga o ketla go fela go sheba kwana o late ka go lena le letshadi jalo o konke o nyolole wata metsi pela gago moo memoga ile ena a be le batho ba mo tlatsitseng ga o finyane le ena moo seka ba jale yaba o kaga bontate fela lela ketela le bo gatelela moo le ka ditaba tse amang bomme o ko shebe-shebe mono tlhe ntate brotho ko shebe-shebe mono ka nnete na le dikedieketsege na le dikedieketsege moo le ga o le jalo he maponisa a eso ka nnete etsa mosebetsi wa lo etsa mosebetsi wa lona ka bogabane le etsa mosebetsi wa lona ka bogabane ka nnete ruri ka nnete ya modimo le etsa mosebetsi wa lona ka bogabane le ga o le jalo he ntho tsa ka di se di nepaetse wena moamedi mme le ke letsatsi ka letsatsi lena kapa letsatsing lena dilemong tse fetileng o ile di etsagala tse fapaneng ke shebe selemong sane sa gobaneng ke ya mogao je moamedi a ke batle o ya mogao fele ke bona e ya mona mo nna ke sa batleng go ya teng nna ke batla gore ke tle mona kere selemong sa sekete
ma shume arubedi sikiti bakhola arubedi ma shume abedi ametsume ne 1824 mochini wa pele wa ho hlatswa o ile wa dumelo ka wa lokollwa ka molao ho kena tshebetsong mane America le boya mme ke Noah Cushion wa Quebec re fide re se bonsana sa skiti magolo a robedi mashume a tsheletseng a metso e robong 1869 mamiri mrao tsena he batho ba tswetse pele ho ba sebedisang dintho tse bileng teng kgale haholo jwale he Ives W. McCarthy o ile a fana ka ntho e bitswang vacuum cleaner US yeo qalong a ileng a e bitsa motšhini o fielang gona jale tjena ra di bona di-vacuum tsena di a sebediswa o lo hlatswa koloi e teng he huvara e ya huvara ke tsona dintho tseo re buang ka tsona tseno he mabedi motlo wa PSM taba tsena di fihle gona jwale kgale di le teng ge shebe se mosane sa sekete magolo a robong jwale mashome a mana metse robong 1949 novel kapa pale ya George Orwell ya dystopian 1986 e ngotsweng ka semo sa 1984 ile ya hatiswa jwale wena mamedi e motle wa PCFM ge ntse re lwane ditabeng tseno tsa nalane ge qetelele ka semo sa sekete magolo a robong mashome a robedi a metso e mmedi 1982 mopresident wa US Ronald Reagan ebile mopresident wa pele wa America ya neng a le tulong ka nako eo go bua matlong a mabedi a paramente ya Britani ke ditaba tsa nalane wena mamedi e motlo wa PCFM ge di bee gotlona mo mme dingata ga seno fela nkabe ke gotlile ka tla Aforika mona ka o fa gona tsa Aforika tsona ke difeng ka ya ka nkane o bone na ke sekametse sebakeng sefe ka jeno he ga ke o fa ditaba tsa nalane wena mamedi e motle wa PCFM ga ka ntse re tswela pele ka lenaneo la rona ge thakgola ditaba tsa jwale ge se re tloga go tsane tsa nalane go bile le moka o ho ona bohle ba amehang kapa ba nang le seabo tlhatlhobong ya melao yeo e ka bang e feleletswe ke nako e kgetholang isale e seng e sa dumellane le maemo a morao tjena a se re sheba taba ya dipolotiki kapa moruo hara tse ding mme ha bula moka o ka molao le tona toka molao Richard Ramoeletsi o bontshitse hore phutheho yeo ke sethala sa dipuisano dipakeng tsa mafapa otlhe a setšhaba mo a tshotlang tsela eo melao eo e ka ntlafatswang ka yona mme o ile a phethela ka go ipiletsa gore mo mekgatlo e ikemetseng ya setšhaba o ile a ipiletsa go yona go kenya letsogo le toma kapa le maatla mosebetsing o e le go arolela ditsebo le setšhaba mme moamedi o motla wa PCFM mo kao o tlhophisitswe ke lekala la molao le toka ka komisi ya molao ya diphetogo ge ntse gatela pele mo sheba metsotso e lesome le metso meraro ka morago re yane ya bosupa mme o mametse lenaneo la setlhong o na le seodi kwano PCFM mme ke tla o jetsa nako e ntse ya gona re na le mang ke bona ntsa bobotheya fela ha ke o monate ba PCFM o monate ba PCFM mo ha o ka ba PCFM mona ke tlotla o bane e ba bangata ba lakatsa ho ba mona bane ba se ba ebe bo seodi ha o liketla hore le sebetsang PCFM ebe le fihlile jwang gona ho a fihleha mona jwale ke na le batho ba balele ba tshabileng fatshe ka jeno gobane le enwa ya tloballa ditaba gona jwale tjena o tshabile lefatshe o tshabile lefatshe wena moamedi e motlo wa PCFM mme he e re he ge tle re tswele pele jwale re kene ka ditabeng tsa magotla ka morago go ditaba mme a o sheba nako gona jwale tjena metsotso e se e le lesome le metso e mene le sekgetšhana pele re fitlha go ye lesome metsotlhano moo jwale o tlang go ballwa ditaba se phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho ke tseba gore re utlwa gona e be tsentseng di etsagala lefatshe ka bophara ke dife wena moamedi e motle wa PCFM ka gona iketsetse molemo wa gore o dule o ntse o le kwano sealemoeng sao la o le jalo e dula ntle o lesomelemetse metlhano metsotso ka morago ra ena ya bosupa ke lokolola thato mafantiri go balela taba tse phetang tsatsi kwano PCFM ka puo ya Sesotho ga ke ya re ka leleme la Sesotho. What's going on? Here are the news. Here is the news.
nako ya ne u balance tsa senyesimane.

Ke leboga sodi mamamedi kgotso. Lekala la molao le toka ka komisi ya molao ya diphetogo e kopantse ba nang le seabo tlhatlhoba melao e ka nnang ya ba e feleletswe ke nako e a kgetholola kapa e se e sa tsamaelane le maemo a ga jwale a setšhaba dipolotiki le moruo. Ha bula mmoka ona letona la molao le toka Richard Ramoeletsi le itse phuthego ya kajeno ke sethala sa dipuisano dipakeng tsa mafapha otlhe a setšhaba go tshwatlha mekgwa yo melao e ka maatlafatswang ka yona e le go akofisa kabo ya toka go se karolo e sekisetswang. Ramoeletsi o boetse a ipiletsa wa mekgatlho e e ikemetseng ya setšhaba go ithokgobetsa tshebetsong e e tswelang pele ya tlhophobotšha ya melao e le go arolelana ditsebo tse e tlang go maatlafatsa tshireletso le phedisano ya setšhaba. Komisi e tlhalosa ga ile ya etsa boithuto ka melao e seng e tsofetse mmogo le e gatikelang ditokelo kapa bolokologi ba batho ba bang e le go e maatlafatsa kapa go e tlhakola go kgothaletsa tekano seriti sa botho kabo ya toka le tlhompho ya ditokelo tsa mantlha tsa botho. Ke melao e kengeletsang ya batho ba nang le bokoa, basadi, bana, batshwariwa le bajaki e tshotlhilweng mme gwa ananelwa digoqetsane tsa yona mo seboka se faneng ka dikgothaletso tsa go e maatlafatsa. Setsi sa lebese sa Teateaneng Berea se qadile gape go amogela lebese go tswa dihwai tsa sebaka seo ka morago gore se kwalwe dibeke tse tsheletseng ka lebaka la lefu la tlhako le molomo. Setsi se qadile tshebetso tlasa melao e maatla ya thibelo ya go ata ga dikokwanatlhoko go kengeletswa go tlhokiswa ga dieta, matsogo le dinkgo tsa lebese ka mokgwa wa go polaya dikokwanatlhoko le go tlhatlhojwa ga lebese pele le amogelwa. Se seng sa dihwai Mofumatsa na Topolo Mpobole ore go kwalwa ga setsi go ame kgwebo ya gae hampe ka ga a ile a lokela go ithekisetsa lebese gae. Mpobole ore le ga go le jwalo theko ya dijo tsa diphoofolo e ne e sa fetoge le ga setsi se kwetswe e leng se imeditseng e le dihwai. Dihwai di amogetse go bulwa gona tsa re di tshepa gore setsi se tla tswela pele go sebetsa ka ntle go tshetiso ya letho ga se boetse sentse se ikobela melao ya tsamaiso e thibelang go ata ga mafu. Bakganni ba ananela tukiso ya nakwana ya ditsela e ntseng e tswa ke lekgotla la motsemogolo Maseru ga tshosane ka le reng e tlile go ntlafatsa maemo a tsela le polokego mebileng. E mongwe wa baqhobi Monghadi Nthimo Ratsie o boletse ga dikoti tse ka gara tsela le tsela e senyeileng di etsa gore ba ganne ka thata gagolo nakong ya dipula. A re ditukiso di tlilo ntlafatsa phalo ya sephetephete le go thusa go fokotsa ditjego tsa go lokisa dikoloi tse sengwang ke tsela e mpe. Le ga a tholetsa tshebetso ena, Ratsie o ipileditse go mmuso go nagana ka tukiso e tla tshwarela nako e telele. O boetse a kopa baqhobi go ba le mamelelo le go ganna ka tlhoko nakong ena ya tshebetso dipakeng tsa ga tshosane semphetenyane le kgobetswana. O na ke mogato wa lekgotla go lokisa le go ntlafatsa ditsela ka gara motsemogolo Maseru. Go tsamatšhapa, mmuso wa Kenya o phatlalatsa gore o tlile go fa lelapa ka leng le latlhegetsweng ke morutwana mollong o ileng wa qhoma sekolong sa banana sa Utumishi matshediso a tšhelete e ka godimo 20,250 tsa maluti. Mmueli wa mmuso Isaac Mwara o re mmuso o tla fana ka matshediso go malapa a 16 a angweng ke go qhoma ga mollo go bolaileng barutwana mmogo le lelapa la motswadi a ileng a tlhokagala nakong eo a tšhaiswang ke koloi ketsagalong e fapaneng ga a ne a ile tlhwela ngwana gae sekolong. Ditlalego di supa ga e le barutwana ba 79 ba ntseng ba okwa sepetleleng sa naga sa Kenyatta ka ditšhelete tsa mmuso. Ga jwale mmuso o se o atlegile go fumana na bana ba amegileng ke bomang ka mokgwa wa diteko tsa madi DNA. Go sa le jwalo a mang a malapa a lefisitswe ke go diega go lokolelwa ditopo tsa bana pele go segopotso se reretsweng la 17 kgweding ena. Diphuputso mabapi le go qhoma ga mollo ona di ntse di tswela pele.
Hara petela, ke bonyane batho ba mashome a mararo a metso e mmedi ba hlokahetseng, ha ba lekgolo le mashome a mararo a metso e mene ba lemetse ka morao re ke tla ha lefatshe sehlekehlekeng sa Mindanao se ka borwa ho Philippines pejana ka jeno. Hore ke tla hona ho etsahetse dikilomithara tse ka banga mashome a mapedi ka ntle ho province ya Sarangani, mme ho utlwahetse haholo Mindanao le dibakeng tse ding tse haufi tsa Indonesia. Hore ke tla ho boetse ho bakile hore ho be le ditemoso tsa tsunami Philippines, Indonesia le Malaysia, mme sena se entse hore ho falliswe batho dibakeng tse lebopong la lewatle. Le ha ho le jwalo, ba boholong ba ile ba tlosa ditemoso tsena ka mora hora tse tsheletseng ha kotsi e se e fokotsehile. Mmuso wa Philippines o tlalehwa o rometse sesole le dihlopha tsa karabelo ya dikoduwa ho thusa baahi ba amehileng ha tshebetso ya ho fumana ba bang entse e tswela pele. Mopresident Ferdinand Marcos Jr. o tiiseleditse baahi hore mmuso o tla fana ka dithuso ho tshehetsa diteko tsa kahobotjha dipakeng tse amehileng. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang Boisa.

mamelo wa Peace FM re hatela pele ka ditaba tse leng gore o tlhophetse tsona kwano Peace FM. Mme he re shebe re mathe ka lebelo wena mamedi re mathe ka mana ka magotleng a molao. Mme he ke mona mo re sheba nyewe yane ya polao ya baoki. Wena mamedi motlo wa PCFM tla hopola go nyewe ena ene be le ditaba di hana go fela ga e ba le batho ba bangata ba tshwaseletswang nyewenyeo empa gabageng wa qetelela go na le motho ya tleng a belaelwang go yona e leng motho a bitswang Lefa Mabuisane wa mane ha Paki Mazinot. Me re leletse go tlaile ka pelogo moatlhodi Tshidiso Mokoko mo a qoswang ka polao ya baoki bao ba babedi mme mamedi tla gopola go ke tsalo ena ke ebileng ka 2014 ka mane jwale a tea o sheba lengolo leno la qoso he mamedi wa Peace FM le bontsha ha Mabuisane mmoho le setsokotsane Majalle ba ile ba feneta lo go bolaya Matibane Ramatabue le Mpho Molatudi Khutshwane yeno mamedi bile ne le wa haiso hantleno he Molatudi kala ma shobri a metswe robedi phato 2014 me ne le shwalane ka baphirimana kana go ene me a sheba tsona ditaba tsena u bona go bopaki bo bontsa bobedi bona leng Ramatabue le Khutshwane Ramatabue le Khutshwane wena mo mamedi e motle wa PC FM ine le baoki me bane mali mali tikulunyane khotsong loje tikulunyane ya thaba siwe mo mamedi wa PC FM mo o ne ngotlhe o tshwere thupelo ha jwa le batla nyamela sebakeng seo ka ditsela tse batlang di sa tlhakatse mme ba ne ba nkwa ke ena Mabuisane le Majalle ya ba fitlha ba ba fenthela mane ha mosalla thaba bosiu he mangopeng a wa sebaka seno mamedi wa Peace FM mme o tla bopola gore ke bontshe gore Mabuisane o tlile a ipolela a se molato diqosong tseo ka fela ha yane ya qoswang le yena e leng Majalle jwale e se e le Paki Motshwaedi mme taba ena e bontsha gore e se le Paki ya mofapatlhogo moo a tla paka kgatlhalong le Mabuisane mme yena Mabuisane eno o ne a balege nako e ka etsang dilemo tse lesome ka morago gore ke tsalo e beile a etsagala e leng yena e wa qoswang ka yona gona jwale tsena mamedi motlo wa Peace FM mme he sepolisa se bontsha gore o ile a balela nanyane ya Aforika Borwa moo a qeteletseng a tshwarwa ka tlo e fapaneng ya molao mme a tlholwa dilemo tse lesome ka go fela ke mo itseng a gotlela gae ka mogana go ga lokollwe mo Aforika Borwa ya ba sepolisa sa Lesotho se a mo kgaotsa nakong eo a neng a le dipotsong a fuputswa ka taba e fapaneng le eno mme ke bontshe gore Mabuisane eno o belaelwa letotong la ditlolo tsa molao tse kenyeletsang polao bosodu ba bokgobane esita le peto. Ke bontsha gore o ile a fuwa beili dinyeweng tseo ka go fela mme o emetse ditaba tsena a ntse a le ka ntle kapo a le hae jalo ka kile ka bontsha gore engwe ya dikoso tse wa kosang ka tsona ke Peto he mamedi motlhe wa P wa People's Choice FM. A se kgale a holo
ha jwa le ya ne ya se a koswa ka ina ya pito ye mo abelelwa mpito nya ngwana wa ngwana na di mo ka ba ndi shume ne mtsupileng mese na se tsaitse ka mora gore ebe o ile a ho pelaelo ke go ile a monwesa a mo fa pidisi ka pa setifatse me o latela talo ya sport 7 mo modimo tlo wa PCFM eka o ile a thetsa garebe mo wa itseng ho yena ha ke re hlae ka e ka se bakeng se tjie

e le go sena se bolela go jwale go ntse go bebofatswa taba eno ya o akofisa ditshebeletso tsa magotla wena momedi motle wa PCFM. Puso ngwe ntse le a o betse o sheba kamane ka mo ihleng hanang ho ya mriti e leng mona mo mafura ntseng a nyoloha haholo fela mongaka ka lebaka la boemo bona ba bo etsala na nyane ya Iran. Momento tla ile lorma tsa singwana na ho bile le tlhaselo mane mo ntwena o tswenki misaile he wile ngwa bona ala wa ha ha matsatsi ngwana na mane mo Iran le Israel di bona la ndinense di tlasela la le jalo re tshutile go motho ana bitswa Donald Trump wa America e momedi o fane ka taelo ge dina tsena tse pedi di emise go lwana mme di tlompe tumelelano yane ya go be le pego ya ditlhoma fatshe mme ke tsona ditaba tse ntseng di etsa re mo medi motle wa People's Choice FM. Jwale re gutle gape re tle tlase mona re khutle re tla tla se mona ya momedi motla wa PCFM motho mo ngwile ampotsa mona maobane le nna la na ga fetisa maobane ke ile ka o bapalla puo e leng a etswa ke Lieutenant General Mojale Faltsoela ka o bapalla pelelo e leng a etswa ke tonagolo Samuel Ntsukwane Matekane metsena di ne di etsa halamane motibong wa sesole o makwanyane nakonya yo jwale ba o re seng ga ba bitsa di private ka jeno ba we neng ile ma recruit jwale ba neng ba o swa mogatlelong o no wa bo recruit jwale e se ile masole na jwale mamedi jwale motho e mong o rena ke tiile ke re molaodi wa solo o ile a tlhokomedisa batlankana le bakwetsana bao ka taba ya go tlhompha molao na ke arabela moyeng mona ee go jalo o itse banke the lawful orders are banke the lawful orders ba bono ho sebetsa ka ditaelo empa ba rutuwe ka molao wa motheo le molao wa sesole mme ditaelo tseo ba di batlang ho di fuwa banke ditaelo tse within melao ya naha ena le molao wa motheo le wona o no wa bona wa sesole a re ba se ke banka ditaelo tse ka thoko molao tse kgatlhanong le melao ya naga ena jaake na sebedisa lentswe le wa leng a sebedisa gre gobane jwale ga motho a sa kene ka gare jwale ebe a re sa tsebana jwale re lokela gore re etse jwang na ke a o e tseletsang date le tswela ga ke tsho jalo e go na le taba mo na ya gore ai ha u buile ha ga utwa hona le ya buang ka taba ya ho ba lokela ka manya le melao jwale ke mo ke na na ke a hoetse le tsanta le tsela a ke re ha ga ditaba tse o di buileng o itse mo ho sebetswa ka ditaelo mme ba lokela ho nka ditaelo empa ditaelo tse o ba dinkang e be ditaelo tse ipapisitseng le molao ka pa melao ya na haina e se tle tlo ba tlodisa molao na na ke a fosa ke tshogalo
kan nete mo amedi wa PCFM re o file taba yino kan nete hona mona jwale mo ga ga taba tsena tsa ha o tsena ke tla di sheba mo wena mo medio no mo ga ha o qetellang ka 636 ke tla ke a di utlwa ditaba tseno tsa hao wena poloko o tla ka mo ka mokodi taba tseo ha o di beile ho nna le motho ene o ke nang le ena mona yeo ke sa tlo pata lebitso la hae e le motho a bitswang Thapelo Lekanyane yeo re seng re tlo sebetsa le ena kwano hemamedi re tlo eng ka taba eno ya hao re tla e latella re tla e sebetsa mme o tla bona gore re tla e sebetsa taba eno ya hao mongaka ke ena mona molaetsa kuna eo a re fileng ngwana ko rona tle re nkeno mo go tseno re shebele molaetsa ono ke re o latellise mamedi a o shebana kwa metsotso e leshome le metso tsheletseng pele hora yane ya borobedi ga ke tlo nka le go nka ke bone o paitsa mono gobane jwa lesege ya nakong yane e tsheditsweng mme ga o nepagale gore ebe e ka re le a sege kena nakong e tsheditsweng ya ba jwale gaoka bane jale go tlola go kgaola ga monga nako e ne a kena jwale jwale taba e nngwe boamedi wa PCFM wa tseba ke a rata ga mogana Lekanyane ha o bile o mametse ke batho ba bagolo he jena fela ga ke tlo bolela lebitso la gae o re hopola gore Judge Sakwane also strongly spoke about the lawful orders in his judgment of the disabled time judgment me re a hopola hore wo sane ka hlolo ya fana jwale balekana ba bana bana ba babidi wa masole ho kenyeletsa le monga bona ika papim ba bona ka mang ga sunela sal sotho ba tle ba tla ba tla ba le teng mono ho utlwa hore na jwale ka hlolo e reng ditabeng tseno wena mamedi e motle wa PCFM ha o shaba nako e re tle re potele mme o potelo ga rona he ke mane mo re tla tle re o tlo utlwa gona seo re o tshwaretseng tsona ke dife re tomathela ka mone ka bo Metropolitan Lesotho mme a re khutla mo ka bo Metropolitan Lesotho he re tlotla re kopana le moeti wa gago o utlwa gore na ke difeng tse re o tshwaretseng tsona wa ba sa le teng he moratiwa wa menae sa pela ka mona wa ba sa le teng he re tlo utlwa gore na o tshwaretse difeng ka jeno he wena re tlo bona gore na o tshwaretse difeng e re he gore ke mo amoele ke etse tsena moamedi motle

0: mamedi ha e kha botsi jwa lo thomo e ne re ke ne hantle kana go nyane seritsweng ke bana ba Metropolitan Lesotho together we can me shelo ka mao ba le mao beng ke na le mmema thabiso thekiso ke mmema stabi ho tla ofising ya thekiso mane Metropolitan Lesotho he la thabiro
1: wa nna ratu wa mina isa wa mpitse ha monnate
0: ke tokelo ya ho ba jwale re bua ka dintho tsa bo Metropolitan Lesotho
1: wa bona he yo
0: mme ka jeno re tle re tla re kena ditabeng tse thata tse monnate tseo e leng gore mamedi o lokela gore a dihetsebe a dimamele e leng sesiu general savings
1: ho jwalo sodi
0: ha
1: jwalo ka ha o so eleleketse wena kgaitsedi ya ka kannete ke a leboa ke etse madume ke re dumelang basotho dumelang balatedi ba PC FM wa tseba taba ye ya sisi o e nke fela jwalo ka kgale kwana ha o nka diqo maria tsena wa kgotholwa a ke e be ntse di beuwa di hauwa ho thwe ke sebota ehe
0: nna yo motho wa hae fela ga ke tsebe mrena mona gore na yena ke motho wa masego
1: o tla ikutlwa
0: jale gona ge batho ba hae ba sebota
1: wa bone jale e re nako ya nene yeo ho so ho hlokala dibeso go le gobe e be go ntse ong kua teng re re sisiu general savings e tla o thusa go etsa polokelo tsa gago tsa tšhelete o boloke o boloke o bo o tsetele sisiu e gauwe ka investment ka moo re na le benefit ya gore o ka ntsha tšhelete kapa di-cash withdrawals ga re sa kadima di-loan ga re sa kadima mekitlane jalo ka pele mane mono o tla fumana gore ka gara letsete la gago o ka ye wa le o kadima e be wa kgotlisa a re se re haile ka tsela yena yeo e thusang gore letsete la gago la nako e telele le sekebela ameya ga ngata ga ne ke bua ka lona ga ke sa qala mona ke ne ke re mona re otla nonyana gothwe nonyana tse pedi ka lejwe le le leng wa bona he ee ga o batla go fitlhela ditabatabelo tsa go tsa nako e telele le tsa nako e kgutshwane sisiu se teng sebakeng sa gago sisiu se na le benefit ya investment eo re reng e compulsary le di-withdrawal benefit re re di-compulsary empa yona go na le tseo o ka ikgaelang tsona ka boithatelo ba gago le ka bokgoni kapa ka maatla a gago re ka kenya funeral re ka kenya occupational disability re ka kenya life cover re ka kenya death kapa disability premium waiver moo go ka etsalang gore ga o ka etsala gore o holofale letsete la gago le sekebela fela o fumane monyetla wa gore mohlomong o ka emisa go patala kapa wa ba qeteletse o fumane lamsa wa tseba sisiu o ka se qala o na didilemo tse leshome le metso go bo 19 years kapa o le dilemo tse mashome a tsheletseng a motso o mong nako yeo o ka enkang yona ha ebe ka tlase o dilemo tse tsheletseng go ya go tse mashome a mabedi a metso e mehlano ke yona yeo re reng ke maximum sisiu se etseditswe motho e mong le e mong le e mong ya ka bang le bokgoni ba gore a ka patala kapa ipatalela o ka tlhaa mono e le wena mopatadi fela o buletse motho kapa e le wena ya gago wa ba nna wa ipatalela yona sisiu ga e tlhabane le matsete kapa ditlhaiswa tseo nong tse o na le tsona pele ebile e ya ekeletsa jale e batla e le flexible tjena gobane ha o so utlwa e kare o so batla phamiso kae kae tabeng tsa ditšhelete go tlatsetswa wa tseba ka mo re reng ke di-cash withdrawals o ka tla ka mora dikgwedi tse leshome le metso imedi 12 months e le hore ka ga ka mara selemo ya ba ka golo yena yena yenwe ya benefit ena di withdrawals o ka fumana molemo

0: o dumelletse go ka ya habedi selemong e ka mora dikgweditse tsheletse ha o ikgutlisi tšhelete eno no ke ya gago jwale ha o ka wa e sheba e ya gwane ka moo e etsetswang ditswala ka teng re na le dipotwana tse pedi mono jwale dipotwana tseno tse pedi di engwe leng o iketsetsa tswala ya yona di gola ka tsela eo engwe leng o ikeneng ka go yona jwale e batla e gohela ditswala tse ngata tse phahameng gobane tšhelete ya gago e ya ruile ka tsela ena ya di-portfolio tsana tse pedi engwe lengwe ya itshebeletsa jwale ga e be o so utlwa e ka go so kgathetse wa tseba gore tšhelete ya gago ka e surrender letsete lena la gago ka le surrender ya ba go fuwa tšhelete ka mora dilemo tse pedi wa gotlisetswa seo e seng e o bokeleditse sona ehe ke ditaba tsa rona tsa sesiu general savings jalo ka ha ke boletse tsena tse dingwe ikgethele o haha seabo sa gago ka tsela wena o tla kgona ka teng ha e ba o nkile seabo ha se qala fela jalo ka ha nka ka botlhaka bolela go se ka tlase se re tlelang ka sona ke 650 ha e le jalo sentse ya goa 500 ya ka investmenteng 150 ya ka withdrawal say jwale ha o tlo kenya tsena tse dingwe so ntse o gaelela godima yanene eo ke seng ke e boletse sesiu
1: general savings o utlwe mamedi sesiu general savings metropolitan soto yes
0: jwale sehlahiswa sena sa rona o ka se patala ka tsela o ntse o patala dihlahiswa tsa rona ka ofela tsona e ka ba ka mokgwa wa cash e ka ba ka mokgwa wa banka o etsa tukiso e jalo le banka o ka boetse ya hulwa mogolong wa gago
1: ke tsela ke stop order
0: ehe ke tsela yeo re ka ga patalang jwale taba ya bohlokwa mona ke go tshepalle diabo ko go ska nna patalla le fela ya ba ha o tsebena ho no etsa haleng tshepahalla diabo tsa gago o tlotse ba go una molemo qetellong ha bothata bo le teng re atamele se ka iketsetsa qeto fela ba o sodule
1: e kwa mmamele se ka etsisa motho enwa ya tlwang lapeng a ya shopong a yo reka dieta a bile angile tšhelete e lekaneng go reka dieta e re ga fitlha mono a kopana le mošane mongwe ntsa nka o fa tsona ka boka le ga o ntse o sheba o ntse o bona ntho ena ga ena le ga e sele ga o ka retsa mo nthekela pompong ya halls
0: go jalo
1: fela o se dumela jale go thweng metropolitan mona botsa me mastabe
0: wa tseba sesiu jalo ka ga ke se ke tšhulo seodi le bamamedi a ko atamele diofisi tsotlhe tsa metropolitan go tloa quting mafeteng mohalesuku maserumo na re na le di-branch tse pedi maserumo le le kingsway ge sa tloele gore re sentse re na le di-brokers ba nang le tumello ya gore ba ka sebetsa le rona ba rekisa sesiu re sentse re ba tseba na ke bomang ba ntse ba le tšhakela di-ofising bomme le bontate ba sebetsang ba kokota diofising batla ba bulele mamati a lona le ba amohele ba hlalose o utlwa gona sesiu se ka jalela phate ka ditabeng tsa gago gobane e tlhile ke a tsho seodi ke re mo o tswang ga se mo ke tswang teng mo ke tswang teng ga se mo o tswang teng qeto ya go etsa gore ke qeteletse ke nkile sesiu se susumetswa ke mabakaka gobane ba bangwe tla fumana gore ehlile ga re le tsena re tsena ga o na le moo ka ba ya teng ga o sa etse qeto tse nepaetseng ditabeng tsa ditšhelete tsa gago re na le nomoro ya mogala ya mahala ke 800-22-300 re na le diofisi bere ya maputswe tlhotse bothabothe qatšhasnek thabatseka le mogotlong ba tseba ka sesiu letsetsa agent ya hao e tlo o hlalosetsa ka sisiu ka tsela e pharaletseng ho feta ene ntse ke bua ka yo. Ke kopa ke kwale mona ha kana taba ya sisiu ke mpe ke etse mohuo. Ba sotho ba heso. Gena le di claim mane ofisi. Gena le di claim tse pendileng tse o rentseng re batla beng ba tsona. Ba butsweditswe ke matsete ka ho fapana ho bona. Ha eba o kile wa ba le policy kapa wanka eng kapa eng le metropolitan se ka ba le sisitheho o letsetse nomoro eo ya mahala e ke buang ka yona o tlo ukwe ke manyatse bangwe ka nna ba le hlono la hao le teng ke tshelete engata haholo edutsi mono mampudi ha e tlo tla gona le monyetlo mo kana wa wenka e batlana le beng ba tsona re tla ba batla re be re ba thole ke kopa le nna le kene mono no website ya metropolitan le shebe mabitso a lona ntate mabote wa kenya mabitso mono no nako yohle ho tseba mang o ka tshwantsha le fane a thike ga ngwane ka pake mmangwane ka pake motshana ha ga tameleng ge nke monyetla ona hape ga re tsebe na re etsang ka yona tsheletena ya lona ha re atameleng o la iketsetsa molemo nako e sa le teng mohlo monyaba o bona ka re ha wa tswela pele wa patala re atamele o tlo utlwa le bitso la hao mohlo mo le ka hlaya ke tsona ditaba tseo ke buang ka tsona tsena mme ke tla kopa hore list yeno ke tle ke nke hape hape re nne re bitse mabitso e ka nna ba fane o e tshwantshanya mo haisane e ka nna ba mosebetsi mo lwana gale kwana ya ba ntso ho pola ga ebo ke le ga utlwa mapaki mono ga ebo ke utlwa butwa ka bitswa radioong ke atametse o na hloka hale o na sebetsa kae kae kae kae ha re iketsetse molemo ba sotho ba eso ge atamele ge kene mono maganga lo hana tsena ha ke qeta o ko shebe ke tlatla le list yeno hape ke ya tshepisa
1: wanna ha ka mpa ya balaka
0: le teng
1: kanete
0: kan
1: ka mpaba ya laka le dimo go go mabedi ngatsa ba hore fela nke ke ka ja ke le mo
0: ho hang
1: metropolitan le so e be ke pele o tswa le monyako mane o thwe na se si u sentsa di statement de bonyane ha nwe ka selimo
0: go jwalo
1: ke e o ka ga bomamedi ha u finyane
0: go ke se re ntlafaditse bo sebeletsi le nna ke le tsena ke e fumane statement sa ka ho thudumela Mrs. Thekiso
1: ha
0: ha
1: mo gana le ga nyane ho sane
0: ho sane
1: ha tla mo ka manta re tlo bona di e ga nna mo tsodi wa ha o temo hana hana wa nola kwa la police ena ga a ntotsana di ya bo kwa atine se e fupirele tho
0: wa bona he
1: ke ka hona ke re met a tlele di statement ke nne ke to sheba ko re nga thaba gore e ga ke re ke bona matalano wa ka wa le maina ga se mo ditse kwa na ba ya batho bitso la ha ile sa ha ke re hela mada come here,
0: Maseru.
1: Take one and that, this one and that one, and come to Metropolitan.
0: Wabona.
1: Kukutasa kena kina school.
0: Kapa ukila inka. Yaba ntasa utusisi wana uinkile inka. Khale kwa naka hali. Neki jowi. Mampudi hayeti jwa. We are partners.
1: Ha. Bana kwa naka ntumunate akaka. Mameti. Metropolitan Lesotho hedi hui tsere ba sebetse mmoho mona ha se monga gona
0: wa utlwa
1: ke bemba metropolitan Lesotho tsela le sebetsa le yona
0: hantle
1: ndumedi se tse mo ka medie mo luka
0: o tla dumela
1: o mo jotse ke tsela dumela ho
0: e bile o mametse ke a tsela
1: tsa mo ke mo hlompa ko ha se hangata mongana le kanyane mo ka medie a twa mane a tla ba banka diretuo di le isin a ka mpaya ha uti television e maya nga pere suthu a tla mithai tsale ya na ukila ithola ikisa bo emombono wa PCFM ke se alma se se holo a dula ona ba ditimo
0: e bilong tsa tlotla
1: o ntsa tlatla pa ona ba ditimo mo ditseng teng
0: go jwana
1: ke bua ka metropolitan soto mabedi o sa setse go bua ka sisiwo general savings
0: jwana
1: o sa letse hela ke ya o yeletsa bo philo bo bo philo bo hela ke ya o yeletsa momedi ke ka jeno fela ha ne re hlaile la pin la mosebetsi moho le nna ka ntle ka kwana mo ke seng se bitsa nteng a se le thaka ka monyane ho nna fela o ile a hlokana ka pelo mo ba
0: ah
1: ha itswa ile mo ba
0: ah
1: gore ke belela o ne a na le mega o ne a ena le begalo gore ne pakeng fela taba ya lefu e tla jwa loka jwale we have to prepare ourselves ja ke re yena mona kere wena o le mosotho wa mametseng prepare yourself metropolitan ke ena sesiu general savings
0: go jalo so
1: eno go gwalele ka le ka moso ge ne re na le boiketlo re bua ka boiketlo last week
0: hantle
1: ne nne re bua ka tshedisega
0: hantle
1: ne nne re bua ka di ngata nka dilokodisa ka ofela let's do something let's take action now
0: go jalo
1: Lesotho ke
0: go jalo so we can
1: ke go bana beke tlang kana go itshwana me ba.
0: Ho jalo.
1: Metropolitan Lesotho. A go re together we can.
0: Together we can.
1: Ke mambu.
0: Ho jalo so.
1: Amen.
0: A bona he.

0: Mamelo Peace FM re ntse re hatela pele ka lenaneo la gago, lenaneo ke la setlhotlholo, mme ge mokgatlhele ona ge le ba gorenyane ya borobong ka ona. Mme o tla tlhokomela gore naga ya Lesotho e buswa ka puso ya setšhaba ka setšhaba, e le mo baagi ba kgethang gore re a ba batla go buswa ke mang. Tla gopola gape mamedi gore ka selo sane sa 2022 naga ya Lesotho ile ya tshwara dikgetho tse akaretsang tsana mo RFP ileng ya ikgapela tsona, le hoja e sa fumana dipalo tse dumelang go busa e le nngwe ya ba ya lokela gore e ferehe tse ding gore bonyane dikopane le puso yeo. Handata ba isa go kae ke bontsha gore naga ena ya Lesotho e dumeletse ka molao batho ikopanya e le mo ba theha mekga kapa makgotla a dipolotiki e be a ngodiswa ka molao. A morago mekga eo jalo ka bontse gore e tla ingodise ka molao, mme ingodise le komisi e kemetseng ya dikgetho IEC. Ke gona jwale ga e se ingodise le komisi e kemetseng ya dikgetho e ka tsebang go kenela mojago e bang e fitlhetse dipeelo tse e tlhokwang ke yona komisi e kemetseng ya dikgetho IEC. Ke bontsha gore yona ya IEC e boetse na le maatla a go tlakola any political party lenaneng e bang yona e tlhokomela dikgaelelo tse itseng, mme re bone ga diphadi tse ngata di tlakolwa lenaneng e ba jwale go ba le baetapele ba mathelang magotleng a molao mme ba atloletswe. Ba bang ga ba etsa taba eno, mme go manolola ditaba tsena lenane la setlholong re memme mongadi Modibedi Soro yo e leng moetapele wa BDC. Mongadi Soro, wa moetso kwane Peace FM mongwe aka ka moga nako e teletsana jwale. Ntate re sa le kalong tjena, a go tlhalosetse mo mamedi gore na party ye o eteletseng pele ke mang, lebitso la yona ke mang, e theuwe neng, le gore na e sebedile jwang dikgethong tse bileng ka 2022 ga e ba ile ya dikenela.
1: Ke a leboa tle Ntate Sotho se budise moyeng pele go tsotlhe ke dumedise bamamedi ba PCFM lefatshe ka bophara o baneng gona teng. Mme ka go fetisa ke dumedise wena sebodise moyeng, lebitso la ka ke Modibedi Soro jwale ka gaoso o mpoletse. Ke moetelele pele wa lekgotla la ba Southland Democratic Congress BDC yeo di ileng la ngodisa le komisi e ikemetseng ya dikgetho ka 2021 mono kgweding ya lesome. Ka morago gore re ile ra ngodisa le lekgotla leno le komisi e ikemetseng ya dikgetho, re ile ga kenela dikgetho tseo tsela tse kgolo tse neng di tshwere ka selemo sa 2022. Moo ntseng ga re kenela dikgetho tsena, re ileng ra atleha ka nnete go gore re ile ra emisa mabato a 50 le 50. Jaaka ga re gotla dikgethong tseno, Basotho ya ba batla ba reka dimenenwana ile ka kgethwa ka dipalo tse etsang 1166 ya di-vote ka mabato ano a 50 ao re neng re a emisitse. Go latela tseoa tse o ile wa tlase tsokotsane seo ima golo ka nako yona eno, jale ebile ge le diphadi tse ntšha tse ne di ketsa go godisa. Empa he Basotho ba ile ba re utlwa ka nnete ka gore ba ile ba ka fa palo e kalo ka ganako go itshwanyana ga kalo-kalo go godisitse a basebile re keng la dikgetho. Mme taba eno ya refa gore lekgotla la BDC ke lekgotla le golang mme le golang ka potlako. Eya mohlomphehi.
0: Ae ka nnete ke mametse Ntate Soro ga o bontsha gore lekgotla la BDC ka nnete le bona etse le gola ka potlako e tshabeyang. Le ga o le jwalo mongadi Soro, re le ba People's Choice FM re ile ra utlwa gore party ya dipolitiki ye o yeteletseng pele o ketang ho hlalosa hantle gore o metele pele wa yona ile ya hlakolwa lenaneng la mengale magotla a dipolitiki a ngodisitsweng ka molao le komisi e kemetseng ya dikgetho IEC. A ko re fe go na mabaka ao ka hona party ya heno ile ya hlakolwa lenaneng la mega e ngodisitseng le IEC e lokelang gore e ka tshwara dikgetho ke ya fentate mabaka ao di ileng la fuwa.
1: Kanedi ke a leboa and le sotlhole na bamamedi ka potso ena. Wa tseba mabaka ko betse mongaka e le ka agang party ha eso e sa kotse ka ona e sia ke a tsebang sia ke a tsebe empa a o bona ba ileng ba mpha ona ke tla hlalosa mona gobane party ya eso e ne e fitlhetse dipeelo tsotlhe tseo ka dinaganang ke tlhokwang ke molao e le National Assembly Electoral Act number 14 of 2011 e ne diphetha tse ka fela taba tseno ka fela tsona tse tlhagang ka mogolo le ga ke ntse ke bua le wena tsela e diphetlhe taba tseno ka fela empa sesosa mohlompei se ile sa tlhaga nakong eo go latela molao wa motheo section 66 subsection 4 e fang e tshiang di tsang ka gore ke a political leaders forum gagolo-golo ga o tlo kgethwa dikomišenara tse ntšha gape ding di tsamaya baetapele ba ka ntle go paramente le ba ka paramenteng ba ile ba ntshepela gore ne ke ile ka kgethwa gore ne ke ile ka ba secretary ya bona go etelela process go ba e mongwe wa ba etelelang process ene pele mme mosebetsi wa ka moo ke ne ke le setitini kapa ke setitini le gona jale seo mosebetsi wa sona e le ngwe etsa execute kapa go tsenya ditshebetsong dikgetho tse ntsweng ke batlhompei batapele foramong e ne e thewang ke molao wa motheo mme taba ena ga e se e le jalo ebile the previous commissioner se di kopa gore di ekeletswe empa a ba foramo etsa kgetho yagore e ke raba raga di ekeletsa tabang ena ya gore ebe le ka tseba go tswela pele ko gore le lona loo mathama jao jale ka ba bang ga nne di na le soto wa tseba go tloa ka nako ka mokga gore re ile ka samidan o dinaka ke paid up membership ka kgwedi ya March ka baka go thobaka ke bo ba ka lelang ba se ba ngola soko swae ka mokga gore ya ke ya ka tekena mangolo ano a neng a lokela gore ebe ke na le ka go bontsha ba mathemo jang ke a seta taba e empa se teng ko gore ba ile ka kopiwa mona gore re tseke samidan ka gore ke paid up annual paid up membership e leng ditho tsa rona tsa BBC tseo di nkileng botho ba BBC mme ke ile ka fela ka etsa jalo ka bare a complya re tla re samita botho bo jalo ka pele komisi mme ka mora gore bo sammite jalo ke mo itseng jale ka mora kgweditse ngata gakalo kalo ya ba e kgutla jale komisi tse ngwalela ka gore focuswae go bonagala go na le batho bao ba reng ga se ditho tsa rona ba tlang lethata mo le gore ba sile lona ebe ga re tsege ba araba ke a se ka nete ya gore ge kopa gore le re tse lethata mo mabitso a batho bao kopo eleng ke kopo banako ga ga e le mo nako ya mantse le bolo ke kopa re tlele ntle mabato ao batho bana ba buang taba tsena ba tlang go tsona go ona le mpe le metse ba tlang go yona gore ke tsebo o tseba bana nna ke rarekisa kaka ga ke a ngwala batho ba siwe registereng ya rona empa komisi e ikemetseng ya dikgetho ya ka nako eno ke batla ketlake ntate soto go bamamedi ya ka nako eno not the current commissioner ya ka nako
0: eno
1: ba ile ba gatelela ba ikgetlhela fela nkgatikela fela ntate le ntlhakola ka botaka lope bo tshabjang gobane ditaba tse ntse neng ba bua ka tsona ga ba ka ba rata gore ba je bankagaba ile ba se ba itšhelela pele fela ba ntlhakola go ntse go le jalo le ga ke sentse ke ba kopile ge ela banna baeso taba e ne le buang kana mthe mabitso a batho ba reng ga se ditho tsa gaeso ke ga ge ba bona nna ke ba fe ga kaba ba etatabe jalo ntate seotho lona bamamedi ba ne ba ikgethela gore jale ba tlhakola phadi ya gaeso empane ga o le jalo ile ka tswela pele go ba ngwalela gore ela ke kopa taba ena ge dileng fatshe ke tlo utlwa gore na le ntlhakolela le mphe taba tsena ga ba baka ba ikgetheletsa jalo ya baka la one ke ntse ke le ka gotla ke ntse ke aga banyewe ke neng ke ntse ka gore taba process ga ya tsamaya gantle ke ntse ke aga banyewe eo mme ke ileng ka tlakola ke ntse ke le ka kgotla ka mono ka fumana ke sentse ke mathamaganga le pele ke fumana lengologe ke se ke tlakotse ke a gola ke ra ile abanwa le lebaka ntate lebaka lone ke tlakotswe ka lona e ne e le lagogo fela go tweng ditho tse ke itse tlaga lethatamong la ka la patup membershipi di rase ditho tsa gaeso jaaka ke batla mapatli le marutso a bona ka ba ga bamphe ona
0: Mamelo ya PCFM motso o mametse mo na go buisana le moetapele wa BDC e le monghadi Modibedisoro jwale re shebile ka kotlolo taba ena ya gore le party wa eteletseng pele ile ya ntshwa lenaneng la mega kapa political parties tse ka tsebang gore re emele dikgetho e bang go ka bitswa dikgetho mme ke mo utlwe gore na mapaka ke afe mme re ntse re a tseba ntate sogo kapa re bolelelwa ka metlha gore o mongwe wa mosebetsi wa mantlha wa mokga wa dipolotic is to bridge the gap between citizens and their government ka mantswe a mang go thwe ke gore taba e ka bang geya e ka ba teng e ka bang teng dipakeng tsa baso bakgethi baahi le mmuso e bonagale e kwaleya jwale ke o botsa potso pele re tla moo re yang teng gape ga o sheba na party ee o eteletseng pele e fela e ikamaganya le taba eo kapa tšhe ntate so
1: ke a leboa ntate sotho se budisaka ka taba ena o e botsa ke taba botlhokwa go BDC ke lekgotla le e dumelang taba tsa go rule of law puso ya molao mme BDC ke lekgotla leo ga le ne le thewa le na le ditšha tse satlileng gore mosebetsi wa lona o mogolo ke go bona gore basotho le ba fuweng maatla ke basotho pusong batho bao kao fela ga ba le jalo ba tseba go tshwarana ka matsoo ba atamelane ke mosebetsi wa lekgotla le lwana BDC ke ntlha ya bobedi ya borago lekgotla la BDC mosebetsi wa lona ke gore mo mmuso o fosang setšhaba o swae mmuso motlhaga mo mmuso o nnepang ebe go phaphata leke ge lekgotla le jalo e leng gore go latela potso ena o seng e boitseye motlhomphei ke gore rona ge le ba BDC ge tle re dumela go rule of law e le gore taba e nngwe le engwe ga lefa e ka thoko go molao ga se ya gona ga re tshetse tabang fotong o jalo e leng gore ke bua mona ka pele go yalela bamamedi gore lekgotla la BDC le ikobela tsamaiso ga fela tsamaiso eo e le e ipapisitseng le molao
0: motho mang a ka batla gore re tsebe matshwao kapa re bone taba eno e phela in reality how do you implement it if you ever tried it that is all
1: mtlhompe taba implementa e bobebe fela ke a gola le ditabeng tse dintse ngata ke sola ge e bua le gangata le go etsa ka ntlo ga o fitlha ka go lekgotla la BDC gona ke le ma BDC mosebetsi wa rona kore ka gago go rona ka mona fela ke sentse re ikgolola bofumeng ka borona ge le ma BDC ga o fitlha o kena ka ga ma BDC ke sentse re na le diprojecte tse sentse re di etsa tse ntseng re di tswela pele gore ma BDC gotlhe ma rengwana teng ebe a ntse a fumana mokgwa wa ga a bona gona a iphedisa jwa mokgwa ba letsatsi le letsatsi ga o fitlha go bona ma BDC ka fumana a ntse a tseba ga ntse a beya bogobe tafoleng ke sa pele se re se go utlwileng taba ena gobaneng ke re rona ke le BDC re dumela gore moruo wa naga e kapa efe wa pele ke setšhaba sa ona ke ntlha ya pele ya bobedi mme setšhaba seo goge setle se phele gantle ke gore se kale pele sona se matlele ka bosona gore se etsewang se tsebe ikgolola bofumeng ka taba tse tsentse ge buile ka tsona ka baka diporojekte tsa dikgoe ka baka diporojekte tsa ditumo tsa majageteng le tse ding tsa tsona ke ditaba tse di rutwang ka mona ka gare go lekgotla la BDC mtlhompeng
0: Mme
1: ba busang ba re bitsa ba ka re bitsa ge tla re itse go ene tsa go bona go ira go ya re bitsa mme ba le bona ka thula thaba ge tenta be nya mo futong go re re ka tsa ba thusa taba mo futong jalo ile go ka thusana mo hlokalang ke thusana ha ba hloka tlhoko ya go e ya mkhambi ke ka gona le petso la gona le satibeng a lere se go tsilile se bitsa gona ba sotho na ha ya gona e go khutlela go beng ba yana ka moka go ya tsena le watla ke ga ke ga haile ka ba re se ga e phela jwa ya mkhobe
0: ya mo ya ditaba ndate sogo ba ha ba ke ne ko mametse hantle o no bua ka antse le ka mane ka aga political forum ha ba go tlile hantle o tla correcta mono ne le sa ntwe ba reng ke structuring electoral choice jale ke batla o re thuse o rena jalo ka ke utlile ka o bontsha gore o bona e ka taba yenu ke nngwe ya tse ileng tsa hlatsa tsa o beya ka mo thaka di fatelang gore na o e hlokometse jwang taba eo ntate se re kgutlela mane morago
1: ga nnete motlhombei taba ena ke e hlokometse nakong eo ga ba re samoiketeka mmashipi ka kgwedi ya lesome ame ka kgwedi ya bogago ebe kgwedi ya lesome ke gona ke tlo tlake go tlwe ke ngwalelang sokoso ya gore batho ga o tse ba samoikileng kgweding ya lesome ya bogago ke tlo ngwalela kgwedi ya lesome go kwetse batho ba fotobela bayo ka morago re ebeke kena ka gate process go etelela process pele ya gore dicommissionara tsena tse tsamaileng di leng tsa tsele tsang gatsang gatikela se batla tle tlake taba di ne ding gatikela gobane ga gona molao one o baga mantlhakola ka ona ke molao ngwe o isa dipati te ntšha mme bedi sile se pati e ntšha jale ke ntho ke ge bang gatiketse tabeng ee ya bobedi taba obedi baganne ba mapaki ya go na batho ba ganga se ithotsa ka ke bateng taba eo ke mphile gore esile taba ena ene sentse e tsamaisa taba gore jale ka lebaka la gobane ke e mongwe wa baneng ba saenetse mangolo a neng a ga ba seke ba ekeletswa ba tsabe ba o mathamo jao le ba bang mola taba e dijangpa gore a esile mona jale magodi a pati ena ela mona ga se gobane esile tabamphudiwane le teng bana ga ke ntse ke bua le wena gona jale ba ile ba ba swa ba tsamaya ba ntse ba santse gona batho ba bageng ga baneng ga se itho tsaka ke bo mang ba tlama ba tweng a seng ba tlametseng e feng ga ba se ompele o fitlhela ntse ke bua le wena tsela ka pele go ba mamedi motlhonteng ke ka gona itseng le ga bana ba batšha ba fitlha ba kena ya ba rere icon le fitlha mo na tafoleng ya lona ge ntse re ngweletse dicommissionara tsena tse fetileng jale go bonagala fa sa ka ba retreat gantle empa jale ke ga batla bontsha go jale ga bana monyetla gore ba ka re kgutlisa ke a re tla dira gotlhe e ya motlhompeng
0: gona mo ntate soro motlho mongwe o kage tshekamelo ya lona e ne le ya mofuta ofeng go susumetsa ponaletso ka gare go yona komišeno e ikemetseng ya dikgetho motlhomong le puso ka kakaretso e le mona moo batho bana ba tsebang senyesemane ba e ba reng ke ensuring accountability o ka ge e ne le jwang tate go ka ba reng a itlhe ena ke a bona gore itlhe gagane re sebeletsa taba ena jale ile a fetoa lerumo go nna about eno a re tla monomora ka gore political party ena eo e le moetelele pelo ya yona ge ntshe mona o qala qalong gore ka mantswe a mang ba o tlotha masibana ga re ne re go ne ba kapanonyana ne ba o tlotha masibana go tseba o fofa o sekitwa o fofa
1: ka nnete motlhompei e leng peletsa ba bokakalo pele bogopo fela ba bona gobane process ene e tsamaisiwe ka makgethana a tshabeyang go ila ga batla an independent company le consultant ye neng e sebetsana le taba e ye neng e tsa shortlisting ya ba rona shortlisting e ne neng e ntswe ya ba rona ge le foramo jalo ya ba etapele ba diparty ka kakarene tse ngwe ditse le komisi e kebetseng ya dikgetho jane ya bare fitlha jale ka moo ge bitsetsa batho interview motho e mo le mong a interview ba botsa dipotso tse tshwanang ka o fela ga bo ga ba le jalo ba bile ba botsa jemodula setulo jale taba eno e le gore ponaletso motlhompei e ne satile go no sena mo ge kakareng go na le moo go ne kana gare jale go na le a tlabang a mathile a golobi a mang olobi a mang no taba mofuthe wela ya ba teng motho o ne a ipabola ka magabane ae go latela interview ka mokgwa o ba etsa pele ka mong e ga neng a utlwa e ka kaga a mofa diskoro a ka mofa ka mokgwa ena a mofang ka teng e ya motlhompeng e leng gore tabang futo jalo ka di pona le tsene nyile mono ine tsabela go gona tsela motho a ka e o fika ga ga ke ka belaela go ke ke le dilo ge bele pona le tso ka o fikisi ka mo go gona ka gona ka teng
0: enda
1: e ya mphombe
0: ba go bisa ba mtsoma metseng la la sehlohlo mo na mo go ntse go bisana le moetapelo wa metelipelo wa BDC jale ha wela ke tsole pele ka tsaba sa rona ntate sego mohlomong di khato tseo le ileng la dinka le le phate ke dife ka morago gore jwale le fumane lengolo leo ka lona le tlakotsweng lenaneng la mekga kapa mokgotla a dipolotiki a ingodisitseng ka molao le gore jwale le ka emela dikgetho le nkile dikgato dife ka moga mo ntate sego moamedi o lebeletse go a ukwe taba ena gantle
1: kanete re ile ra ya go tla mtlhomphei ya ba kanete ra go tla se re ile go tla empa fela ya ba mmanta ona o ne go fetang ka ona ya ba go tla le a gasolela ka nnete mme taba eo ke dumela gore go tla ko gobane le ne le lebetse goge motlhomong mapaki ao re a beyang motlhomong a ile a godisa le go tla mme ka mokgodisana le kore re ile ga mathela go tla mme ka gobe re mathetse go tla ka le ba BDC jale ya ba re fumana kasolele ya mofutong jalo mme go ya moo re le BDC kane o le a tlhaka re ile a ba diphati tse nne tse re ileng tsa kenelela mono ga re ne ya gotlang yone jalo tseo le tsona dileng tsa kosi ee ya mtlhompeng e leng gore ga re bua le wena tsena gona jale mona monye BDC e teng le thathamong la komisi e ikemetseng la diphati tse ngodiseng le komisi e ikemetseng ya dikgetho ga ke ntse ke bua le wena tsena le goketse lenane leno la diphati mtlhompeng
0: taba e ya gore le atloletswe le le BDC mohlomong le megatlwe anaki le political e landate ya gore e be le atloletswe ke bolelang ka bokamoso ba lona jwale dipolotiking tse jwale le sa diithutile gore le ka tswa ka festere ya ba le gotlela hae e bang jwale leletsa kore thuto yeo le e fumaneng ke efe mme boipiletso bao e ka ba bofe jwale gore diphoso tsa mofuta o jwale di sekebe tsa etsagala obane ga e ba qetelelong lekgotla le bone go e ne le phoso it means go bile le phoso jwale gore diphoso tsa mofuta o di se tlhole di etsagala apendate sego
1: kanete motlhompe nte e mpang e etsagala fela ko gore gore diphoso tsa mofuta o sekenne tsa etsagala ko gore fela komisi ya gabo rona ikemetseng ya dikgetho e tsebe gore e sebetse le rona re le diphati tsa dipolotiki mme gobane komisi e ikemetseng diphati tsa dipolotiki ke etse main stakeholder se kaga komisi e ikemetseng ya dikgetho mme e etse gore mosebetsi wa yone e bee to oversee ga ke go a bone not to run the political party taba eno ga e le

0: le bohlanga bo ba yona
1: yena
0: ke ne le bohlatswa bana botsabea yempa ka ne tlo tsana le tshepo ho komisiona e tletse ene tinge ntsha ona ba hore e tla tsiba ho tsama hantle e tla bona gore di process tse ntseng ke bana ba le ho tla jo ga tla kula di komisiona e the current commissioner ka tla go se ke ba fitile yempa le go gela ba jale fa la sente le sempe tsa bana ba fitile yempa ho latela ka mogolo sa ntlaleng ke bone ba tshwere ka teng kgatlhano le bomphato wa bana ba fetileng those three commissioners are the continental giants. The soki is very small for them. They need to hold Africa to run its elections.
1: Ntate Soro, taba ena ya gore you are not engaged from the beginning ho fitlhela le letse ba fela go se le hlakotse taba o le yona e reng jale mohlomong gege o leka go tentsha bana ba tentsheya empa e morena tshitse segonyana o ne age tsheya monna e mong ga e le lehwehwe wa e theola go fapana le ga a mo tentshe ba ka e gopola taba eno bo mohlompei machesetsa mofomo ba ka e gopola taba eno gona ga ha e lehwehwe ke a e theola nna ga ke na nako eno ya go tentsha monna e montsheya o ka reng e ntate Soro
0: ka nnete a ke ba tentsha tsea kore ko go fela ba sebetse mmogo le baetapela ba di-political party e le gore re tsamaetsela mmogo ga ba leka nkena rena re tsamaetsela bone ga ba ka ba reetsa involve gore ditaba tse bang di ba teng kapa megalo e bang ba e rera ka mo ka re go komisi ebe ba ka etsa ba imposa di-political party ga gona mo ba ka etsang diphoso teng gobane bakgatlhabegentse taba tsa mofutukelo le bone ke ntlha apele ya bobedi e lokela ikemele e seka ikemela ka puo fela ikemele jela ka godise an independent electoral commission ikemele e sekebe a ba laolwa ke mmuso e sekebe a ba laolwa ke baganyetsi e sekebe a laolwa ke political leader parties outside parliament ikemele be dipake mmuso fela ga e ka ya e sa jalo ke o bolelela nnete e tla tshwaga dikgetho tsena gantle ka mokgwao go sela mosotho yeo a ka bang a lla ke a kgoletse ka mokgwa ke e tentsantse yaka teng ore ga re atamela ga ba bule matsogo ba re bulele matsogo re atamelane le bona ge ba bontshe mo e bang go ka bang le diphoso teng le bona motlhomo ba re swaya motlhage mo ba bonang diphoso di le gona teng e seng yena eo ke neng re jethemelwa wele ka komisi ele ikemetseng ya dikgetho e fetileng ntate kore ga o ne le mopolotika o nonalo ya motouta
1: a nthuse ntate so gobane tebelelo ke gore boetapele ba megale magota a dipolotiki bo dule bo ba le kopane le komisi e ikemetseng e be go na le diphuthego tsa mofuta ono nna diphuthego tsa mofuta one di ye di be teng le gore jale le lona le le boetapele ba megale magota a dipolotiki le ke le tentshe yona komisi o ikemetseng ya dikgetho ya nako eno tsheya kore kere le bue ka mo le bonang e ka le gotlana le yona e gotlana le yona le lona nna jalo ka ga tebelele le gore diphuthego tsa mofuta o di be teng nna di ne di ba teng ga e ba di ne di ba teng nna ne le fua monyetla wa go jale le ntshe your grievances ka pele go dicommissionara tseo kapa le ne le sa fue ga e ba jale phuthego e jalo e ne sa be teng empa o buile ka leaders forum mabaka ke a feng a neng a etsa go jale le seke lae like holder into accountable
0: che bano ndate mhlombe esiburi bano lesi mufuti ono ngomamela kona le ni committee ka mono se ne ndi itetenga mono se tibwe nga mono ta ke tibwe nga me khala magota ndi toti tjoge i sebetse le committee ke tsela ka ke wa tsaba kona le committee ri ntsa khola batho ba ile ba tsa iso ka di kopa ka mo kona le committee ri ntsa tsa le dikewa ke khola bile go bile ntsa iso ka di kopana ka mo ke bothata bo teng e le se batho ba neng ba mamela ba neng ba utlwa kore ga e ne e ka ga o dutse e ga ne ge le bontsha maikutlo ge e latsa bena e kata ebe motho e le tshepileng motlhanka wa komisi le gore a ole advicete otherwise kalanka tsaba batho bao kore o kare ke mofuta o jwang wa komisi e neng e tsamaisa ka mokgwa o jwang e le ngore ga ba ka ba re bulela magafi kapa ba re bulela matsogo ba a bula ke tla bua le bona ke tla ba eletsa

0: nne bona ka lebetse ba re eletse tele ka ile overshare tsa rona taba eno e tla etsa gore ke dule gentse ke nepa empa mohlompe le nna ba mamedi ha emo ho ya iba DVC ine sa kutse go bana e tlotse molao nje be ke sa gotle yana ka baba ka ba thwele nna ba hlakura tele kwa ba tsaka ba gotle ha ya DVC ne tlotse e menyamelao yena e tenga mola ba tlhompi mohlompe nje be ke sa gotla go bana ne tle be ke tsiba gore ke tlotse molao empa ka lebaka la bana ke ya ka bona gore ga ke a tlola molao ke hati ke tso mona ke ka gona ke nka fana ga hatse ke tla nna ya ke gotla ke yo tsaka gore toka ya azwe ya molao go bana ke le gotla le dimelang taba tsa puso ya molao
1: that is all ha ne le mosebetsi mona hona le ntwe na e bitswang a code of good practice ha ne ba ke mosebetsi mona mona mo elong hore hona le melawana ka patsa maiso yeo elong I have to abide by ha ke kala ke le ka mona ka studio ka pa ha ke le radio ke ho kena mona hona le a code of good practice jwale tebelwe ka ba hore le lona le mo jwale mongaka a tla mpitsa ge la sodi a e mona jwale o bone hore o no so le out of e uno tlotse dintho tsena o le tsena o le tsena o le tsena jwale tebelo e ka ba hore le mono komisi e ka bitsa boeta pele kapa ya bitsa motho pele prior a fumana lengolo le reng jwale wa tsamaya and you go for good tsa moqala qalo nna taba tseo ke ntho tseo tse neng di ile tsa etsagala gore e la sego ka party ya gao chegebiwa le wena o baneng mona ge bona ka o tlotse 1 le 2 le 3 lokisa pele go shebisa tlase e be jale go na le ntho o thong ke warning e morena lekanyana nna ke ntho tse e tsagalang ka moo ka ge go lona le komisi e kemetseng ya dikgetho
0: nna ka nete gore go tlala lehaso la BDC mohlompe ga ya e tsagala go ga nka ra ke tlaa fela itsa baka la batlaa fela ba betse ba ngwatla ka sookoso ae gona gobaneng ke ba ntlhakola ke a ra ke botsa gona le ntlhakola gobaneng ba gae gona peta pepershipe o e sa meeting is false ke a re ke botsa gona e false wa go na le batho ba bangwe bao ba tlagang ba re ga se ditho tsa gago o kang ba mabitso a bona le mabatho e ba tswang gona ya ba sekgitlaleng go fitlha ntse ke ba lwena tsena ga ba ka ba bampha ona jale ka fumana gore taba eno ach ehlile mona go so sebediswa disua tsa motho gore na ga o sheba ka ditsele molaeka kapa o sheba jwa ke a ke tla gache ke a ke tla ikeletsa gore ach a e le mona boemo etse le bona jale ach ko go tlhatlhana ka mathe legotla ke ra le tla namola dipakeng tsa rona dikomisi ke metseng ya dikgele fela bela bomadi babe jale ono so kene bana ba batšha fela bana ba se ba le seno jale ba se ba ja lefa la se bo tlhokole tse monate tsa bana ba fetileng o keta go botsa poso e botlhokwa gore na gago ebile ba o sa ba le nyengela obile nna wale na e se le ka mogala fela go ela o bontsha o tlotse 1, 2, 3, 4 a mohlompe yona goneng ke o tlotse bane DDC na le office DDC na le konto tsotse tso ka nyagana tse tlhokwang ke molao ke na le tsone
1: a go tshwara jalo fela ndade soro ke potele ka nqina fela o gefutsa mo radio Peace FM o ntse o mamfise le na radio sotlolong kwano Peace FM jwale re na le mo etele pele wa BDC mo jwale ge re nga re thuse wena ha ile mona o ile wa thwe party ya bona e hlakwile na go etsa etsiwa le wena ha re tsamaisa le ntsela ena mo 62009956 ke mo ka etsetsa molaetsa ona teng ka pa 2121956 ke mo ka letsetsang ho senjalo letsetso +26659956 jwale re utlwa gona wena o reng ha o se o mametse ditaba tsena ka ofela na maikutlo a gao ke afe go tsona empa he e re ke potele ka nqena ke a gutla
2: eo ke reng jwale tona golo thabane o ile a e baleya a kwala paramente gwa hlaga taba mona ya gore maivulo e paramente gwampa gwa hlaga bomadimabe ba gore e re ga re entse jwalo re sebetsa ka molao ebe batho ba bangwe ba kenya lenyukonyane ka ra sesole sa lesotho gore karolo engwe ya sesole e tswele bolaodi maatla ntho e bitswa mutiny go ne go sena phoso eo re e entseng re le mmuso ka ho tlosa molaodi wa sesole sa Lesotho mhlomphehi Maparankwe Mahao moya wa hae o phomola ka kgotso Mokwena e Mofokeng e banna ka fana ka Mofokeng le hara batho ho Bakwena Mofokeng e moya wa hae o phomola ka kgotso gompile ha e tsala bomadimabe bono ba hore go tsoswe Lehlofu ka hara masole a mang a Lesotho go tsekwa tshebetso e nnepahetseng ya molao a tloswa hantle ka molao bolaodi masole sa Lesotho ke ra re tata ho mo tlosa re kgutlisa yane eo ntate Thabane a neng a mo tlositse ka thoko ho molao yena ke le rona re mo kgutlisa re mo abela toka ngwana eno wa motho jwale ebe ho tsoswa Lehlofu ka hara sesole sa Lesotho jwale e re ha o sebetsana le ho beha masole taolong ebe bo ntate Thabane ba phaphathela ba re maphelo a bona a tsietsing ha hona maphelo a tsietsing a boradipolotiki ho ne ho sebetswa taba ya tshireletso ya Lesotho ya mabotho a tshireletso e sa ame boradipolotiki ka tsela efe kapa efe radipolotiki ya kareng ha o sebetswa ditaba tsa tshireletso jwalo a utlwa bophelo ba hae bo le tsietsing ko re na o tseba eng na
3: General Letswela na ke ena e bitswang Lesotho a go e borokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona
1: Mamelo Peace FM ke bone o ntse o raga moo he o ka gutla ra utlwa o rena o reng jale ga o tlatsetsa kapa ona o botsa dipotso e leng ntate Soro a bo tlhakisetse tsona dinomoro ke tsona tse mo o ntse o tla 2121 9956 plus 2665 9956 re boele re bele yane ya WhatsApp yona ke 6200 9956 mme molaetsa o monke ona o ke o rometsweng ka nqina jwale e re ke o balle ona utlwa ore na wona o reng o re ntate se o di dumela lebitso la ka ke Thabiso ke mametse ditaba tsena tsa ntate Soro ka nnete mathata a ne a le maholo bathong bao mme ba phomotse hantle ha e le mona ba se ba se ofising jale o mong ona hore seori go thata ke a uetsa ka rona e na le Sotho empa le ha o le jwalo re leboela bo ntate Soro gore e be magotla a ba abetse toka ga ona molae ga ona dipotso empa o ka re ntate Soro melaetseng eo
0: kannete ke a leboamoe kannete ke leboa bomamedi bano ba keneng ntate Thabiso kotlile kone ke ntate Thabiso ka leboa Basotho ba gabane
4: committee ena na ya IEC ba ba ne ba laola IEC commissioner ba tsene di laola IEC pele ne le commissioner tsa mamelwe nda ke soko aka ntlhalosetse mona ka baka ntlha di fete mo fala bo thata bo kae ba IEC hore e thata ha tse melao ya hore ka gona ha ya gona ya Lesotho ho tsene batho ba tshepahala ba tshepahala ba Sotho ka hore gena le ba Sotho bo le mbona bana le khujwana bona ka go naga ka monana ba se disang tokomane ya go ke mosotho ha ana tsa kopile jalo ka dina ha tsedi na ha tseka nyena South Africa pla ka monana ho diwa ka tsela go tshelwe motho mong a nang a le tsi dikhatho ka ANC ya ba ha di tshela go utlwa motho le kwa Lesotho o na le tsa kopile ya ba ba motebela ba mo jotsa ga a mona house le tshujwana Lesotho mo a isi bo thata bo ka ba go bo setse batho ba emela dipolitiki tsa naga e go ke na ba na le tsa kopedi na mme ba nang le tsa kopedi ba seka ba emela dikgetho ba seka ba kena ka parlamenteng ba seka ba etsa melao ya naga ya bona lesotho e be batho ba tlatla ba mamela gore na basotho bo e leng bona ba e leng beng ba naga enana bona ba etsa jwang gobane gapepe taba e ne a buang ka yona o nkgopotsa mona mo elag ga dikomišina ka tsena di kena tse thabo tsene tse ne di tlamele di dija tsa saena gale eba tonagolo o ameneka o sheba kwana le kwana o ameneka go qetelele ebile o kene magotla ka gake gore bana ba baka go bana ba tsatsang go kena gore ba kena eba go sebetswa ka magotla gore mona o nfitlhisa le repalong ya dikgatho maane mo o a ba ditulo ka parlamenteng go la ba le mofelesi go o mongata o neng o nkhuta gore a ehile IEC eno e fetileng ya bontate makupi e ne e na le mathata a magolo o bona gore e neng tse e le batho basebediswa ba mmuso ga o bone ele ga ba qala go signwa commissionara tse tharo eba ba bona hanghang ba itsokolola ba tswa ka gara committee yone ka gara office e leng kena ntho ya nkutang yona gore e leng batho bana ba ne ba sebetsa le mmuso o fetileng ba ne ba sa setse go ya ka gona di-party tsonana di tsamaisa jwang ke mokgona ba neng ba sa ba ditse ai ke mametse mme a ka ntlhalosetse gona monona gona gobaneng a itse yona e sa kgone gore ere basotho ba na le tako ba na le tako yana ga ena fela e bona ba jenang parlament ke a leboa
1: ntatemosheshe ntatemosheshe wa ba sa ba leya dumela
5: e
1: nare
5: e
1: tinto
5: ya dumedisa a ke na le potonyana tse pedi le ngwanyana mone ke botsang date yona ka nako mesika mefe ya molao nako e kae e sebetsa mme ga gobaneng nako ena ka go fela mesebetsi kanye batla e tlhamatseya batho ba tseba gantle motlhomo o fiwa kontraka ka lemo tse tlhano e ka etselai ba batla go ekeletswa nako empa batho ba bangata kana-kana ba sebang tshela ba ka sebetsa moo gobaneng taba etsadiwa le etsagala obanentshina ke ithutile gore ebile thetsa motshele bo bodi batho ba kile ba sebetsa kontra ka lemo tse tlhano ba ja monate jale ba ba le maatla a ne a utlwisa ba ba motlhoko re sa tshebetso eng e ba e fuweng ko go tshwana le motho fela wa itlhaelang ga bokola o utlwa moetsa ka motse o utlwa a tlhokofatsa setšhaba mono kore ke go motho a sa tlamehang go ba mono go gang fela e keletswang nako e ba e fuwang ya molao e kae ga ba tsamaekeng ga e fedile
1: fela bjale re thuse dinto o bona e ka mabaka a etsang gore ebe ga nako e fela motho o batla o ekeletswa nako o bona ka mabaka ke a fela
5: ea o thata kantle ka mona mosui o thata kantle ka mona oba monna mosoto kapo wa legokela a kere jale ba tlwaetse go a ba kena ka moo jale ba bitse batlhomphei jale ga a ne a na khutlela go gona motseng mona re to bapala makabagaba e bataba e botlhoko agolo obane jale o sa tlwaetse bophelo bo fapaneng ga go boswa bana ba dipolotiki ba bana ba maparamente a ba go boswa e ba ba batla go dia mmuso e ba ikarabelelang gona ta utlwa ba go boswa ka gore ba nkile dilouni jale bakeke ga ba bobebe o bona gore ba ka etsa motšhini wa go diwe mmuso bane ba ntse ba kolota matlo ba diapolstetse ntse ba ga kapa makoloi ke a ba go boswa ba etswa jalo
1: ke lebele tinto
5: ke le boa re sedise
1: tanki ntate moamedi wa peace FM ga ka nako eiletše ntate so
0: ntate mohlompeng
1: a ntate ke ena go tsona re utlwe
0: ga ke tla ke tala ka ntate mofefe
1: e ntate
0: a ntate mofefe taba e re o e botsang ke tadi ntle empa re sekofa gona BBC yona e reng BBC yona e re motho a tshwereng tšako pedi mogong wa yona motho a tshwereng tšako pedi a ka fumana ditshebeletso tsotlhe tse ka tse ding ka gana gae empa ga e letsa gore a ye di-institution tsa tse kgolo tsa mmuso go ya paramenteng wa e tsamela gore o tshwaka di-position tse kgolo tse ka tsa bea nnaga ena tsietseng motho a na le tsako pedi BDC re che ga e dumelana tlabe eno mogong wa yona e le ga BDC e busa ga se taba tse ka tsa e tsalang tsena empa boemo mono bo gona a ise e tsalang a ise mosebetsi wa yona e implementa molao mme molao o fetolwa keng ke paramente e le gore itsea high time gore re le basotho ba le gona re sebeletse gore maparamente re a kgetha e be maparamente e tlhagatse ka paramenteng a itse molao o tla bontsha gore ga o ka ba le tsako pedi di-institution tse itseng ga o a tlameya go ka kena go tsone go na naga tse ngata tse etsang jalo tse o tla fana gore ga o na le tsako pedi itlhe pakamenteng ga o yoga ebile o tekwa batho nago o tshwere tsako pedi e le go taba eo ka nnete ga se IEC ga EC yona ga o ka baetswa molao goreng motho a tshwereng tsako pedi after a kena pakamenteng kapa pakamenteng kapa emela dikgetlho IEC ke na le tshepo yare tla implementa taba mofuto wao e le gona tsena go setseng ke go gona re sebeletse gore re bone re tsang kgetsa molao o tla tsiba go thibela batho bano ba se kebe ba tshwa di-position tse jalo ke fetela go ntate dinto a ntate dinto ba fua dilemo tse tlhano ba fua dilemo tse tlhano dikomišene a ka di fua dilemo tse tlhano e le gore yang ga lemo tsang tse tlhano di fela o lokela go tsa o tsamaye jale go siela ba bangwe kapa o ka o ntse o belela o gutlhe jalo o lokelela mojao gape ape o apply jalo o lokelela mojao jale o boele go tlhole gape a ba o tla go tlhotse gape o tla go utlwa ke a gola ke ra ka mogong ka kagabang ka teng ka bokhutshwanyane nate sori
1: e re ke ba le molaetsa o monke o nang date sorore if a e re ke tlhe ke ore tletlhere o bone ka o fela ore if IEC terminated a political party, 99% of the time it's for breaking the code of conduct for political parties. When IEC cancelled the termination, it usually means the party proved they now comply with the code. Those guys, they were expecting hore ntate taba eno o tlo itlohela fela le hlohonolo ka mona ga di thabane ha re se re phetela ntate ke bona gona kwa ise fedile
0: e la mthombi
1: ya ntate ke na ho bona molaetsa wa
0: ha ga le molaetsa ona o ile wa o bolelang isiye bana bana hanne hore ka tloela fela tabe na ho se ithuta ka pa motho mo bana bana hanne hore motho mo ba mata e ke ditse jwale impa ya ba tabe ya ba tima ya ba tlo tsa ga tikela ka nne di belela ho ya ba ile ba ikeletswa hey ka nne te go kere sentse go tlokela ka go feta ba ke ba tloga ga tikela feta ka mogo ba ba neng ba bana ba le bile tsekate impa ka nne ka bo khutshwanyane ha ke ya ga molaetsa le go fela a ka nete ya gore re ne re ke ke ra tloela basotho ba re tshepetse gore re tlo tla re busana gae ba mo tsebe jwa bi di subu ke tla busana ya nna te so di la mama ne tsale e ke ba re tlo tla re busana ya ba re tloela ditaba tse nyenya ra se re tobang le legotla ha le sele tsana ha mere taba tsa mofuto jwa ro tsona re ka dietsa jwa ha ba go tloela go tsheta tsa rona ke le party e le ngore ka nne mo tsebe jwa rona o kona ona go fela re nna ka tla fela go le sotho mona go phethatswe taba ya molao go tlhomphiwe molao go tsamaiwe ka molao ntho ngwe le ngwe e tswe ka molao e seng a ke tswa ke se ke kwatile ya ka mola fela e ga ke fitlha mosebetsing mo ke sebetsang teng seo sentse ke tla ke gatikela batho fela mo bobone ke tlwa ke kwatile ka aka ae e le ga re sebetse ka molao molao ke ona o tla re thusa gore ge tle ge nnepe na ga e le e se bo o tswana kaka ditsinyana a e leng goo
1: ntate se go mongaka ge ke re ke le boile gore nna le wena e be re qoqile ka jeno lano le na la sehlohlolong re tla nne re tswele pele go qoqa le wena go na le potso re tla re qoqa le wena morago mona mona bjele mo seng re shebile taba ena ya kgekgethano re na jwale maikutlo a lona le le BDC ke a fe ka yona le ga o le jalo he re tla lokisa nako eno mongaka ke le boile gagolo
0: ke a leba mtlhompe yaka nnete ke tla fumana nako yotlhe ha o ntita ka taba eno e sile BDC na la maikutlo e tabeng eno ya kgekgethano mpa he ka o tswa se ke ka nne ke a leboa mtlhompe ke leboa mamamedi bohle ba dileng teng ba keneng le ba sa kenang ke lebo ya ka odimodimo sealema sa PCSM mme ke lebo ya sebodi se moyeng mme ke re modimo a boloke basotho modimo a boloke kgosi ga basotho modimo a boloke bohle ka go naga ena e tletse makakabetsina e leng gona bo re banang ga ntse e ditebela mogong empa ka o sewale ke re fela ke se ke sewa ke re sewa se lile ebitsa gona basotho naga ya gona e gutlele beng ba yena ka moka o ya kena lewatle ke rakere ga e leme ga e leme ke rakere
1: ke le bile ho hlonta te soro
0: ke le bom khambe
1: thank you mo bile PC FM yo ke mong ha di soro mo di be di soro he ke mo eta pele wa BDC u tile horna o be ile di taba tsa ha joang he mo bile me re se ra go ka ga dinka e di taba tsena mo me di ska ke na ska ntloka a re sa go nka ona bale se ga wa den that is ho bale ke re di taba tsena tseo di taba tla sebetswa ka tsela itseng e be ne ne magotla ha se ya kene di pakeng di taba ha di lebe jwalo ha di ba ka tsela engwe e be ha bemba di taba ye tlokotsi e ba ndiale batho ba se ba hloka tshepo institution nye jwalo ke go bana rena la no la sotlolong o sane ho ringa busupa thapama me ke le ka ujwe tsa bana go tshogetsa ditaba di feng o sane ke tlo itse palla na go e me e tla o fana go ingata hore o hle o botse dipotso tsa hao he Mohamed Yemotle le bitsela ka nna ke tbosoto ke sudi ha ke aba mong he nna no le na le hlophiwe mona ke Mr Thapelo le kanyane yo re nan le yena ka mona jwale le o sane o sanza dilukisetsa o sane jwale ke re o sia le lae lae gona he Mohamed e motlo wa PC FM showing each other love la ho jwalo e re ke re ndate le tswela ke o fa ka mehla
3: general le tswela na ke ena e bitswang Lesotho a go e borokele Basotho setšhaba ke sena se bitswang Basotho a go tshireletse setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.

0: fela o re ke o motho ya batlang ngwana ya ga tampana e wena momamedi e ba vele ka nqena ka dikamanong ka mona tsa lagato ka paka go nthotsena tsa go mhlomo ona o fihlaleng ya lonjwang ntho di batla di sa sebetse hantle sharp sharp o bona ha di sebetse hantle ka mhlomo di relationship wa ile ka dia faila mhlomo ngone wa nyala dingata momedi wa tseba gore mojolo ke pandemic eng wa ke ba itshulo ba itse ba momedi go mojolo the pandemic fela o batla ngwana ka po batla bana ne le batho ba bang ba o momedi ha maemo a se a sa dumele tjena buying ba qetelle ba ga ere ke buela motswalle wa ka mhlomo nna ke le lailai ke na le motswalle wa ka ke teaser teaser ke motswalle wa ka go hotse mmogo ka pagile sekolong le yena gantsana se ino ga tsala se ino ha holo nna le yena tshile ke mo tseba o ya ke motho a sharp ke motho a sharp se tshabeng o hantle mhlomo ke a bona o na le di quality tse ntle ba ke sa ho go ka bantate go e wena mo mamela ntate wa ngwana ka kapa motho eng ka ban le ngwana ka papana le ene bona le batho ba bang he ba e ho motswalle ya jalo a gae wa tsaba thiza mfanaka wa tsaba ke ke na le bothata ke bona ke bona ka po o tsaba bothata ba ka o tsaba ditaba tabelo tsa ka jalo ka motswalle wa ka fela kholotswe ke tsene e bile maemo ke yana e bile wa tseba je ne ke rena o ka menda hanga ga mhlomo he mpe ke be le ngwana le wena ba ne tsena tsa mjolo di ya tla di hana e hona la batho ba e ba qetile mo ba me di bentse qeto tsa mofuta ono kapa ba bile le mena hano eno ha ke ya utiza ke go yena o ka menda o ka ba le bothata ke ha ke ha ke ke mhlomo ha ke retse ngwana nna le wena e bile ke ga ngwana nna ke kuba wa ka wena o le thabo le mo tswalle wa ka o tseba ke don't worry ha ke tlo hlopha ka letho ke kupela fela o mponthuse ka ngwana fela o go ke bele eng a mo hudisa ke tla mo etsa sohle ha lo o ntate wa he wa tseba ke tabe tla fella pakeng tsa ka loe e tsela tse ding tsohle ke bo wa dinahana lo dinahana wena ntshise ka ka taba ena e nyenyane fela ke mpe ke be taba tabelo ya ka hore ke be le bana kapa le ngwana ho bana jeli ke na le bothata ba ne bo ke bileng ka bana mo momedi ba o jeli ka mana ka mjolong le ka lenyalong ntho ha di tsamaye hantle bo mamedi a go kopane le yona o phoqa a go kopane le yona o etsa tjena kapa kwena sa mo phoqile ha go etsa go hongata fela yo wa bona hore ha nka nna ka ga ke a yema ke metse mo hlakenyetsweng ka pa ke nyetseng ha tla ba le bothata ka pota ba tabelo ena ka ba le bana nke ka qatella ke fihletse ke batla ke nke ka mahlako ga mabedi tabeng o nna o sho bontse ke a ke ka pesti o motho ya batlang ngwana ka ba ntate o ka pa mme wa bona ga fela hanga tabo bo be di etsa la hlako ga la bomme ka mo go ke hlokomela bana le motho ntate batla ha ke go ho ne paetse ka pa o hle ho bebe ha ka lo fela bo bebe ho o ka ba le yena ngwana o ka moetsa e o ka hloba moetsa ya o mentse e wena ne le ka dire ka panele sa gata o moetsa fela le bile o sa le teng ha ona ha fela ha o le motho a mmela ko nngwe mo mamedi ha re o motho a mme o batla ho ba le ngwana ke ntho ka yetsa nngwe mo tsalle wa ha o ke a tswa tiza motswalla ka o khala o tseba hlengwe ke batlang ke batlisa le ke labalabelang o ka nthusa wena o tiza o le motho a ntate se ke fihla ke le laela ke fihla ka proposal ya mofuta ona ke o hlalosetsa ke teka taba ena ke re hai ke tsena dita ka mogoseli le ka teng a ko nthusi le go hlalosetsa go ska tshenya ka tsohla ona mohla ke tlo go supporte ona mohla ke tlo go itse letho ke kopa fa o mpotshise ka ntwene nya ni fela tshene in e jeli ngwana nna ke tla mo hudisa nna ke khudisetsa yena don't worry o ka dumela wena o le motho a melo motho a o suka o ka ietsa o ka ya wa re motsali ke kopa favor e o fihla ka kopa favor kopa favor wena o li tibos se ke fihla ke lelela ke tlo kopa favor ke taba yo o ka wa encounter o ka dumela ke qale mo bi o ka dumela ha o na hala ka yona na jalo ke kopa Kyola tuwe ya buanga na mumeti. Kiswa na sefro sa kona same. 2121-9956 plus 2665-9956. 2121-9956 le plus 2665-9956. Ngwala itaba yusu na uti WhatsApp ungo 62-00-9956. 62-00-9956. Na ukadu miela wabala ngwana le mozwa lewa hao. Ilu bani utiba matata hai mumeti utiba kholo tsa bophelo ba hae ibile o tsiba le taba tabelo ya hae hore motswalo wa ka wa tsiba ihle sale ya batla sale a rata wa ka ba lengwana pa mae masadumile ke ona mangelo ngana 2121-9956
1: Na moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Mohamedi 21219956 le +266599956 +266599956 ngwala etsa voice note WhatsApp 62009956 Mohamedi o moya hello.
1: But I'm too old for news.
0: You're too old.
1: Kapo motho ena o hlwe thata ke ne ke kena sekolo le yena bla bla bla bla o ka dumela o etse ngwana le yena ke kore ke bua ka ke a ka re o kore na o ntse o kise se sa hao ha o se be ka tsela o sa botse e le boeletsi ba ga tshe bana go o etse ngwana o le motho wa a o se a hantle a hlweng ka hantle
0: Elore ke batla go bona taba ipotswa ke ena Mohamedi mo maemo o bona hore ha dumele fela ona le taba taba e ona le motswala wa hao ke ena ya tsiba mathata hao o mokopa favor ke nna mono o mokopa thuso ke kopa ntshise mo na le mone o kopa ntshena fela ngenyane ha ke batle letho ke tla mo hudisa ngwane nwa ho go fela o fihlela taba tabelo ya hao mo shebile dilemo o shebile ntona jo le ntona ba no idi ya tsama tla ke bana ka ka nqena tsa lenyalo leng ha di fihlile ke kope motswalle wa waka ke nna mo jele ke batla go bona wena
1: go thata ba go go lenyalo lo hlozi ka o tsone le feta
0: e ke ke motho a ke ga ka ukwa ha ke bana ka ka lenyalo ka mona ha e tlo sebetsa ka pa se ke ile ka nyalwa fela a hile ha di sebetse ha ke fela ona le taba tabelo ya ho ba le ngwana ke nna yona ke motswalle wa hao ka gore hotse mmogo e ka ba ge kene sekolo mmogo kapa ge kopane bo mosebetsing ke tla go wena ke ra ebo ditaba tsa ka wa ditse ba ebile ke o qoqela mehlae ke kopa gompo nthuse mona fela taba ya ka e gona mo o ka dumela kapo o ka gana
1: ga ke re nna ntse ke re ke sekele ntatemogolo jalo yale kere nna nke re ta e agabana ke tsena but e tlameya gore kere go batho ba e agabelang taba ena ga o ya go motswalle o batla ngwana ga ke utlwe gona a se le motho a ka ba o setse a se motho a ka o setsa ntse se wa kere nna ga o e tsamaise gantle keng e se tlasa dikgatelelo normal circumstances motho a kae go motho a re motho enwa kore le ga e ka ba ba ke ntatemogolo wa mokana a bona go bana ba ntate mogolo ke bana dikolo mane ke di tsabala o go gona ke le ka gore jale a kope gore ebile nna gobane ke sale monnyanyana ke batla motho eno a nketsetse sentle ke bela nka mpa ka nyalwa ke na le bana ga ke re batho ba nang le bana ba nyalwa jalo ho ba neng ha o batla o re particular in particular ebe motho a nan le botata ba bo feta ba bo botata bo bom bla bla bla bla bla no ba ba tlo ana ka sa normal circumstances sa ka itsua ka morego a o ga ke batla bana ba bohlale ba itsua ke monna yane you understand this one
0: ke a utlwa nao e le gore o re le wena o thwe hlalosang gore tlasa maemo a itseng tlasa mabaka a gago ke ke a ba a mabe fela nako ngwe motho a ka re fela e ne tlhile lenyalo a ke lebatle ya kege ee ke e le gore o ka re motho a ka ikgethela shwa magabane fela a bona gore motho yane wa tseba ga a ka nthusa ka ntho itseng ke tla ba shapo
1: motho yane a ka nthusa ka ntho itseng ke tla ba gantle e go ke ba tla we hlae ka engile a gore ene tsa motho a hantle go wena o sipua pelo ya lenyalo go bona le ngwana o thu wa kgetho ya ha o gona o batla ba ngwana mofuta ofe la la la
0: motho yena ke se ke
1: mo tsale o sa mo tsa maemo a hantle motho ga sue ke motho a mobe ha ka o etsa bana ba babe o go ba lonyalwa ke mang
0: o
1: khahlile
0: o sa
1: o khahlile motho a o khahlile hlo o khahlile wena bana ba bana ba lo ba itse o lo etsa bana o ba khahle mang ha o dimpi ke ga o itse tabana ba ba wena o le motho o ka nna eka bana ba ba tsa ba ona le bana ba ba tsa ba tanya la ba tshato lo mo na na go lo itse la nka botlo ba hao ha o bia ha o bia
0: mba ke ke tshe motho ha o khahlile o sa ikile o khahlelletse le sohletsa o khahlwe le ke sohletsa o sentse ona le nthweni ya gore ka nna ga ba le bana jo eta ba ke kena mo motho ya le o khahlwe nke ene o se bone magabane ke motswalle eno wa hao o ke ya bona motswalle wa ka thabo tse ba hle o so shebile mo hlomo bone magabane o na le tshobotsi ka sekolong o na le shapo ya bona o ke motho a bohlokwa se tshabeng ibaka ke ya ona taba ya mo ile ngana ke o so shebile
1: ke ena o bua ke ya mona mo bi a nyara mo ke ya mo tego go le tsa botanyo ba na ba ba di
0: ah mosadi
1: o a o tsinyana ha e tsa bana ba batle ke nne motho a montle a bo hlale a tsa e tsa bana ba bo hlale school o go tla ntse tempi mo go dilo nyalwa ke mang o le a o tsinyo o bona go lwetsa ngwana a mope le motho a mobi o
0: mosadi wa ke
1: bana ba o tla thaba bana ba o ba o ba tsanyalwa o ba ntse ka bomo o go bona bana ba o ba tla thaba ba le ba le ba ntse ke motho a mobi o mo ntse ka bo o ba ntse ko o pele go go bitsa bana
0: a ona motho a mobi ebile ke lutise mo ona motho a mobi e a ona motho a mobi e ka le mo ke lutise mo a ke le ba mo me di busu mo na toka ciao e be hlano ke le bile re nga ona motho a bobi mo mo be di ha ka po te like someone like some bone mo mamedi eh la ke mo mamedi motho ha wa mmola motho a hao hey le le nkwena lo hona le possibility ya go ba le bana le la le nkwe ha ile tshe bana ba ho ba ka nna ba nkwe jwa lo go ke tile o gahlwe o gahlwe o gahlwe le tsike ka tlele ba ke ha ke nepi 62009566 62009566 +26651956 +26651956 wana na ke tla mohudisa ke tla mohudisa ke hloke chalete ha ke hloke letho o se mo magabane ne mo mamedi a buileng ka ona so a bona go ona motle ka tabeng ya dithuto ka mona ke bona go bohlale mohlomo ka nna ba mo mamedi ha ke re hlile ona ntwe mo mamedi ba nka nna go wa sheba wa sheba mohlomo ona le lebala le lo shebileng wa sheba la ha o sheba la hai okay so ntse o bona na ngwana ona e ka ba ngwana ya ka hlanga sebopho sefe wena mo mamedi eo sontso o kopanya ba no hela motho re e kana e pelo o swele motswalle wena ko wena thaba na ke lela ke fihla yolo ka ke fihli ke he motswalle a motswalle la fatse mo hlo mae ba ba thwatwetse ya dijong go finga ya dinong ha tswetse o ya kae bolong kae hantse re ditse ke se ko tekela thaba hai motswalle wa tsela generating now can thusa wena o reng o le thabo wena o le nna ke tabo ka yetsa nyo tla sama emo o hle a matle le a mabungwe wa medi ena ko ngong ka bona o ke le lela ke ga dilimo jwa le ka gantsa ditsamae ke a bona go ya nka emela go tella ha go ka qetela ke iphumana se ke sna monyetla wa hore taba tabele ne ya ka ke fihle ibile ke ka pa ba mo America ke motho a sa hati ntse tsetsa bolenyalo o bo e a tsetsa bolenyalo ka potsa mo di mojo mojo lo relationship eng ha ke di rati jen e wena mo mama di fleke ntse tsetsa ntse ke sa di rati ha ke ipona ke tlokena ning vang mo me hleke ntse tsetsa ke sa di etseng ha ke participate gaming tsa mofuta o la le ka la mpika ke hana e fela ke batla bana ke tla ho ena ke le motswalla ka thabo teaser o noreng kopa feira ena fela ya wena o thuse mona fela tsenga ta o ditlwele tla ipona wena nthuse mo oreng na ke nna ye Judy Bosha can be with you tonight.

0: Judy Bosha, ibitswa can't be with you tonight. Ke go bema tsenye meraro ka morao hara ya le shume. Ke se kene hore nya bobedi ya lena ne hola rona. Back to your roots, PCFM na lena lai lai. Nalitaba tabelo mo mamedi ya ho ba le bana. Hona le batho mo mamedi ba na taba tabelo ya ho ba le bana. Fela ba sa fumane batho ba ba le bana le bona. E wena mo mamedi wa kena ka go dikamano ka mona. Try to save it. No sense of doing your law while only engaged in 20 had to save it. A handkerchief. Well, oh, I found a little tabatabel. I'll go cover the van. How long would one me when I'm a mermaid? Well, one or I. O shebile mabakana 1 2 3 nna ntse pedi tse kang ka tse thago tse kang ka ntse le shebile mhlomo o shebile dilemo mhlomo o shebile mhlobo gone ba hao ka nna bo ka nqane mo mamedi o motho ya sagating bo di kamana tsa lagato bo di relationship di manyalo jalo jalo ke ha se ntho tsa hao tse ya se staff sa hao wa sheba ga he ha sha o bona ke nna mo tswalo lo ka ke yona thabo habo ke bona le yena motho ya nlekileng kwa ha ka dumela o sa shebile magabane o na le mo mamedi a buileng mona hore mohlomo motho a ka sheba magabane ho qoba ntho tse itseng o sa shebile a ke o le motho o na le ntho tse tsa di sheba mohlomo ke bona ho motswalo eno a ka ne le motho ba tlang a bala haholo ka ntho tsa thuto ka bona ke bona ho o gona ho tshwara ntho tsena tsa thuto ke bona hore mohlomo le ditshobo tse fela jolo ka motho jolo ka mo mamedi ena a bua hore e ka ba mohlomong etse o ka thabela ngwa le la hae jalo jalo o ka thabela o bona ngwana hawa le tsena mo mamedi o ka mwa thabela hore hey thuse hle motswalle wena o le motswalle sa o atamela go mothuse o ka mothuse ge mo ne mo mamedi ga ba tloko hona e hle ya gona hala tabe ena hla sa re na hana hantle ke tabe ka etsa hala ka sebetsa ga bana mo ne mo mamedi ke rata u ka maikutlo ha
1: Showing English, South Africa, QWERTY
0: keyboard.
1: Hi, Lele. Hello. Nanga mukopa mukhutsu waka. Nanga mukopa ke na le botshata bo jwa. But e ke batlang ga e ka tshoko ke hore e be nka ga ke kopa motho bana ke bona na le magabane a itseng. Ka tebelo go motho mangwana ka botla ba jwa. Ga se re e bone. Bana bana le batswa di ba babe bona ba hlaba le batle. Ka ba batswa di ba batle ka bobedi le mmere ntate. Bana ba hlaba le bae. Batswa di ba be bohlale. Mwane mwana be bohlale haholo e mongwe be sethotho haholo go re mono no we have no guarantee ya gore ho bana le bohlale ka bana le motle ngwana o tla ba motle ka ba be bohlale but motswalle nka mokopa gore ka nnete jo le khaotse ba ditaba tsa ka ke kopa favor hle scheme ke lebo ka go betswana
0: ke le ba fela ke le ba ulwe na lebo ka go betswana ke ka mokopa wala o tsena ka ganti ya gore mohlomong maemo a ka ba ka mo ka mo motho a ka nahanang ha sa shwa ka lihlola nama wa fela yena ka mo kopa bo bo re wena o ke mo bile PCFM ke ntho ka etsa wa kopa motswalle wa hao ke motswalle wa tsaba umponi le wena o tsiba pelu ya ka moeti ba ditaba tabelo tsa ka wa tsiba ke hlokang ibile o tsiba le boemo bo kileng ka hare ho bona ebe wa mohlalosetsa o mo kopa o ke kopa feiba ena kopa o ntshe mona ebe lo mohlalosetsa bona o no ibona jang tabena mo mohlalosetsa ka pa mohlomo mong bile le pore ya ga tla be se ga iqoqa ona ga tla isebetsa jang ka morao e bona motho ma ka tla mo media sentana le ID ya ge don't worry ke tla mo hudisa ha o hloko mo fa le thoshwe ku etsa le tho la o ka nyamela sharp e mo ka ga ha ba dumela ga tla dilwa fa tshe ke dubella no wena ha pe sebetsa ga ntaba ina ha ke re wena o le motswalle ya kupua ke taba o ka ina hana nye ka po ka dumelang ha o so ba di taba se di fihla di tekwa tafuleng ka pele hwe hello lailai je le ka mo media qetang ho bua le wena ke se ke na le dilemo tse mmalwa so e ka tsona ke seng ke bone ka pa ke utlwa ditlamorao tsa taba ena mosadi aka oh oh masadi akacho ke bone ka keke masadi akacho jwalo me hangata ba kopa favor yeo ha maemo a bona a bophilo a le matle ha morao bophilong ha ho ha ho sula fala motho ya jalo wa tjika are o mothuse ka godiso ya ngwana a se abile a etsa tshoso ya molao lastly molao o tlama batswadi bobedi ho baka kholo ya kholo ya ngwana ka ho such a favor doesn't and shall never hold kintate khemi ke le bantate khemi sibo monate o re sa ibua ka experience tabe no sa ibua ka boholo o ya ka mo a ibone ka teng hore yo jelo tata mona o tshoga ka mo ke tla mo fudisa mo tlo

0: wa lo shebile hore ha ke sharp wena tsena ke a sebetsa ke na le haka ke na le nka ikhulisetsa yena ngwanelwa e ka maemo a sa se matle jolo ka pele so o so go tla hore kopa o thuse ka tsena le ntshane ke le ba ho le fela yena tete khami mo me di wena o ka etsa ja o ka dumela e le motho ya kupuang na go ngwe le batho ba bomme ba ka kupua motswalle wa hao a o kopa motswalle ho tsena ke kopa o ntshuse ka nna ba e bobebe ka lehlakoreng la mme ho kopa ntate mowamedi hobane mohlomong ho ntate ga ona ba boima hakalo mowamedi ga ke re ga o thata fela papiso mowamedi hangata ke ntho eo hangata e leng batho ba bomme ba etsang e le gore ga re re batho ba bo ntate lona ga le na kopa ntse go ntse go ka o etsagala mmomedi gore ba kope ntse ba le teng ba ka kopang fela hangata ke batho ba bomme ba kopang mowamedi wena a kopuang o ka reng o ka dumela wena a na le tabatabelo ke taba eo ka wa ietsang e wa atamela motswalle wa gago ore motswalle wa tseba ke o qoqela mehlana ko o jetsa mehlang ke bone ka jale se ke fihlile boemong bo tharollo e seng e le eng o ka nthusa
1: lailai ke mametse setlhoo sa gago ke mametse setlhoo sa gago sena sa motho yao go thweng a ka etsetsa fever motho e mong a mo etsetsa ngwana ntho e jalo e sentse e le teng nageng tse dingwe ke a kgola ko bana ga bo rona mona ga ise o ka itlhe e ba ntho e teng e kengwa molaong motho a fanang ka ngwana go thwe ga e no ba setlamo sa gore o tla mo support-a e beng data ngwana kapo maemana a tlwaedileng a gore jele motho o tlang ka boikarabelelo ke a kgola tlhakogole la bomme ba sa kgone go etsa bana kore le mathata a bona a clinical o a fumana gore go na le motho a hiwang bakeng sa gore a ka etsetsa mme a jalo ngwana motho a jalo o bitswa serogate ko serogate e tlabele mme e ba mokgetšhane wa ngwana a tla ba kopie go ena e le pakeng tsa ga e le tumelelano le ya fanang ka ngwana le sepetlele kapo motlhomo agency e fanang ka service ya mofuta jalo kapo e leng mokena dipakeng jale caseng ena ke utlwa ka motswalle wa gago le motho wa mme ga ke tsebena e tla ba serogate bofeng e tla ba serogate kapo e tla ba ntateo o tla bo kopiwa favor go ena jalo a patalo gobane serogate ya patalo go na le contract e sa enwang fatshe gore tšhelete e kana e includang le taba tsa motlhokomedi le ntho tsotlhe tse tla ba teng during the pregnancy period di tla tlameya di patalole jale tumelano e jalo e ba teng ena ya go fana ka peo fela ga ke utlwena e tlabele ke ntho ya lefatshe le bitswang mang ke utlwa o entse setlhoo se thata botshabeyang ntle la ga o ne o bua ka tabena ya serogate gona ebe utlwa e kana re ka e ananela kwano lapeng ke a gola ga o ne o tlhaile kankeleno ga ke utlwa kane ka ba bobebe gore re ka lokisa maikutlo a rona le boinagano bo itseng gore na ge re nka yona obane mafatsheng a ma sentse e ananeile e molaong jale ena ya monna tla fana ka peo fela tšhena ke ikwesise ke utlwa e ka tlabeleng mantlwana and imagine motlhang go tsebalang gore jale abotino o fane ka peo ya lelapa leno e tla ba ntho a mofuta o jwang e tla ba ntho a mofuta o jwang gobane jale ke madi a lelapa leno le a leng go lona ga se a gae a le mong kore e ama lelapa lotlhe go ya morago le leloko leno kao fela jale nna ka nnetene ke nagana motlhomong ga e ne le maemong a serogise ke nana ne ka nna ya amogelega motlhomong le rona ra yananela ra e kenya molaong jalo ka ntse reng ka ntho tsa matšhaba ga di kenya molaong wa rona ge re le gona ge re ka golwa lefatshe lotlhe so ke a gola ke ona maikutlo a ka nono lailai thank you
0: ka leboga ke master p ina city ke la bona master p wa utlwa momedi e ka e tsala le ka matlhakoreng a mang ga bo e ka tabena ya sarogase ge utlwe e ba motlhomo mo mamedi ga re ge batho ba ka go lenyalo ke nna enwa le motho wa ka ntate thabo ge ka go lenyalo jele kgana le bothata ga re kgone go ba le bana motlhomong bothata bo ka letlhakoreng la ka nna ebe sebile ga tswa dingakeng dingaka se di hlalositse bile di netefaditso re meke na nan le botata ka mabakana le yana le yana ha le go kikela gona go lebele bana ka tsela eno be ga tla fua le di option mo wa medi gore empa ha o bolelo nke ke la ba le bana ntse le ka ba le bana ile ha ise ka tsela e tlwaelileng le ka etsa tsena le ka etsa tsena le ka etsa tsena go bo hlaile mogona wa saudi sone mo mamedi ya master pia buang ka ona mmomedi lo ga le bomme ba jene taba na sa go jisina ko ngo mo mamedi ntse tla ka tsaka lona hla ko le nala setswale hape ntse go tshetsa mane na ko nngwe wena master p hothi a ke se ke ya ho motswalle wa ka kapa ngwane so kapa mang ke nne tse hloka hore itikinelwe ho dumelana ka tsela ya molao hantle go tlhale hore na ho thutla sebetsa jang se ke re gena le bothata ke bona motswalle hle kapa se ba fihla ho nna ke le la live ba re kana le bothata ke bona ga kopa o mpo go thuse ka hore jarela ngwane nwa tla ga qeta ho hla bona ga tla o thusa ga tla o fa eng ditumelano tsa ntse ke bileng ka tsona mohamedi go fa ngwana gona ga tla mo hudisa wena bophelo ba gago tsela pele ka pantse ka baka letsela eno ya peo wena master p le wena mohamedi mpha peo bophelo ba gago tsela pele le nna ka nqena heta batabelo ya ka e fitlheleng wena mohamedi ga ke tsa tsena ke batla go bala ke bone ga ke pele ke bala mona ke tsa tsena mohamedi moletsa o mongwe gore shapo jwang le Leicester la ka ntse ko mametse ka 95.6 MHz ke le ka mona ka gwetsana ke stable ba tsiba laelae nka se dumele because batho ba bomme ba na le ho fetoha maikutlong ha nako e ntse e tsamaya ha ke batle e re ha ke se ke na le lelapa laka e be o tlo kgutla e be o ntshenyetsa thabo ka lapeng tlhotlhelo tsheyang o tsheyang jale wena je motse wa tsheya mobedi jale o tseo ke motse wa tsheya gaholo fela mono malaitsa o tsheyang ke a utlwa momamedi o ka a se taba ka dumelanang le yone obane se ka o le tsena sa na le lelapa sa na le lwapa se yo go tla ke re ya hle bo yele ke na mathata mphuse se yo tla ba tshwa ha te ke le ba mo metsi ke tsedi tsa dintse tsetsa halantsene batho ba ba di etsa mo momedi ba ba dumela ba ba hana wena mo mamedi wena o ka dumela ka poka hana taba mfuta se ha se a se etsa hetse motho a sa fihla ho wena nako nngwe hlakong la bontate e hletlebe le tabeno ya kopa peo fela ke kopa peo ngwane sehlempo nthuse le hlakong le leng hlile wa kopa ka tla kopa o ke mojagele nako nngwe e tla ile lelapa ka nnete le mmele ntate ba ga kopa go thuse tjena le tjena tla ga ngwana qeta ho hlaha ga tla o thusa le wena ka tsela e itseng ho ya ditumelelano ho ya ka ditumelelano mo momedi wena master p hantsa ke ha re mametse data ha me ke nahana ka tse ke nahana taba e ngumana ke nako nngwe gala le ho etsa dintho ebe teaser tab mhlomo o na le bongwana kae kae o motlwetse wena mohamedi mhlomo me ngwana mo hlaloseditse hantla mo tsa gore ha tsama ho ile tse jena jena ya ba thabo ho na nasenna eba mushong hapewe le ka nqene be mushomo wa la dumela ka le hlakogella ka ke le ka na hana tabeno ena master p wena eba mushomo mphapanyo ka epa ke ntsa ha eba mushomo thawa ka tsama abale ngwana ka kae a dumela ka pasking a dumela le ha a fihla abale ngwana ka bo ga ba ha mo dumela ha ya swa ka ngwana na swa ka ngwana na swa ka a swa ka se nahana a hana molatwa tola le ha a fihla ba le ngwana le nna ke le like mokopile eba ibile o sabile a hlapa matsona mono jolo ka gedumellane eba nna ke hodisa ngwana ena o tsela pele ke le kana hana ka ena hanyenyane ha ntse re qoqa mo medi a re phethela taba tsena hla ke khotla mona Mariah Carey when I saw you.

tja nna la matsang robe di tjena. Mo medical letsatsi lena he, re ya go utlwa ebile re ya gopotsa mmamedi ka taba ya bohlokwa ya go baballa mawatle a rona. Ke letsatsi le bile le kete kwa mmamedi le ke United Nations, re go utlwa ka bohlokwa ba go sireletsa go bitswang marine ecosystems. Ona ka go lewatle ka mo go iponela metsi ga se ba fa le go na le ditlhapi. Ke a dumela mo mamedi go nako e nngwe ga bana metsi ga se ba gona le ditlhapi. Gore na ntle le moo ka gare ka mo go na le mo mamedi o le bo seaweed ke tse ntse ntse ke tsebang gore ga o ka botsa o tsebang o na le leng ka lebatlhatlhage tlhapi motlhomo le seaweed. Empa mo mamedi go na le bophelo bo bongata gagolo ka mo ka gare go lewatle. O bongata mo mamedi ke diphoofolo tsa lewatle tse ngata tse ke di tsa tsona ditlhapi ke di lemela dingata wena mo mamedi ka mono mme di bapala ka golo golo gagolo ka gare o ecosystem ya rona ka go ecosystem o phedisana ga mmogo gwa rona ge le batho le diphoofolo ge le dimela ka go fela ga rona ge le dikokwanyana ka go fela. Ka ofela mo philisana ha mo go bohle ka ofela ga phile ga hlokana ha ke chaining chain ke chaining jale ka ofela chain ena e nngwe le nngwe ina le boikarabelo ba yona ina le part ya yona e ba pala ka se le tshwana mo medi hele ka le batleng ka mo e nngwe le nngwe ya tsena ina le e ba pala ha mo e ba pala jale bile ka hlalosetso hape mo medi hore ka go le watle ka mo ka palona le watle le tsohletse ka go lona di hlaisa half ya oxygen yo ke hemang e wena mmamedi e half ya oxygen yo ke hema e hlaiswa ka mo taba tsa sense di ngata mmamedi ka tseba hore na oxygen e fa fa jwang jalo jalo wena mmamedi e ke ho re tlebe teng di nga di ga tsena ka ofela bo carbon dioxide ga tseba ho etsa kae jalo jalo wena mo mamedi ka o tshwana fela he le oxygen ntse na le mogwa e megwa ya teng jele mo lewatleng ga hlalosetsa jalo mo mamedi gore e ngata gagolo e a fehlea mono mme le thusa gagolo le go laola taba ya climate wena mo mamedi lewatle ebile ka lebaka la gore he le tsa mosebetsi o mogolo mo mamedi ke mo kgona ge re ntseng re phela gantle jena ka mogolo kele hang he wena mo bra PCFM jele mo mamedi bothata kore di-plastic di phumana se di le teng moo ka bongata getsa bohlaswa ke re gona ba ga di sebedisa tse re latlha re etsang re etsang jele ga di tse re latlha mo mamedi one way or the other to tiene ya bona yo hlenga tetlebekela hletsimana ga la hletsimana ga la hletsimana ga la hletsimana ga sa la hle ka tseleng pa itseng qetela se iphumana e le kwana le watle a se le watle kwana ilo silafatsa ibile e bulaya di hlodilweng tsela tsetse re bua ka tsona mo mamedi hore di re thusa ho hlaisa half ya oxygen ke hema aba dimela tsentse mono ka ofela mo momentse ngata mefuta ya tsona mo mamedi e re itse ba mefuta le eo re sa itse beng mme ga hlalo sore ha go se thetsile o bana le wa go di mo kwana space mo yana sa go tswa bagwedi ka lo watle ga gana ntwe ke tsebang ka motse tse re ditsebang ke tsenyenyane ya tlase le ntwe dingata tse re soka ba ga ditsebang mo mamedi jwele plastic tsena le totileng ha ntse di fihla mo se di hlati bolaya di bolaya mo momedi je le sere ke amang chain yani na mo ntse gawateng ke tani yani na mo ntse gawateng na mo ntse gawateng hona le mo e bang ha isa gawa mo momedi ntse batla e fokollwa ke matla hona teng je le ga hute he mo momedi o ge ha ga fe tsaga be mo bofeki ge la hleng hantle ha ke ba ni jale a ba huitse le watle le thusa go regulate climate. Jelo go nantse re etsa hona le hwane.

Boys to men, I'll make love to you. Pele ho mana ngeng ke le Joe, I believe in you. Ha qadile ka Casey and Jojo, all my life. PCFM. Momedi e dula ho etseletseng le bile ho reng ya le shebele motso le mong. Tabeng o momedi ka salokelang ho iphapanyetsa yona. Ka lokelang nne ka ihopole ke hore kgwedi ena ya Phupjane ka ofela. Di ena ya Phupjane ka ofela momedi ke kgwedi ya bophelo bo botle ba kelello. Ho bana ke men's mental health month ga lokela hore le ba le taba ya mfutone mo medibane ke taba ya bohlokwa haholo go di na ka fela pujani wena mobedi ke men's mental health month ke ho raise awareness ga ho tswa ge a hopotsa ibile ga khothaletswa mo wa medhi hore ibe taba yeo re nkela hlong haholo tsietse bana bo ntate wa rona bana ba bo rona basebetsi mmoho le rona mo mamedi bana bohle ba go batse ba teng bophelong ba rona le ba ba mo mamedi ba gore bogasa ba tsebeng ne re ba fe mantswe a go thatso bo marangrang gona bo radio mona mo mamedi ba utlwe gore nnan ga ba ema ba le bang le bona ka re eme le bona tabeng tsena tsa bona as a mental health wena mo mamedi ka ditsela tse fapaneng ga kege re a tseba bomamedi gore taba ya bophelo bo botle ba kelello ditabeng o gagolo go bontate ke taba e nngwe yo batho ba bangata ba sa ikwisising bangwe ba batlo bua ka yona ba bangwe ba bomme ga ba ikwisise ba utlwa jwang ba ba bontate le bona ba jwang jele nako ngwe mo momedi ketela se ba le stigmanyana mo momedi se ba le sekgobo e ba le eng ba lohane mme re me le batho ba bontate mo momedi go dingena le bona ba tsebe gore ditsela di teng thuso e teng bakeng sa bona le bona ba ka bua ka ditaba tse amanang le bona le bophelo bo botle ba kelello mo momedi phelong ba letsatsi le letsatsi jalo fela mo momedi mme taba ena ga lokela e etsale ka juni tsena fela le ke la hore e tsa hale selemo pota ha ke re selemo pota wena mo momedi e go gatsa tsena hene ke se ke ba hile ba la hetla ne ke shebe le yona mo momedi go di ena ka ofela ne ga bua ditaba tsa marang le yona ha ke re wena mo momedi bona hem ga tlo tla hitse ka sebini mo momedi ke sentse ke fana ka tlu ke motho wa ntate le ya bobedi mo momedi go o lahletswe ke bophelo mafelong a na big tsena go tloga ka ena ke tabeng mo momedi pele ke di ile go ipona ke ka dimela ka ba go bile ka yona fa bona mafelong a be ke ane ke le mona ka be ke ile ka ithetsa ke di ile go ihlokomela mo momedi ke ile ke le ke ne bile ke le shocked ke ga how ba nna ao ba thuma modimo ga tlo bua ka ena he mo momedi ke wa suit ke wa ka sibini ha tsa go tlamela ringer shimel motsolimo ene mana tv momedi bitsa angel of mine many kind.

0: Trent?
1: Let's get married to Jack Ash. Pino bana nagingkile filmo wamedi nagingkile Purple Rain. Prince hakadile ka Brian McKnight back at one moment to go be missing him a shuma with him to supil and fella gali bile ho ring ya le shuma le mitu imedi kona metla ka fisha ebe ra rohana khatlo sha ba tlhalo sa ba ba le hodimo mo medi ka bana ngana ha go tswa bana ka lebele ma mafi a le hodimo bana ske wa suta ske ba ya kae ka pa kae ke sheba ke le ba tswele teng ha bana mo medi ho hlemo leng hana teng so bulela sa le ma sa ho tla sia mo letsa yo ge le la kona ipisa 6200956. You are not alone, Michael Jackson.